0: Kawal sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Hala! Ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Iba ka sa lahat.
3: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. FM.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainigidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santhon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Santhon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix,
16: pinatibay

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X. F. M.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
9: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
10: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
11: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
9: The Secret of Health. Vision Next.

0: Marami na ang natulungan.
1: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus capsule. Dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus capsule ako.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Roy. Nakaangkon ako sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X! Marami na ang natulungan!
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months.
6: Elsa sa Panahon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
5: Santan Plus Herbal Soap.
7: Gamit na!
5: Santan Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
12: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye. Ore public sa pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye. Oras naton alas 8:25. Padayon ka mga nagatutok diri sa aton sini palatuntunan upod ang inyo anchorman katropang Zalde Gap Jr. Bullseye. Alright, sa aton sining pagpangalagad, good morning anay kay Crystal Joy Libardo. Oh, and hello lang ko no sa sining beautiful girl nga si Rogeline Crystal Joy Libardo kag kay mother niya Maria Libardo.
1: Good morning.
0: Oh, kag kay Tita Helma Inyon Bantes dira sa Kugon Panitan, good morning.
1: Good morning.
0: Alright, sa dili madugay, check tanay connection ta with katropang Elmer Estimar. May kong tanan sa sining balita niya nagikan sa Banwasang Pontevedra. Ining natabo nga pagpanagtaga ni isang metal detector para sa pila ka mga bulutuan da. No, so, ano gid ang istorya sa likod sini? O nga man nag... purchase sining metal detector agud mapanghatag ni sa mga bulutuan. Oh, kag maluwas sina. Oh, ibaloon ta man ni ang ano man ang reaksyon sang mga resipyente sining nasambit nga metal detector. Sa piyak ninyo, check on ay connection ta with katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Katropang Saldi, formal ganing again turnover ang 23 ka mga metal detector sa mga bulutuan nga sa kopya sa Banwasang Pontevedra. Kadungan siningi patigayon man nga school campus safety and security awareness session sa bahin sa nga Z-Point Eco Park and Resto Bar sa New Road sa may barangay Ilaya, Pontevedra, Capiz, sa Bernes nga adlaw. Gintambungan ining nasambit man iya nga programa sa mga katapo or sa mga nagkalain-lain nga mga school heads, principals, subuman ang mga teaching staff kag mga security kag iban pa nga mga estudyante sa tagsa-tagsa iya ka mga bulutuan. Tinutuyo sining nasambit nga programa ang mahatagan sang dugang nga mga ehibalo kasayuran sa paggamit sining metal detector kag iban pa nga mga ideya nga sarang balang makalikaw sa sining mga kabataan subuman mga manunudlo sa anuman nga posible nga matabo sa aton sining tagsa-tagsa kag mga bulutuan kaangay na lang sa sining mga nagkalitabo ya sa nga pila ka mga bulutuan diri sa aton sining nga pungsod ilabiligid dito sa nga natabo sa Tacloban kag recently sa may bahin sa nga Sambuanga wherein dalagkuan nga mga insidente ang natabo kag mayra sa mga biktima nga mga kasubong man nga mga estudyante. Ang ining programa or ining seminar agin patigayon kag subong man ang nangin na donor sining nasambit nga metal detector ini man na pinagi sa inisyatibo kag pagpaningkasob ni Mr. Saldi Villagracia Oronia ang owner man sa nga Z-Point Eco Park and Resto Bar. Kaupod sini ang Pontevedra Barangay and National High School Alumni Association Incorporated. Sila man sini nga banwa. Sa dugang sini nga kasiran and information, pamatian tani ang kabahin sa aton sining interview sa kay Mr. Zaldi Oronia.
3: Paano nato na conceptualize ini sa katungod sa katabo sa aton balang sitwasyon subong. Hindi lang sa bilog na Pilipinas, nakita naman nato kung ano ang katabo. Mina nga nakapanundong kita sa paagi, nga sa simple nga paagi ganing, makabulig kita. No? Una, paano kita makabulig? So, napanunduman naton, kaya mahimo kita saan or nagpanundong kita, nga sa diin, makabulig kita sa estudyante, pamaagil sa metal detector. Kaya ako nakabalo ako, nga kung manual ang proseso, ang estudyante dugay-dugay. Dugay-dugay sila makasulat sila school base kung tapos na gani ang ilang pagtuon, wala pa sila dyan kung nasulat kayo tungod damo sa estudyante nga nagapila. So why not be humble ko nga mag-donar kita sa metal detector nga kung sa din mapadasig bala, hindi lang mapadasig kundi mamonitor kag ma-detect ang mga bagay nga mga deadly weapon. Mina nga dito nag-originate ang aton nga na kuan na plano nga para makabuli kita sa estudyante, no?
1: Sa anong
3: pila, no? Ang sa pamunuan ni sa alumni president ng Pontevedra National High School headed by Colonel retired Colonel Virgilio Casio. So naghinun-anon kami kung ano ang maayong programa nga makabulig sa tanan ng school, not only sa diri sa Pontevedra National High School but din sa Kabugusan diri sa Pontevedra sa Pontevedra. So sa amo sinangako na dira kami naghinun-anon kag ang mga kakulangan sa school nga paano kami makabulig kay kita nagapati nga ang mga kabataan kinanglan gid naton magiyahan sa maayo kay sila ini aton bus damlag.
1: Damo ang magwonder. Isa ka pa private individual and yet ari ka nagpatag sang imo valuable nga resources, time and effort para nga makabulig sa mga schools. Sir, sarang question nun, ang imo nga motive sa pag-imong sige.
3: Well, umuna, hindi naman na siya dapat ginapamangkot kay actually, ang ibisan sino sa aton, duna naman na sa tao ang pagbulig. So, syempre, kag magluwas si Naya, dugay na kita yan nagabulig, no? So ang atong prinsipyo, kung nagabulig ni kita sa iban nga mga lugar, how much more diri sa aton Pontevedra naman hindi ka naton pag-i-prioridad. Kaya wala man nakabutang nga dapat ang pagbulig sa Pontevedra lang kung ang gakinahanglan sa iban nga lugar. Kung wala man gakinahanglan ang Pontevedra nga man buligan mo, nga man kung ang iban nga lugar na gakinahanglan, kundi dito kita mabulig, subot silingon, ang pagbulig wala sa lugar, sa tao, sa bagay, sa lugar, nga kung sa diin, ang pagbulig dapat kung kinanglanon, bisan ano pa man siya, dapat buligan ta. So, ang pagbulig naton, isa kabasiyan, isa kabutang ako sa din, inspirasyon naton. Kay, ako nagapati, kunda mo damo kita kwarta, ay maano kita dayon, pwede ko ginahambat. Kundi ishare naton, hindi mo kinanglan nga manggaran, ah. Kay, bisan ang imol, bisan ang pigado nga wala-wala, kung ano ang sobra sa aton, ishare naton bala. Though, madali lang ang pagpangabuhi sa amo ng butang. Kung nga man, so una wala gid ako nagpa-interview bisan sa mga posting sa social media, pero nakita ko sa subong nga sitwasyon sang aton nga kakatabo sa aton nga kungsod, no, kinanglan ang komunidad, private man o kon government, kinanglan mag-unite, kinanglan isa kag isa sa aton magbulig, magbinuligay para nga eh, kung ikaw ang government, no, ikaw ang gobyerno, ang imo serbisyuhan ang komunidad, pero kung ang komunidad na gani mag-unite sa imo gobyerno, ano pa imo serbisyuhan? Kaya mismo ang komunidad ng mga private nga nagabulig na sa gobyerno, so gani matauhay ang aton nga pagginawi, no? Kaya sa sunod, sa liwat, nagpasalamat kita ko sa inyo, sa mga media, nga kabay maging inspirasyon man ang aton nga simple nga pamaagi, hindi iya tungod nga rin pabugal, kundi inspirasyon sang tanan nga pwede man gali, no? Pwede man gali kita kahimo sang butang nga sa simple nga paagi pero dako ang impact sa aton komunidad.
2: Alright, nabatihan si Sir Saldi Villagracia Oronia, katrapan ni Saldi. Now we're in, ginpathagan eh kung ano gid ba lang niya, sininga nangin tinutuyo man sa may kang tanan sa sining pagpang nagtag sang metal detector sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan na. So una dire ang mangin mahatagan man sang nagakaigo ang seguridad ang mga bulutuan na good nga hindi mapamarisan sa mga nasambit nga mga bulutuan ang mga hitabo bla katropang Saldi. Now pag-abot naman sa mga manunudlo, may mga nakuha man kitang reaksyon labinigid sa school principal sa Pontevedra National High School wherein para siya katropa Saldi dako maninga bagay kag makabuligid para sila siniman sa pag secure sa mga bagahi or sa mga nagagawa sulod sila sininga bulutuan. Napamatian tani ang kabahin sa aton sining interview sa kay Ma'am Meritil or Mertil Il Kuching, ang principal 3 sang Pontevedra National High School.
4: Maayog din sir kag daw dako sa dako nga oportunidad ni kag pribilehiyo sa among eskwelahan nga nadugangan ang among gamit para mapasanyog ang programa natin sa pagpalimitad sa siguridad kag kaluwasan sa aton mga estudyante kag indog na eskwelahan. So nagpasalamat gid ako nga ang aton alumni association sa Punta Pedra National High School nagpatikasog sini pagkaupod man sa Kaiser Coronia no, nga tag-iya o proprietor sa Z-Point. Nagpasalamat gid kami sa ila kabay nga mas madamo pa ang ilang mabuligan kag ginapasali gid namon nga amon yung ipag-aamligan, ang ilagin hatag, ang bulig sa amon, kag makabulig din sa amon nga kabataan, kag hilog na ito ng eskwela.
5: Sa Punta Pedra National High School man, amon yung pinakauna na ito ng metal detector, ma'am?
4: Sa minatood lang, sir, nakabakal naman ang ito ng eskwelahan. Haling sa una, may ara na kita, hindugangan lang din natin sa may mga nagkalatabo na balanga ang dinayo sa ibang eskwelahan. Kag kaina, but kung sakto nga doon may ginpanghatag man sa amon dito sa Panay, ang aton halang doon nga congressman, ginto, naghatag man siya. So dugang ini, subali ang aton sa Punta Pedra National High School, walo nakabilo.
5: Okay, so may pila kita ka security personnel sa Punta Pedra
4: National? Sa Punta Pedra National High School, duha at tatlo na ang aton security guards. Isa sa gabi, kagduha sa adlaw. Kaya nagabulos-bulos inang duha sa adlaw ng guard roving sa atong eskwelahan para may security card visibility nga magadaw manuman na ma-apprehend na yung kabataan.
5: Yes.
4: Ay, may security guard gali.
5: Sige ma'am. Lastly siguro, basi may ara ka ibilin nga mensahe sa mga estudyante, subo man sa mga ginikanan. Kag una siguro ma'am, mapakilala kita, designation naton din mensahe ma'am.
4: Sa liwat no, sa ako ang principal sa Punta Pedra National High School, si Ma'am Martel Kuching. Sa aton mga ginikanan, sa mga estudyante, ang ano ko lang, sa aton masarangan, pangitaan din natin sa paagi na maging secured. Kag safety ang aton mga kabataan sa aton eskwelahan. Apang ginapangayo din namon ang ilang operasyon kag ilang bulig para maging mabaskog kang mabakod pagid ang aton mga ginahimo para sa seguridad sa aton mga tinutuyo sa eskwelahan para sa kaayuhan sa aton kabataan.
2: Alright, nabatian na katrapasal di si Mama Kuching, ang Principal Teresa ng Punta Pedra National High School. Now, napakigangutan taman eh, ang SSLG President sa ilaman sining bulutuan katrapasal di wherein dako man niya sining pagpasalamat kay pabatsagan ginila ang safety sa bulutuan kag subuman mayara sa ginahatag ng mensahe sa kapareho yan sining mga estudyante. Pamatian tani si Miss Hasmin Shane Oro.
6: Ako po si Jasmine Shane Oro and I am the SSLG President of Punta Pedra National High School.
5: Ma'am, regarding sa sining distribution sa metal detector, ano naging dako ang bulig para sa aton sining bulutuan, ma'am, bilang estudyante?
6: Bilang estudyante, I do think na dako kini ang bulig sa aton ng metal detector, especially sa pag-checking sa bags, kag sa body, sa aton ng mga estudyante. Kay hindi natumbalan kung ano bala ang ginatago nila, ang nakasunod sa ilang mga bag, kag kung ano bala ang ilang mga intention sa pangadlaw-adlaw nila nga pagdato sa aton eskwelahan.
5: Yes, being a president sa school, may mga na-record, may mga ini-untoward incident kita ma'am, nga na-monitor?
6: As far as I have heard po, kay kami mismo, hindi kami masyado ga, ano dala, kay we are student and
5: yes,
6: professionals lang yun ang pwede mag-deal dira. As far as I have heard, yes po, may mga record kita nga ang aton mga estudyante may dala nga mga dangerous material sa sulod sa eskwelahan.
5: Okay, paano na ito masiguro nga ang Punta Pedra National High School makabig na ito yung safety para sa mga estudyante? Being a student pa.
6: Being a student po, I have observed na very functioning gid ang amon nga discipline office. Sila gid ina ang nagalid together with our security personnel. Sila gid ina ang naga-secure sa safety sa aton nga mga student. Kung may problema sa ila, kita nagakadyo kag gina-monitor nila ang kada hulag sa mga estudyante.
5: Okay, interaction with this ma'am, kasi may lawyer kap salamatan.
6: Okay, thank you so much po sa mga personals nga nag-initiate sa muni nga event sa Diri sa Pontevedra Campus. Dakogid po nga pasalamat kay ini magabenefit gid sa aton man nga banwa. And also to our principal Miss Myrtle L. Kuching, thank you for bringing us here. I hope that maga-spread pagid ang mga information nga nabalaan man namon sa muni nga event.
5: Basi may loyag kay billing nga mensahe to our fellow students sa PNHS.
6: Sa fellow students sang PNHS, kagko indi man sa PNHS, students, please let us all be aware and be knowledgeable of what we have experienced in this country today. Students, please be careful. Think first before doing anything dangerous or manami man ina. You must think of all the consequences, okay?
2: Alright, nabatian ang SSLG President si Ms. Oro sa Pontevedra National High School. Sa mga bulutuan ng mga nakabaton, una diri ang BCD Elementary School amera sang duwa, ang Pontevedra Elementary School amera man sang duwa, ang Capso Pontevedra amera sang duwa, ang Pontevedra Christian School amera man sang duwa, Amiligan Elementary School kay gulugamay malang bulutuan amera sang isa. Concepcion Catalan Bisnar Elementary School amera sang isa. Step by Step of Faith Academy Incorporated sa may Barangay Malik amera man sang isa. Ang Councilor Nicolay Daes Elementary School amera sang duwa. Kag Bailan Integrated School ang amera naman sang duwa. Pontevedra National High School amera sang duwa. Nilampungan Elementary School mayara sang isa, kag ang PSSI ang mayara sang duwa. So may kabugusan tanan nga 20 ka mga metal detector ang gin-turnover na sang barangay or Pontevedra Barangay and Alumni Association or Pontevedra National High School Alumni Association kag ginapasiguro man ito pasaldi nga aside sining 20 tanan ka mga metal detector mayra pa sang dugang nga mga igahatag man ilabiligid sa mga coastal areas bala or sa mga pulo-pulo nga mga barangays nga mayra iya sa mga bulutuan kay sa parte sang Hipuna something diring area pakadulong na sa may President Rojas ang wala pa matagaan pero sa gihapon nagapadayon ang ila sining coordination man agod nga mahatagan pagid ang mga bulutuan nga mga nabilin nga wala pagid mahatagaan kag subuman ining mga bulutuan nga mayara sang isa so plano pagid niya pagadugangan agod nga mayara man sang reserba when it comes siya nga malubat so aside sa metal detector may paaman ani nga battery kag muman ang charger katropang saldi so para mo sila nga ton nga balita nagikan sa banwa sang Pontevedra may kang tanan sa sining gin-turnover ng metal detector sa mga bulutuan. Para sa pagpangalagad sa programang Bullseye, ako naman si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar. Oras natin mga katropa, alas 8.43 ang ininga oras ang buhilog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye. Alright, so mayo gid niya nga may mga ano ya private individuals nga nagbuligay agud maka-donate sining ano niyo sining metal detector. Okay man syempre much needed ni siya karon sa mga bulutuan. Makabulig agud nga masiguro gid ang ano niyo ang kaluwasan sa mga estudyante ta. So ako mo 20 ka metal detector, bila ka daan bilis ini. Oh, may 3000 plus ni. Kag ano niyo? Damo pa. Oh. Mga katropa. So hopefully pamarisan man niya ining pagpanagtag, no? Hindi lang tani si Mr. Sardioro niya. Kaga ang alumni association sang Pontevedrang mga tag, hindi iban pa, no? Pati mas mayogid kung pati LGU raton. Maka-purchase ini para sa mga buluthuan. Kay importante ni sa karunya tion, no? Bisan sa elementary may metal detector. No? Pag baka ano eh, maka-save some time sa pag-check bala kay kung magamit pa sang stick. Oh, ay gapa uti pa na sa oras. Oh, so area scan na lang ni. Oh, ma-detect na kung may mga steel. Nong ara sa ano, no, sa lawas o sa bag sang isa ka estudyante. So hindi lang ning 20 ka mga brutuan nga nahatagan sini ang tagaan kundi no madugangan pa ni ano, mamadang pasalig ni Parikoy Salde pagsang alumni association man. So congratulations sa mga nakabaton sini. O, kag more power sa ano niyo? Sa kay Sir Salde da. O, para sa sining iyaman sining kalwan, no, sa pagpanagtag. Okay, personal nga kwarta mo, oh, mga katropa, which is nga ano ni magasto tuod ni. Pero ay nagduwa-duwa, no, nagatagid para sa mga bulutuan. Alright, good morning anayo kay Melbs Anisco. Oh, nga nagatutok man sa ton sini nga pagpangalaga.
7: Good morning.
0: Okay. Oh, mahaw ta mig maintainer ta pansit kanton nga spicy cheesy.
8: Ayoy.
0: O, kaya nabili niya dubo nga puro na lang tambok. O, ay, manami, gani namig. O, ay, ano bala, ay, Paris. O, para matunaw. Alright, alas 8:47. O, standby mga katropa, kay mag-award kita. O, sang nadagaan sa aton sininga winner. Aga pa nag ano din, no, maklaim sang iya sini nadag-an man nga premyo sa aton sini Santon and XFM libo-libong pa premyo. Okay, sige. Subong aga, no, upod ta sa studio ang aton sini nga winner and of course si Katropang Aira, no, sa pagpakilala man sang aton sini nga winner. Katropang Ay, sinunib lang manging ka upod ta subong.
9: Mahingkaupod na subong aga, si Ma'am Sheila May.
0: Oh, si Ma'am Sheila May Vasquez?
9: Mm-mm.
0: Ako real? Okay, sige. Oh, taga din gani ka, Ma'am, taga Punta Tabok?
10: Oo, Kalipayan.
0: Sa Kalipayan Ito. Street?
10: Oo.
0: Oh, oh. So, anong ginpasakop mo nga, ano ni, proper purchase mo?
10: Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mm. Oh, ginakonsumo yung gini?
10: Bali kami, duwa ni Papa.
0: Duwa kami ni tatay mo. Mm-hmm. Oh, pila na katuig, dumong ka-konsumo sini?
10: 1 year and a half na guro katropa.
0: Oo, tugay na.
10: Mm-hmm.
0: Oo, so kumusta po matyagan mo?
10: Okay siya kay kung makainom ko sa gabi.
0: Mm-hmm.
10: Manami akong pamatsyag pagkaaga.
0: Pagpagbugtaw mo? Mm-hmm. Oo, tagumagaan?
10: Oo, tapos sa aga, nag-take pagkikusang Santon Plus nga plain lang yun siya bilang
0: vitamin C. Vitamin C? Oo. So, ano gid, nang daway ka ginakapoy, no?
10: Waay, waay.
0: Okay daw, naman ako po matyagan mo kainom ko eh.
10: No, kaya so, kung hindi ko kainom, daw
0: bugat? Si
10: ko. Oh,
0: laingid kung gaano ka, no? May supplement ka sa lawas. Oh, tapos, pila ka entries yung mo ginulog?
10: 9 lang yan, dang a week.
0: Oh, 9 entries. Wow, nasurtihan ka, gid. Puro Santon Plus Gold ang empty blister.
10: May araman ko coffee.
0: Coffee mix. Ano ko pagigilig? Santon Gold ko pimix siya pag-in. Okay, sige. So, muna, no? Basta, ano lang, mahulog ka lang, may chance ka gina magdaog.
10: Mm-hmm.
0: Okay. Sige, dito na pagpadugayan. Naupod naman si Katropang Aira. I-award na ng imo sininadagaan. No? Isipay kita, Ma'am Sheila.
10: 1,000, 2,000, 3,000.
0: Okay, 3,000 pesos. Anong gamitan sini ni Ma'am Sheila?
10: Mabakal naman ko sa ngakon nga iinom para may entry naman liwat.
0: Ano ganing negosyo niyo, Ma'am?
10: Ah, nagapataya ko sa STL sa Alvarez da Bala Katropa.
0: Ah, dira sa kanta. Ay, ikaw na dagali. Oh, so ay magpataya STL, may gulugunan siya man. May kutaw na kamo kung nakadadlaw?
10: Bali, commission lang.
0: Aga, commission lang. Kaya sa una, may kuta na, no?
10: Sang type sang manghod ko.
0: Oh, may ara to. Uh-huh. Tanda ko na sa una, kay isang dito sa boulevard, do, may kuta, gina sila eh. Uh-huh. No, so, bong, ano lang, commission. Everyday commission na lang. No, no.
10: Pabakas-bakas ka, tropa.
0: No, galibod ka pa?
10: Galakat.
0: Oh, ay, mo manda ang railway, no?
10: Ah, bali, ang Emmanuel. Yes. Oh, Brandon, Emmanuel.
0: Oh, gani. So mayo man na. Importante sa legal. Oh. No, minagani kay minagkadakpan ang mga ano eh, mga bukis.
9: Oh no.
0: Sige, may tamyawon kito sa inyo, ma'am.
10: Ginatamyaw ko manggali akong pamilya da sa Kalipayan. Ako real Darya family kag ang sa side sang ako sa wasa Ibisan sa Undoy. Mga sa Vasquez.
0: Vasquez. Oh. Oh. Parinti mo to si Nanay Vasquez to sa una.
10: Dito sa Undoy, siguro.
0: Oo, oh, sa Undoy.
10: Tiya na Gorotia.
0: Ah, tiya yan. Okay, sige. Congratulations. Ma'am, ang dahatong ibang to, mga kasilingan mo to, magpasako man sa promo ta.
10: Sa mga kakilala ko da, amon ka parintihan, kag taga-dira sa Kalipayan. Kung gusto nyo nga magkadaog man sang 3,000, pwede makamuka inom Santon Plus kay para makahulog baka mo sa inyong entry kag may benepisyo pa sa inyo lawas.
0: Alright. Sige, salamat Ma'am Sheila. Congratulations. Good morning, Simo.
10: Thank you. Good morning, man katropa.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, tabatihan si Ma'am Sheila Akuril. No, mga katropa, ang ano ni ho, winner naton sa Santon and XFM Libulibong Papremyo. Kita mo na! No? Oh, kita nyo na mga katropa, bisan pila lang niya ka-entry si mamahulog, basta maswertihan ka, ay, madaog ka gidya.
9: Yahoo!
0: Kung para sa'yo talaga.
9: Ayoy!
0: Oh, hindi, magpa-good morning si... Ito, nagdaog lang si Ma'am sa Steel.
9: Yahoo!
0: Oh, ano, bala mo, bawal sila mag, ano da, kamigurayan, ikaw bala. Oh, sila nga da nang pataya. Oh, mata, hotdog, itlog, kag swabe nga papaitan.
9: Yahoo!
0: Grabing pamaon ni Tuto Balba. Oh.
9: Ayaw!
0: So, kita mo na, gabakas mo na si ma'am, no? Makon mo na, dodoy na ginalibot na alin sa may Emmanuel, sa dara sa Kalipayan. Tutok pa na din, ma'am, ha? Kay nakabato na sila sa radyo, man. Okay, sige. So, congratulations kid kay Ma'am Sheila May Acorilla Vasquez.
9: Yahoo!
0: Nagadaog sa 3,000 pesos sa atong sining Santon ng XFM libo-libong pa-premyo. But si Miguel sa no pa ni mahulog man.
9: Ayaw! Oh no!
0: Gakaon ka at dog boss ball.
9: Ayoy!
0: Ikaw gilang Ryan, na mo gilang ginapasundaan mo na sa mga kabataan mo, pay.
9: Ayoy!
0: Oh, magkaon lang si Toto Balatdog, ha? Wonder ka na again.
9: Ayoy! Oh, no!
0: Importante, hindi putlong.
9: Ayoy!
0: Okay, sige. Oh, hindi magpa-good morning si Kinit. Okay, Aira, kay inunahan ko na sa magpa-good morning.
9: Ayaw!
0: Oh, grabe kayo, nagawa kayo si Ernesto kag si Kinet Pasiti kay Raya.
9: Ayaw!
0: Grabing kamandag ni katropang Aira.
9: Ayaw!
0: Sige!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Abi ko na alas 9:15 pa katropang Jason. Alang alang eh, no? Hindi na madala, no? Ah, okay.
9: Ayoy!
0: Alright, sige! Alas 8:55 na, mga katropa!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Nangalang naton oras, oh. So, by the way, ha? Oh, congratulations sa Gyapon, ha? Sa kay Miss Asia Rose Simpson.
9: Yahoo!
0: Bisan top 12 lang sa noon muna kay... Budlay, gintuod kung may cooking show, no?
9: Ayaw!
0: Nami ito sa sabat ni Asia, tapos na... Kay malaba lang tong sabat ni... Miss Vietnam.
9: Oh, no!
0: Ano pa itong nadala?
9: Ayaw! No! Ayaw!
0: Sige, you fought a good fight sa Gyapon. Oh, we're so proud of you.
9: Yahoo!
0: Nagkaon si Toto Baldison sa hotdog. Kaon ka man itlog, Ray.
9: Ayaw!
0: Ayaw! Okay, Ma'am Flora Bello, good morning.
8: Good morning!
0: Alright, partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyong alaga ng inyong anchorman, katropang Zalde Gab Jr. Lagi na pala tuntunan, Bullseye!
7: Bullseye!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
9: Exciting!
0: Oras aton mga katropa, alas 8.56 na sa aga. Ang ina nga oras ang buhilo kagayadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
7: XFM.
9: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
11: at gaganda ka pa, ha?
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
9: XFM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: XFM.
9: XFM.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo,
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
21: Oh, gali, diri yun.
1: Ah, dali na.
8: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangaki, nag-take mo akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: X FM.
4: Sunfold Plus Gold.
7: Ako galing si Shirley.
8: Permigid akong inatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Sunfold Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
2: Pinahusay.
4: Sunfold Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Sunfold Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag-Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium V3.
10: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
4: Premium D3.
10: Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, napalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butike. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
15: Ang sakit.
4: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
4: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
4: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
4: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Oras sa 106.5 XFM Rojas Casabugas, Pilipinas, alas 9.15 na sa aga. Atensyon mga ka-riders sa Rojas, ready na ba na kamo sa pinakadako nga Suzuki event? Subong at tuig, sugod na sa SM City Rojas. Subong ang September 5 to 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Humalin underbone, backbone, tub-tub scooters. Plus, subukan na ang all-new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, magbakansang naman nga Suzuki motorcycles kag magpuli sa mga panalo nga promos, free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, a grocery bundle of joy, kag torch lamp, plus lifetime free service, 2% discount spare parts discount, kag free 3-year LTO. Down payment as low as 4,500 pesos, that avail highest savings up to 30,200 pesos. Kag hindi na pagpalambuwas sa mga katropa sa subong adlaw sang Domingo September 6, makaupod man nato ng mga kabarkada naton sa pagmumotor. Ang mga motovloggers nga sanday Jawa Motovlog kag Katakumpay Vlog. Gari, hindi na magpauli pa mga ka-riders, kita-kits. Subong

0: Adlaw sa Domingo, September 6 sa SM City Rojas, ride ahead with Suzuki.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: X FM.
2: Oras sa 106.5 XFM Doha sa Bugis ng Pilipinas, alas 9.20 sa aga. Ang ina ng oras ang buhilog ng nadaloong sang M. Luvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
4: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
5: Hala, ka-exciting!

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santol Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santol Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santol Gold Coffee Mix.
2: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Mag-sister pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Mag-sister pain,
15: pangkalang pain,
16: fast and safe.
15: Sister pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain.
7: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Sheila May Vasquez, ang Kalipayan Punta Tabo, Crua City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 27 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Zanton kag XFM, libo-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Go!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare! Psst. Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Kangkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Oras sa 106.5 XFM Rojas kasabugas ng Pilipinas, alas 10:20 sa aga. Ang ina ng oras, ang buhilog na dalong sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ako ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape, itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
9: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominique, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santo yung maganda sa kalusugan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Taiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Tangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
17: Exciting, bro!
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
19: Hala! Ka-exciting!
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthol at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, excited!

0: Atensyon sa aton sining nga mga car riders. Ilabi na diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz. Ready na bala kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong atuig? Magpadulong na sa SM City Roa subong adlaw, Setyembre 6, and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters. Plus, tilawin nyo man ang all-new Bridgeman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence, mga katropa. In partnership with SMDI, magbakal sa anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang panalong promos. Siyempre, free full tank gasoline.
1: Yahoo!
0: Exclusive Suzuki merch, helmet, and Suzuki jacket. Free 5 kilos of rice, grocery bundle of joy, kag torch lamp.
1: Yahoo!
0: Kagawat. Hindi lang ina. May lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, kag free 3-year LTO registration. Sa down payment nyo nga as low as 4,500 pesos,
1: wow!
0: Ma-avail nyo man ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Yahoo!
0: O ganin din na pagpalampuha sa subong nga Setyembre sa isa, mga katropa, makaupod man ato ng aton mga kabarkada sa pagmotor, ang mga motovloggers nga sanday Jawo Motovlog.
1: Wow!
0: O kag si Team Katagumpay o kung si Jay Katagumpay.
1: Yahoo!
0: O gani ah mga katropa, to sila to subong magpadulong na kamuto, hingabot, hingabot! O hindi na magpaulihi, kita ay kita sa SM City Rojas, subong nga Setyembre sa East, and ride ahead with Suzuki.
1: Wow!
0: Oras sa Pilipinas, alas 11:03, kagang ini nga oras ang builog na ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: X FM.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Sa tanan nga nagaupod sa sininya nga programa sa bilog sininga isla sang Panay kag Negros Island region nga nagamonitor sa mga XFM stations diri sa Panay kag bilog nga NIR kalakip man ang province of Guimaras. Ululupod naman kita, update nyo kami sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pag-discovery sa mga sikreto. Dapat natin sa ninyo likawan bala sa ato sa ninyo pagsinalayo. Tawag natin sa ninyo lifestyle. Kaga mga pagkaon nga dapat natin i-prioritize. Ang mga pagkaon nga kung kaisa, mahambal kita nga, hindi mana, why mana ginakaon? Gali kay pwede makaon kag isa sa mga sources ang bugan na sining mga nutrients, vitamins, and minerals. Ang pinaka-punto na ito na rin, maka-discovery kita, kag makahibalo kita sa mga dapat na itong likawan, kag dapat na itong sining himuon sa pag-sinalayuman o kung sa ito sining pagkaon. Kalakip man ang pagtudlo sa inyo sang program of supplementation para makalikaw kita sa malala nga pamalatian. There's no better than prevention eh. Kay bisan ano pa kadamo kwarta mo kon balati anon ka wala gid. Hindi ka gid mangin fully happy. Kag hindi ka gid satisfied. Well, sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant diri sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Upod man sa aton sa nino, mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pag-uragwag. Kag ti sa bilog na kalibutan man, Sir Josiel, kati live kita mabatian. Sa Facebook, mabatian, kaga makitaan na, no? Ti, kumusta ka mo, dira? Kumusta inyo sinang paningkay-singkay? Kapag sick bala, manayan na ya? O kundo ka mag-an lang sa aton sinang bugtaw, kainasang aga? Or nami man ang aton sinang tulog? Or something na hindi kita komportable? May mga ginabatsagahan kita? O kung may nabatsag kita mga discomfort na hindi kita mapahamtang? O kung ano pa nga mga sintomas nga kamo mismo way makahibalo? Ano yan ang posible sa ni nga kabangdanan. Ayhan na sining adlaw, sining edisyon sa aton pagpangalagad. Buligan ka muna mo ni Sir Josiel, agud aton sining tukibon. Ang pila sining ka mga sintomas, iban sa aton, way makahibalo, ano ang posible nga kabangdanan. Pero, may ara kita sini, sang nanari-sari nga mga nabatsagan.
0: Amuning, ang lawas na actually nagapadala sa mga signs or symptoms. Mabatsagan ato ni mga signs and symptoms eh. Ang problema sini kay gina-neglect naton from the very start. Labi na gid kun makaya naton. Mm-hmm. Kay parehas lang ini sang arthritis as what Doc Leo mentioned sa ato sini mga episode sa pagpangalagad. Way man dayon nga masakit sa kundi nagaamat-amat accumulate dito sa sulod just like for example ining natawag naton nga pagbulukol bala sa aton sini gouty arthritis sa ato sini mga joints. Hindi man nga ulubasa din, mabukol lang sa dayon ka magsakit. But tama doon, sorry, accumulated na ang ang tawag na ito, sorry, uric acid sa ito, sorry, yung mga joints. That's why nga nagbukol. So may sinyalis inasangin padala before. Posible gaalay pa lang. Asa sa ulihing may gamay nga sakit. Mambala, dalala ni guro sa damo ko ubra, damo ko gintrabaho. Until such time nga napabayaan ta, nga hindi ta nagid mauntay ko nakakulo, dapat paalalayan. Hindi naton makulo, ko nagauntay, dapat naton alalayan. Amo na ng worst nga scenario sa may mga gouty arthritis. So, ini

0: mga signs and symptoms dapat hindi nato ini pagpabayan, hindi ta pag ineglect ka Doc Leo?
1: Correct Sir Josel, no? Inabinigid kung hindi balaki na andan sa aton, pero worse kung nabaton na lagi naton Sir Josel nga siguro dalagin ni samtang nagatigulang ah.
0: No. Te may mga tigulang man niya nga wa isang amon na ginabatsyag.
1: Correct Sir Josel.
0: But tamalun sini, dalasang pagpabaya ta kag hindi pagtalupangod sa timprano pa sa mga ginapatimaan, ginapahibalo sa ato sining lawas nga may problema Galicia.
1: Correct Sir Josel, no? Kaya may mga ginabatsyag kita sa lawas nga genetic abi Sir Josel eh.
0: No.
1: Why na kita choice na kati halina sa aton sini lahi.
0: Hindi ta kapili na sa lahi.
1: Pwede mo lang tatani kung ano kapili sa ganikanan. Takay, mga amo na lang ang mga expression, Sir Josel. Amo man sa mga weakness nga ginapasa sa aton, ano? Alin sa from generation to generation, Sir Josel. Pero sa kalabanan nga ginabatyag sa katawhan, Sir Josel, ka ginabatyag sa kadamaan, tungod ini sa paglapas o kung pagpabaya sa ila sinikogalingon, paglapas sa layis ni sang ikaing lawas, kagini bala Sir Josel nga samtang mayo pang pamatsyag bala kung may mga pagpulo pabatsyag mga mensahe pauna nga mensahe nga ginapadala ang aton sa ninyo lawas ginabaliwala ta tungod nga ang aton bala sa ninyo rason pirme makaya pa man daw ga agi-agi man lang kagti generally masarangan pa that's why ang iban si Sir Josel nagabatyag sang pagpalanakit sang lawas, pagluya sang kalawasan nga daw ay sang pwersa, dira pa lang sila magpahuway sana. Actually, amo nang mensahe nga dapat tagiman tani magpahuway.
0: Kalabanan gidya Doc Leo sa mga ginabatyag ta sa lawas, nagaumpisa sa chronic inflammation. In short sini naga ining chronic inflammation may mga patimani, may mga sinyalis na ini galing kay ti kumo tolerable. Makaya mo, inapabayaan mo lang anay. Asa sa ulihing, hindi mo na makaya ang chronic inflammation na develop into a full-blown na gidiyang balatian.
1: Correct Sir Josel, na kumbaga, nagpadulong na to sa ginatawag sakit.
0: Oo.
1: O kung problema, sa primero pa lang, nagapabalo na nga kung tani, mahimo pa naton malikawan kag simple pa lang tani ang aton sa ninyo pwede himuon. Pero tungod niya napabayaan aton, Sir Josel, madamo na posible sa isang komplikasyon ng iban.
0: Pero if we speak about chronic inflammation niya ni Doc Leo, ano mga patimaan niya sinihaw? Kung kaisa ang chronic inflammation, di pa naton gid fully maintindihan nga may problema na kay ginatolerar ta gani, ginapabaya-bayaan ta, hay makaya ta. Pero ano ang mga masamin niya sini nga ginapakita nga mga signs and symptoms, Doc Leo?
1: Gabalik-balik kita, Sir Josel, sa sining chronic inflammation, ano? Kag mga ginaangot na rin balatian o kung resulta bala sini kung mapabayaan. Which is ang kinalain sining ginatawag chronic inflammation sa acute inflammation. Amuning healthy ang inflammation, Sir Josel, parts ang healing, amo ang acute inflammation. Pag mabuklan ka, maghambal kita mabuklan, literal ka bukol gadya eh.
0: Nakabunggo ka abi.
1: O nakabunggo ka, may bukol. Part na Sir Josel sa aton sa healing. Amon ng plastada na to, no, kung may ginatawag mapilasan, masamaran kita. Nagahubag, nagabanog ang bahin o kung palibot sang napilasan nga parte sa aton sa ninyo lawas. Part man gihapon sa healing, Sir Josel. Nga nagabalik malang inaiya sa normal kung matapos ng trabaho sa aton sa ninyo lawas, particularmente sa aton sa ninyo immune system. Pero ano naman iya ang chronic inflammation? Pag-abot gani sa ginatawag injury, pag-abot sa samad, pag-abot sa bukol, nag-signal lang aton sa ninyo lawas, Sir Josel, nga, uy, may emerhensya dito, may kinanglan ka mo dito buligan.
0: Oo, reinforced ato.
1: Yes, sa aton immune system. Like blood clotting, kung may samad, parang hindi kita ma-hemorrhage. Hindi magsigigwa ang aton sa ninyo dugo dira sa samad. Pagkatapos, maamat-amat na iaayo, Sir Josel. Amo na iya ang papel sa ginatawag acute inflammation. Pero magambal kita nga chronic inflammation. Kaso mo Sir Josel, bala nga, ginatawag magani nga silent inflammation. Hindi inis ang ginatawag specific, kundi non-specific signals. That's why ginahambal na to ng iban, no, ay ginikabalo kung ano ang kabangdanan. Sini? Magpa-check kung kaisa sa laboratory, mga parameters nila, normal man. Pero may mabatsagan na kung something, hindi komportable, kag hindi kinaandan sa akon sa ninyo lawas.
0: Yan, doga palang alay, abaga ko, haw.
1: Masalit, hindi man ko nagtrabaho maayo, daway man ko maunay. Mga something, amuna bala, magluwas sa iban, iyang ati kargados, bisyo, kag overloaded, gid man Sir Josel, sa ginatawag trabaho. Physically, pagkatapos kapoy pa mentally. Ang pinakapunto na ito sa nidari, amon yung problema sa chronic inflammation. Kung ang aton sa nga lawas, like ang aton sa nga immune system, padayon gyapon Sir Josil sa nga nagatrabaho. Padayon gyapon sa nga nagareinforce dito sa bahin sa lawas, kundi may na nga parte, nga kung tani, hindi na dapat, kag dapat nagakalma na sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero padayon sila iya nga nagapanghikot dito. Since nga ang signal, sige gyapon Sir Josil, o kung naka-on gyapon ang signal, nga ay mapatay.
0: Oh.
1: That's the problem Sir Josil. Kumbaga ang alarm.
0: Mm.
1: Amo na namin na ton, bla. Kung may alarm, pagkatapos nga, kung may, di ba kung may fire alarm o kung may smoke detector, Sir Josil,
0: mm.
1: pag ma-detect ang smoke sa ni sa mga balay-balay ng mga moderno, may ara na sina mo.
0: Sige, spray sang tubig sa sprinkler?
1: Yes, kag tapos may alarm pag yan na siya.
0: Mm.
1: Or kung may burglar, alarm makita. Pagkatapos nga ma-kwan, Sir Josil, nga ma-tapna, ang mga dapat tapnaon, mauntat malang inang alarm or signal.
0: Mm.
1: Kaya nga aman, samtang jutay pa na agapan na dayon. Ang problem, Sir Josil, karon kung hindi natani, dapat nga sige magyapon sang alarm.
0: Oh.
1: Sige magyapon o kung naka-on magyapon ng switch. Nawaay naman kung tani sang emerensya. That's the problem, Sir Josil. Amunang gitawag nag-resulta sang pagka-damage susulod sa aton sa nga lawas. Kagamunang resulta sang chronic inflammation.
0: Nag-overreact ang aton sa nga mga antibodies and body armies.
1: Kahit hindi na sila, Sir Josil, sinituman ka-alam.
0: Oh.
1: Kag-tuman sinika-ginatawag sensitibo sa pagsunod sini sa husto nga alarm or signal.
0: Mm. In short, sini may imbalance na dito sa sulod mm-hmm. nga nagkakainabo. So, that's chronic inflammation, no? Kay pareho sini, for example, Doc Leo, pagbugtaw mo pagkaaga, sakto man tulog mo, dahil niya daw lasutso ko ng tulog, alas 6 na ko ganin nagbugtaw, pagkatapos niya luya gyapon lawas ko, busog man ko kagabi. Ang kaon ko, siling niya, panyapon ko, busog man ako. Why man ko damo ubra? Nga pagbugtaw ko, siling niya, luya lawas ko, ha?
1: Masiling pa ng iba niyo, last 9, kagabi, nagpabusog ko para namin tulog ko. Pero problem, galing na, Sir Josil, ano? Kung mayara kita sa ginatawag mabatyagan, pagkaagang, hindi kita komportable. Daw, exhausted gyapon kita. As if nga daw, not fully recharged kita. Unrefreshed kita. Aton sa nga panghuna-una, aga pa daw gumon na. Daw ay nag-alalangot ang aton sa nga mga joints. Daw tamaran kita sa nga mag-hulag. As if nga pagkaaga, Sir Josil, bla, daw gusto mo dayon, Sir Josil, sa nga ginatawag kick. Daw gusto mo, bla, sa pagpapagsik kay luya ka. Nang iban sa nga, manang iban, Sir Josil, nga iban sa nga pagkaaga, kung kagahon pa lang, manultol yung termos mo.
0: No, laban.
1: Mm. Kaya mainom kape.
0: Oo.
1: Oh. Okay nga, aman. Ang kafe, nagsurvey nga daw, amo itong nagapapagsik sa ila.
0: Yung iban siya ni, hambal sang upo niya sa balas niya, bago palang garita ko, siling niya matulugan, nangapiduti mo.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Amo ning pila ka mga mabatsyagan na ito, Sir Josil, kung nalimbawa, may ara sa ginatawag chronic inflammation na nagkakatabo sa sulod sa lawas na ito.
0: Hindi talang may baluan, kundi in.
1: Non-specific.
0: Okay.
1: Ang problem, abi isin ni Sir Josil, kun aton mapabayaan kag hindi kita hindi tabla pagpungkuan kag magpamalandong bla magmeditate kita ano yan ang akon sa nga pangginawi man ano yan ang akon sa nga lifestyle ano yan ang akon sa ni masami gina kaon sa nagliligad nga mga inadlaw sa ni mana binulan ano ang masami ko sa nga ginainom ginakaon nga posible may labot or ano ginhimo ko nga nagresulta sa amo sa ni amo ni problema naton Sir Josil sa ni kun mabato na bala naton nga siguro dala na lis pag edad gura dira kita sina madalman kun hindi kita kabalo sa ni mag-usisa Sir Josil so kun naga bugtaw gani ka mo nga kapoy gyapon ka mo katapos niyo tulog instead nga nag-expect ka mo sa ni nga recharged ka mo kag-refreshed ka mo pero instead mabugat unrefreshed mentally foggy luya ang inyo sa nga lawas sa paghulag, pagbangon, mahimo, isa ina Sir Josil. O kung pila ina sa mga patimaan kag mabatsyagan kung may chronic inflammation sa lawas.
0: Ang lain pa sini kay, ang iban sini, Dok Leo, magluwas nga luya lawas nila pagbugtaw pagkaaga.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya nga ang dugay-dugay ko yung bugtaw, tulugan ko after 2 hours sila niya, bugtaw naman ko, huwag ko kibalo kung maano ako. Madiritso na lang pangape, in the end, hindi pagigkatulog because may caffeine ang kape niya. Actually, kung gusto niyo mga pinga, why caffeine niya kag maka painit-init sa sulok-sulok ninyo. Sometimes kinanglantang painit-init sa aton sulok-sulok para kabatsyag man kung kisa kita kakatuyo, pwede ka mo gamit siya na Santon Plus Coffee Mix mo.
1: Correct, Sir Josil. Kahit ang isaman ka problem, balaan kung fragmented ang aton sa sleep.
0: Mm.
1: Hindi bala tuloy-tuloy ang aton sa tulog. Bisan di kaya mga pay, Sir Josil, eh. Mahimo nga may chronic inflammation na kung mahimo nga isa ka mabatsagan mo sa chronic inflammation, bisan way ka nagapangafe, pagbugtaw mo, dis oras sa gabi, budlayan ka na magbalik tulog.
0: Hindi iya pwede, Dok, nga subton mo sa we are required to have 8 hours at the very least of good sleep.
1: Yes.
0: Hambal nga, ati, duha ka oras na sila nga tulog ko. Tapos nakabugtaw naman siya. After 2 hours, tulugan naman siya. Siya, tulugan ko, duha ka oras, apat na.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi pwede, galing nga, subton mo pareho sa pag-imbak mo sa bangko sa kwarta, Dok Leon. Subong 1,000, sunod niya si Manay, 1,000. Hasta kalabot ikaw, 5,000 nga target ni mo for a month.
1: Matyag mo, Timo, may hulugan ka na. Installment.
0: Installment.
1: Ang ginarequire, abis atan, Sir Josil, as much as possible, tuloy-tuloy nga mahamuok sininga katulogon. Observa rin nyo bala, especially sa mga tao sininga problemados pagtulog, kung makatulog ni ka mga dulo-diritso, halin sa gabi, esta mag-aga, like tulog ka alas 8, makamata ka, mga alas 6, mabatsagan mo nga lain ng imo sinipamatsag, kagkamag-an. Kagkadamon, Sir Josil, sa mga nag-message sa aton nga refreshed sila sa ila sila nga pagbugtaw, sa yad to balang una-una nag-try lang sa pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oo.
1: Kaya ti problemadong ila sila nga tulog, kalabanan na complaint sa ni Sir Josil ang ila sila nga tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, ang kalabanan sining, ako may encounter ko, mga nagpamangkot sa aton, kalabanan sining gabi na nagpinanyapon, Sir Josil.
0: Inang hadlok man magtulog kasi niya daw ay hugar sila niyang tiyan ko. Do, tama ko gihapon kabusog. Mm-hmm. That's the problem.
1: Mm-hmm.
0: Inugtulog yan na, natuyo na, gapanguyab ng problema, puno papamatsagan niya tiyan niya. Hadlok sa magtulog, kay basi sila niya, kalabanan sila yung perception naton, kagamugin man na ha, siya basi bangunguton ako.
1: Mm-hmm.
0: Kay why pa ako matunawan it lubos. So makabulig gali ang Santon Plus Gold Herbal Tea, Dok Leo, no?
1: Makabulig, Sir Josil, patawhay sa aton sa ringa pamatsagan sa aton sa ringa tiyan. Kung tawhay pamatsagan aton sa aton sa ringa tiyan, naganami man siyempre ang aton sa ringa tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa kalabanan, Sir Josil, disturbo ang tulog kung hindi komportable mo sa ringa tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibang gani sa ni, hindi gid iya makatulog. Kung problema dong ilan sa nga tiyan, doga bunto, do nagahilab, do ginagutom ka, ngaway ka man gana sa ni magkaon, nga daw mamuhin ka, nga daw hindi man. Hindi umay intindihan, Sir Josil, pero ang cinnamon bark, kagang turmeric, gali, Sir Josil, may ara sa manami nga binipiso sa pagpanghikot sa aton sa nga digestive system.
0: Mm.
1: Pati sa aton sa nga blood sugar levels. Isa pagida sa balubantayan nyo, ha, sa aton sa mga tagparamati. Once gani karon yung aton sa nga blood sugar may imbalance gani karon, hindi sa balance karon, hindi sa regulated karon, isa man sa kabangdanan sina nga nagautod-utod aton tulog sa gabi.
0: Amo gali na ang kapintas ang blood sugar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung magtaas man ang blood sugar level, pati ang imo pagtulog apektado.
1: Amo man kung magnubo, Sir Josil.
0: Oo.
1: So kung hindi sa balance, hindi sa regulated, bala. Pero, ang manami, sining balita, Sir Josil, kag sa mga nakatilaw na mismo kung napamatudaan nila, ang cinnamon bark and turmeric, nagabulig balance sa sugar, Sir Josil, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, nagabulig pa panami sa kondisyon sa aton sining tiyan. Ariya, kung gusto mo yung magtilaw, nga magnami inyo sa nga panulog, kag-refresh ang inyo sa nga bugtaw. Kaya nga man, ang cinnamon bark, kag ang ginatawag turmeric, may mga ginatawag anti-inflammatory benefit ini sila, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isa sa problema naton sa ginatawag hindi maayong panulog, kag kapoy kita pagbugtaw naton sa aga, possibly because of chronic inflammation.
0: So pero if we speak about turmeric kag ang cinnamon bark, kung mag-inom ka mo sa turmeric, ang problema subong, kaysang kapudyot nga turmeric, pagkatapos isa ka kutsara sining sweetener, Dok Leon.
1: Amon ang problema, Sir Josil, ano? Kag magluwas pa, may araabi nga mga tao, man gid nga more gid sila, kag particular gid sila, Sir Josil, sa sabor.
0: Sa kalamay gid ya.
1: Maghambal kita nga sabor, tay mangita kita mise. Di kalamay, Sir Josil. Pero ang manami man sini diri sa aton nga Santhon Gold Herbal Tea, kay matamis man tod siya. Pero stevia ang isa sa gamit sa nga pampatamis.
0: Okay, amo nang bintahan niya, no. Ang isa pa gid diri, Dok Leo. sama-sami bala, we don't know kung kabahin yun sa inatawag na ito ni Picto, kag may aras ang chronic inflammation kita sa sulod sa lawas ta. Inang hambal nila sa halambalanon sa English. He or she walks up at the wrong side of the bed.
1: Mm-hmm.
0: In short, pagbugtaw, yaga marigat din dok layo. Sakto man, walo man ka oras tulog yun, sobra pa gani. Why man sang damo sining trabaho the day before. Pagkatapos, busog man siya sa panyapon niya. Temprano pa man siya nagtulog. Nga ang pagbugtaw yan, buringot na siya, Dok Leo.
1: Nasiling nga, ano na siya man? Oh. Why man siya nag-ano siya? Ano ni siya man?
0: Kung sa babae niya, gaminopos na nag-
1: Kabata pa siya mo, nagminopos. Mga expression ng Blan Sir Jocel. Unexplained changes in mood. Isa man Sir Jocel, gali sa ginatawag resulta or signs and symptoms man, babatsyagan sa isang katao na mahimo tungod sa chronic inflammation. Kaya nga man, ang chronic inflammation sa atong sining alawas nag-communicate sa atong sining brain and potentially alter several system involved in mood, motivation, cognition, stress response, and energy. Amo na ginatawag Sir Jocel ano sa masami nga neuroimmune communication. Ang pila sini ka mga tao gani Sir Jocel makabatyag sang o kun mag-experience sang aga pa irritable na dayon. Low motivation, feeling emotionally flat, increased stress sensitivity, poor mood, kag mudlay Sir Jocel bala makisama makibagay mag-enjoy sa mga bagay-bagay sa palibot bala.
0: Oh. In short sini tawag nila bala agapa selling niya daw nagbaylo ka na nationality from Filipino to Arab Arabuton. Possibly resultant sang chronic inflammation ni Dr. Leon or if not hormonal imbalances sa sulod sang lawas
1: which is may influence man gyapon Sir Jocel ng chronic inflammation dira. So kumbaga ang pinakapunto naton sa nidere ang chronic inflammation na bi sa primero madala-dala pa man lang na.
0: No.
1: That's why watch out kita kung tani kung may mga unusual kita mabatsagan sa aton saring alawas. Hindi talang pagbatunon niya dala sa edad, dala sa panahon or whatsoever. Kundi aton gid o si saon as much as possible mangin maid-id kung tani kita para maagapan naton. Nga hindi kita mahulog Sir Jocel sa sining silent inflammation. Kag tandaan na to na nga sa isa ka magazine sa una Sir Jocel nga worldwide circulation ginhambal din ng chronic inflammation nga secret and silent killer.
0: No. Kitiway kita kahibalo kung diin ang party sa lawas ta nga may aras ang inflammation. Amo ni nga pinakimportante sa tanan. Kung may na-notice ka mo pariyo sa gindiscuss na ito yung mga simptoma bala, pakonsulta ka mo dahil sa doktor. Problema sa ibang sinay, kiti tama gin man ka mahalabing konsultasyon subong. Sa konsultasyon pa lang, hambal nila sila niya, pamatsyagan ko sila niya daw, nagka-develop ako hormonal imbalance na, bangod sang mahal-mahal. Pero may libre nga konsultasyon, actually, ti available ini sa Iloilo lang. Ti pulupasensya lang niya sa Taga-Negros Island Region, pero basi makatabo ka mo sa Iloilo. Ang mga taga-Panay, pwede ka mo kakanto dari sa Iloilo. May clinic ang Yes to Health, ang Yes to Health Wellness Center, nga nag-a-offer sang libre nga konsultasyon ara da sa Yulu Street, Iloilo City proper.
1: Actually, Sir Joseph, speaking of free consultation, may mga taga-Negros Island Region. Kagahon pa na sila nagahalin. O aga pa na sila gahalin.
0: Mapaschedule lang?
1: Mapaschedule dira. Or magkanto dira, mauna. May ara man kung kaisa ganyan, Sir Jocel, nga aga pag dala sa is, may nag-pop na sa tonsaring cellphone bala. Messenger, may nag-chat. Dukan oras ga bukas man. Kaila sa is pala nga ara na. Para nga masigurado, bala Sir Jocel, nga ma-avail gid nila ang free consultation. Magluwas pa ang iban. Gusto nila nga siya gusto kami makasiguro nga ang amon mabakal gid yung mga produkto. Legit gidya. So dire kami nagakadto sa Yes to Health Wellness Center.
0: So amo nang binta kag tanan dira nga produkto sa Yes to Health available dira kun kaisa sa mga pharmacy bala suki ninyo mga drug stores. May best kun kaisa nga due to problemas delivery abi ma-delay nagakubusan sang stocks. Kadto kamo sa Yes to Health Wellness Center diri sud sa Iloilo. Kumpleto na daway nagakahubsan. Kag sa Bacolod City, actually, may store kita dira. Kumpleto man ang daway, kakaubsan na sa stocks sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Kanto lang mo dira, ha? Kay dira, pwede gig ka mo kabakal sang kumpletong mga produkto nga gusto ninyo baklon nga certified produkto gid sa Yes to Health Incorporated, may tatak Yes to Health. Now, balik kita sa mga simptoma pagid Dok Leo. May ara abi iban Dok Leo nga siling inano man nagtulog lang ko nagpahuway kagabi siya pagbugtaw pala nakitlawas ko haw. Siya ba si siling niya kon dinakaran ako kay hindi makita. Amo nang masami ha.
1: Pasubangdan pa.
0: Siya ba si may lumon ta di siling niya kag dinugsing nila ko kagabi. Ni sa mga nagapati sa superstitions superstitions bala. Mm. Siling niya siguro, siling niya may lagob ako, siling niya dari sa akon butkon. Siya ginkusi-kusi nila ko kagabi. Ano pa nagpalanakit ang lawas ko? Palanakit sa lawas bala Dok Leo nga. Daw insakto man pahuway mo, insakto man kaon mo, tulog, nagtulog ka malang, kumpleto man tulog mo, straight-straight man tulog mo, pagkaagap, palanakit pang lawas mo, Dok Leo.
1: Brother, sa Diyos, sa loot ko na niya, iyan niya na mag-o siya, kay bawhalin ko no sa gabi. Alas sa isa aga, mahingagaw pa, kinakaturbong ba na? Lain naman yung istorya. Pero ang pinakapunto na ito, Anthony Dere, na mag-uhan, bla, ti makapoy man ko no? Hambal niya makapoy man ko no? Siyempre kayo mamag-uhan ka mo, makapoy, planakit mga nilawas mo sana.
0: Mm-hmm.
1: Pero at least, halin niya, Sir Josiel, sa healthy, sa ning ehersisyo.
0: Mm-hmm.
1: O kung pag-exercise. Actually, ang healthy, Sir Josiel, sa ning sexual activity, good exercise, nagabulig na pahuben, Sir Josiel eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton, sa ning mga tagbaramati. Pero ibutang lang aton, siyempre, sa lugar.
0: Oh.
1: Ah, hindi man siling na huwag natulugay black. Planalom na matayo na karoon.
0: Ulayhon yun lang sa katulugon ni Gani. Ulayhon yun lang sa kabugtawon yun sa kunaga.
1: Ah, ulayhon sa katulugon. Nagamal sa kilala ko. Gamayang pabalon ah.
0: Oo. Oh, ano, kung kaisa, may mga kabataan. Ah, suguan yun lang bakal to sa guwa ka, walaklon ka, mahambal. Ngayon, kalitan na ni 5 minutos lang. Oh,
1: ah. Masaling, hindi ka mo balik na yun ah. Kauna niyo to sa guwa. Speaking of palanakit sa lawas si Sir Josiel, ari, muscle feel achy without a clear reason. Why malasing klaro nga rason bla nga uay ka man nataman ubra? Why ka man sinitamaan sang pamulog aton? Why man maunay ang imo sininga butkon pagtulog ni mo Sir Josiel? Nami man ang posisyon ni mo sinisa imo sininga katulogon sa paghigda. Pero nga sakit imo baga pag bugtaw nimo, sakit imo sininga likod, imo sininga hawak, imo sininga batiis, imo sininga liog. Tandaan na sa aton sa mga tagpanamati dira, mga viewers naton, pag bugtaw nyo gani sa aga nga masami, may palanakit kamo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas sa mabatsagan, posible bango din sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm. So palanakit sa lawas sa without any reason, nang why ka man ubragit bala nga damo suspicion lang perming siguro may nagdugsing sa akon kagabi ay hindi makita or hindi gani ang iban si ni Dr. Nya basi na unay lang ako kagabi katulog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagpasubali kay basi kon patimani na nga may problema na sa sulod sang lawas nyo, may ginatawag kita nga chronic inflammation nga way ta may baluan kundiin.
1: Correct Sir Josiel, kasi suppose pagtulog di mo panahon balan Sir Josiel nga nagatulog kita nag-repair nga ton sa ring lawas eh.
0: Mm.
1: So we're supposed to be refreshed and energized pagbugtaw na ton. Pero kung may palanakit kay mo sa lawas nga mabatsagan, way man sing klaro sining kabangdanan mahimo because of chronic inflammation.
0: Ti how about ining reaction sa ato sining panit Dok Leo? May ara kun kaysa nga nagapantal-pantal. Ulo ba sa din bala gulpi lang iban bugtaw na pagkagas niya nga nagpantal-pantal ni nga kun sini nga panit man. Ang iban sini ining daw makita ni mo do naga purple ng panit. Ay naano ako kagabi ng iban sini amo naman na sa gapati superstition sa siya kinusi guro ko siya kagabi duin
1: ginkusi sang kama-kama.
0: Oo, ginkusi siya kang kama-kama ni kagabi ay ina mga changes, blood discoloration, gulpi lang ano, pagbugtong pagkagan na nasapuan mo, nga naglain kuloriya siniman. Ano, mm-hmm. Patimaan ina Mandok Leo?
1: Masiling ka pa blang, nang hawan malang ko sa likod balay kahapon. Masimin na sa lapay ako. Pero ginarespeto, tanya Sir Josiel, yung mga pagpati. Ah. Ang pinakapunto na ito, Sir Dere, kung na ang imo sininga panit, kasubong bala nga daw akig bala permi, Sir Josiel, magambal kita nga akig, nagapula, nga nagahulubag-hubag dira, may nagahalabok-habok dira, pabalik-balik sining irritation, kung may punggod ka, nagahiting-hiting pagid Sir Josiel, nag-atake pagid ng imo sininga eczema, psoriasis, kasensitibo ka tuman kasensitibo sa imong sining panit gamay lang nga sagid daw nagaka-irritate dayon, pero kung may irritation ka, dugay man siya maulian kag may mabatyagan ka nga pagpalangatol sa nagkalain-lain nga bahin sang imong sining lawas, mahimo sir Josiel nga may labot ina sa chronic inflammation.
0: Okay. Again, ha, mga sinyalis ininya kinanglan nyo magbisita na sa inyo sining mga doktor. Magpakonsulta para mahibaluan kung ano gid ina kag diin gid dampi ang mga triggers naghalin. Again, kung namahalan ka mo sa kung diin man ka mo gapakonsulta, kadto lang ka mo sa clinic kay libre dira ang konsultasyon. Dari sudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street at ubang ina sa Midtown Hotel. So partly Dok Leo, initanan mga ano, mga if we speak about mga signs and symptoms, we don't know kung nabalunta na gitman, madala ay han ini sa ginatawag nato sa ninyo healthy lifestyle and supplementation, Dok Leo.
1: Kalaban na nabi Sir Josiel, sini resulta sang unhealthy lifestyle and healthy food choices naton.
0: So ang mga unhealthy lifestyle na to ni ginman nato na manigar, Dok Leo. Parehas ni karon may birthday. Mapilitan ka gid bisan sa pulaw lang kon ka isa. Mapilitan ka kung isa mag-inom da sa mga sugary drinks bisan pa nga hindi ka tani mag-inom ti kung kaysa kumplaser bala being Pinoy na huya kaw. So hindi ta gid na manigar nga from time to time makahimo kita sina. Pero makaparan ini sa ginatawag naton nga supplementation na Bidok Leo. Hambal nga tikon magkadto ka sa party way mat may naghanda da sang tagabang kag okra kag talong. Why man sa may naghahanda dara iyasang balunggaya kag ampalaya, ang inahanda dara, siyempre, usual nga halandawan, which is not, mostly not healthy. Pero, diri kita supplementation, na Bidok Leo, makabulig ang supplementation, just like painom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara, good Sir Josiel, sining benepisyo. Kag speaking o mga handa-handa nga Sir Josiel, ti, I don't know. Kagindi man ko sigurado kung may matambong siguro sa birthday, Mr. Josiel, kung pabalo mo nang adaan nga kanto ko mo sa birthday ko, may linapuhan nga to gabang. May balunggay dito nga sinabawan nga may ahos. May ang ilim nun ta dito is taho. Nga waising kalamay. I don't know, no? If may ara, siguro sang ganahan sa Sir Josiel. Pero basi, siguro kung may mga ginabatsyag ng iban, siguro gusto sang healthy, siguro ng mga pagkaon, siguro basi, matry man eh. Pero sa kalabanan, Sir Josiel, ng okasyon, diragid na nagasulod ang hindi healthy sa ninyo mga sangkap, halin sa aton sino maginakaon. Nga aton dapat ma-counteract din ang Sir Josiel. Kadamo sa mga antioxidant, kung may ara sang anti-inflammatory effect sa aton sino nga lawas. Inipangod, nagabulig ni control sa oxidative stress. Ang mga antioxidant, Sir Josiel, nagabalanse sa inflammatory signaling kag nagsuporta sa balanse sa aton sininga immune response. Kag diri sini nagasulod, Sir Josiel, ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Like for example, ang garlic. Ang garlic may ara sa gitawag sulfur-containing compounds nga nagabulig ni Sir Josiel, ano, kung nagaserve ini sa antioxidant and anti-inflammatory sa pila sini ka mga laboratorio kag human research. Isa ini kasangkap sa naton sa ringa Santhon Gold Capsule. Idugang pagin naton dira ang balunggay. Naghahatag ini sang carotenoids, polyphenols, minerals kag pila pagin sini ka mga phytochemicals ang dahon sini nagakontribuer sa antioxidant and macro o kung micronutrient to the diet. Ang manami sini Sir Josiel sa moringa or balunggay naghahatag sa aton sini sa gitawag antioxidant. At the same time, may mga bitamina kag mineral na ginahatag gidiya sa aton specifically. Nga nagapabaskog sa aton sini nga lawas. Ti ang moringa, ang garlic, duha pa lang ini sa sangkap Sir Josiel sa aton sini nga Santhon Gold Herbal Capsule. Way palabot dira ang mangustin nga may ara gid Sir Josiel sini sang Santhons nga known gid iya sa mga bukol-bukol ug mga hubag-hubag eh.
0: Oo.
1: Hindi pa karon malipat ang iban sina sang jingle siguro Sir Josiel nga
0: ang bukol-bukol
1: sarang tunawon.
0: Oo.
1: Yes, because of Santhons sa rin sa panit sini sang mangustin. Idugang pagid nato ng nutrient dense sini nga spirulina Sir Josiel nga makabulig at pabakod man sang aton sa nga immune system, immune response para balanse sila Sir Josiel, hindi magduging sa dugang pagid o kung pagdugang pagid sa ginatawag chronic inflammation. Kagidugang man aton dere, ang premium D3. Das wa ginahambal naton Sir Jocelyn kung magamit ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule updan gid naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Hindi lang sa iba na concerns sa kadamo ma-concern nga na istoryahan nato na kundi specifically pag-abot sa ni sa chronic inflammation. Tungod importante katama ang vitamin D3 sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, pagpabakod sang aton sa nga tulaan, pagpabakod sang aton sa ni kaunuran kag normal cellular signaling. Base sa pagtuon, nagakaigo sa nga vitamin D may tuman ka importante nga papel sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, ma-maintain sa ni ang normal inflammatory response. Kay ang immune system naton Sir Joseph kinahanglan sa pag-response or pag-defense ng aton sa nga lawas.
0: Mm.
1: Pero kung mag-overreact man sila, problema man Sir Joseph, kun hindi man sila tuman ka ginatawag aktibo kag kaabtik sa pag-response, problema lang gyapon. Dapat balanse lang. Kag ang Premium D3, ang vitamin D3 dire sa aton Premium D3 Sir Josel may dako nga benepiso para dire.
0: Oo.
1: Para sa pagbalanse sa aton sa nga immune system. Kagidugang pagid naton para masuplayan sa dugang fat tag energy ang aton sa nga lawas, labot ba nga maabsorb sa nga maproseso ang vitamin D, ginupdan pagid ni Sir Josel sang VCO and moringa oil.
0: Mm.
1: That's why why gid uyang ang aton sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang isa katuman ka importante Sir Josil nga antioxidant nga ginasiling naton hindi gid naton pag ibulag kung nagatumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule updon naton ang Premium D3 Soft Gel Capsule hindi gid naton pag ibulag ang Sunthorn Vitamin C. Anong rason? Tungod tuman ini ka importante nga antioxidant ang vitamin C nagasuporta sa aton sa nga lawas sa aton sa nga antioxidant defenses, normal immune function, collagen production kag pag-repair sang aton sa nga tissues. Ginabuligan sini para maprotehiran ang aton sa nga cells batok sa oxidative stress. Ang nagakaigo nga vitamin C ang ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, mabuligan kita para ma-maintain ang balanse nga inflammatory response. Pero ang problem naton nga dako Sir Josil, why kita naghimo sini sang vitamin C? Sulod sang aton sa nga lawas. That's why kung nagainom kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule upda naton sang Premium D3 Capsule, hindi naton pagipaulihi or hindi naton pagkalimtan nga updon gid ang vitamin C kay dira sina isa sang makuaan naton sang vitamin C nga mapasulod sa aton sa nga lawas.
0: Okay, ang collagen nga kinahanglan sang vitamin C. Dok Leo.
1: Correct.
0: So, if you want sa mga nag-supplement bala sang collagen, just like sa Santon na Gold Coffee Mix may collagen, so you need vitamin C. Pero ang pagpangapi mo alone, ma-process ya dayon nga mapuslan sa lawas tang collagen Dok Leo. The fact nga ara da sa mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina, may makuha ikaw nga vitamin C. Nga pwede ma-utilize parang ang collagen ma-absorb dayon sa lawas na tondok layo. Sa balunggay pa lang, no? May vitamin C.
1: May ara, Sir Josel, no? Pero ginadugangan, ginato niya sa specific nga vitamin C, binagi sa aton sa nga Sunthorn Vitamin C, ano ang rason?
0: No.
1: Kay sa fast-paced life bala naton, bala sa Sir Josel, tuman kasako. Kundi man tuman kasako, Sir Josel, tuman man katamad. Which is nagakadula sa balancing aton sa nga vitamin C Sir Josel, labi na gid kun masami kita sini nagaka-stress, labi na gid kun may bisyo kita, labi na gid kun nagapulaw kita, labi na gid kun pala cellphone kita, maski nang lano naton Sir Josel ang dugang pagin nga vitamin C nga diri sini nagaalalay nga aton sa nga Sunthorn Vitamin C, magluwas iya nga may ara nga daan nga vitamin C nagmay nga mga porsyento sa vitamin C sa mga sangkap sang aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule kag sa aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix tungod sa mga sangkap niya sa ni.
0: Okay. Ini tanan mga quality products ang Yes to Health Incorporated. Make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, ha? Kay may iban dira nga ginalibod-libod lang actually. Nga kuno Sunthorn products man, nga hindi iya sang Yes to Health. Muna kun kaisa ang mga iban nga pamintahab la tungod madahog mo.
1: Mm-hmm.
0: Sila yung sakyan. You know, Sunthorn man. But make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo. Now, balik kita diri Dok Leo sa mga masami balang ang iban sini na misinterpretar pa kanina ito niya. Sila niya tanda na sa pagtinad sang pangabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Kahit the more nga nagadako ko nung buyo ni mo, sila niya ba nag-abayan lang si Tuto ba? Luwas lang yas mga babae kahit daw ka ano no? Negative ang dating niya kung magtambo ka bala sa appeal yas mga babae. Pero sa mga lalaki, the more nga nagadako kuno ang belly o kanang buyon, sininga gayuhan gurong pangabuhi. So, is it really that matters, Doc Leo, if we speak about buyon, nagadako ang imo buyon? Is that really nga nag-ayad man ang imo sini kayong lawas?
1: Mahimo man, Sir Josil, nga maangot man naton sa nagamayad imo pangabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Kati mabakal mo nang gusto mo baklon, makaon mo nang gusto mo kaunon.
0: Mga mahal, no?
1: Mga malahalon, kag posible, Sir Josil.
0: Ati apat na ka-eme, mahal, manok, maka, kag maboy.
1: Kag dira, Sir Josil, sini, ang mga pagkaon, wala nga akong makalanon nga pro-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga problem, sini, Sir Josil, ano? Kag ang pagdako amat-amat sang aton, sini nga bilbil, Sir Josil, aton sini nga buyon, hindi mo niya basta mapasibangod sa taglugar mo. Ato na gini niya, Sir Josil, nga problema kung di naton inima manage. So may nabalaan ako siya ni Sir Josil, nga once siya makabantay siya nga daw, medyo nagadamol lang yan siya nga bilbil. May mga adjustments siya ginahimo pag-abot siya siya nga physical activity, kaya siya siya ginakaon. Gabalik naman liwat dito sa dati nga shape. Tapos, kung daw medyo kinanglan niya naman mag-gain, Sir Josil, may mga adjustment ka mahimo. Hindi lang problema nga ginapabayaan aton bala, Sir Josil. Nga nagasigisigi, nga nagasigisigi, nga ang aton sa ni mga pantalon, nga nagamata-amat na kita sa ni ilis, nga ilis from dako to dako-dako, as tama naging kadako. Amon yung problem na aton sa ni Sir Josil, ano? Kaya nga man, ang isa sa nisa importante, no, nga ginatawag clue naton, nga mahimo mayara sang chronic inflammation, among amat-amat sininga pagdako sa aton sininga hawak.
0: Oh, oh.
1: Ang amat-amat na pagdamol sa aton sininga bilbil, pag amat-amat pagdako sa aton sininga tiyan, sa aton sininga buyon. Kag ininga visceral fat, la Sir Josil, ginastore ini around sa aton sininga internal organs, amon yung balantayan man aton.
0: Mm.
1: Kaya hindi ini sing-siling na daw superficial lang fat eh. Sa aton sa ninga lawas, hindi ni siling na passive storage lang. Nga nag-aafekto ini, Sir Josil, ano, sa aton sa ninga immune activity, insulin sensitivity, lipid metabolism, kag cardiovascular risk. So dapat ginaton sini, Sir Josil, bulubantayan, kag guardyahan as much as possible. Kag ayan, sa mga tao, iyang gusto nyo mabuligan kamo sini, parang pag-abot iya sa physical nga aspeto, pag-abot sa nutrition, pag-abot sa nisa ginatawag exercise, magiyahan ka mo para nga magwardyahan ng pagdako, wala sa chance, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sila makapamasyad dira sa Yes to Health Wellness Center. O kung hindi gani, pwede, pag-abot iya sa supplementation, pwede ka mo makatumar sa nisang Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthan Vitamin C. Kaya syempre, updan mangin naton sa iban pag-insining healthy lifestyle pag-abot sa aton sa pagkaon.
0: Ariguro damo sini may interesar gid Doc Leo. Kay may mga tao iyang selling ya bodo ay timo kagi ka sinultiro kag dinalagas. Yan nagmalam timo dayon how.
1: Mhm.
0: Buta malun sini nga bataon pang edad in terms of years of existence. Pero ang ila sini nga itsura bala labi na gid ang skin condition because defined ina permis ang skin condition naton. Siya daw nagmalam timo how. So pati man ini nga something is wrong or may chronic inflammation inside sa sulod sa lawas ta, Doc Leo?
1: May ara man, Sir Josil, nga pamatsyag mo daw tigulang ka na kasi sa edad mo.
0: Oo.
1: Pero may ara man yang literally, gapakita ganyang imo sa nga lawas. O physically.
0: Mm.
1: Nga mas lampas kaya sa edad mo, unahan na sa imo sa nga lawas, sa imo sa nga panit, ang imo sa nga edad.
0: Mm.
1: Kaya nga man, ang edad mo, Sir Josil, dira pa lang sa 30, 40, pero mga ginabatsyag mo, ginabatsyag na sa mga tag-60. Damo ka na sa ginabatsyag, sa imo sa nga lawas, isang una, Sir Josil, iyalan na sa mga dira pa lang sa age bracket, sang 60 pataas.
0: Oo.
1: Nagabatsyag ka na sa pananakit sang lawas, budlay ka na mag-balance imo blood pressure, budlay ka na mag-balance imo blood sugar, ang imo sa nga mga ginatawag markers sa abnormal na, taas na imo triglyceride, cholesterol, iban pag ito ni Sir Josil, isa sang patimaan nga, basi may labot din na sa ginatawag chronic inflammation. You feel older than your age or, ari Sir Josil, dumadala-dala pa ni kung masiling you feel older than your age eh.
0: Mm.
1: Pero kung you look older pagit bala than your age, at hindi na ginamatago, Sir Josil.
0: Oo, oh, amo nang hambal nila siya, bata-bata ka pa, pero dumalam ka doon lang tawo, no? Pero kung kaysa bala, triggered man ina sang ginapang apply ta sa ato sa nga panit actually mo
1: isa man
0: ang madasig nga skin aging ba
1: correct correct
0: so dapat nga from the outside let us take care man sa ato sa nga panit inang hindi kita magamit sa mga masingkal sinisang chemicals nga mga gina-apply sa lawas ta. For example, labi, habon, Dok Leo. May ara isang sensitive skin niya kung kaysa nga bisan lang gani, magamit lang sang sabon panlaba, nagaka-irritate.
2: Mm-hmm.
0: Inaya sa palad pa lang ha, sa butkon pa lang ha, how much more sa guya kag other sensitive parts of our body.
2: Correct.
0: That's why nga ti, may ara sang habon for sensitive skin kag makabulig pati sa mga body odor bla, may mga tawag nato sa ni aslom ng balhas, dasig mag-aslom or hindi gani, may tawag kita sa ni angsod bala, may habon dira mo makabulig pa protect sa ato sa ni nga panit to make it younger than our age. Ara da ang Santon plus herbal soap kag para sa guya. Ara da ang clear skin herbal soap, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya manami, sinigati gradual ang yabla sa nga effect sa aton sa nga panit. Kaya iban balaan mo, gusto gin nila pag sabon nila maputi sila dayon. Kapendo kong kaysa makakita blas mga promotion sa SOCMED. Nga,
0: at kinangla nila, goro si David Copperfield sina.
2: Mm-hmm.
0: Magic hero.
1: Hindi nila kinangla sa isang natural o kon natural nga proseso.
0: Oo, magic.
1: Kundi magic. Daw, kuan mo ba na nagsulod sa beauty salon nga? Sa kung naman ang gusto mo, yeah?
0: Oo.
1: Hindi ka dali sa amon? Nangita ka magic hero?
0: Pagsulod niya, kulong buhok niya, pagwayon, tayo na.
1: Ang manami sa ni Sir Josil sa ito, sa Sunthone plus herbal soap, clear skin herbal soap, kay natural lang yan sa ring mga sangkap. Amat-amat na nagapahamis, amat-amat na nagapaputi sa ito, sa ring panit, na nagakondisyon sa ito, sa ring panit, kagapin pa mabuligan, bilang hindi mag-dry bala, Sir Josil. Kaya ang pag-dry sa panit, isa man yung mga kapadasig sa pagkurinot sa ito, sa ring panit eh. Amo na mga benepisyo. Pero tagon ko, amat-amat na ito, ni nga ma, kuha. Kay kung nagadali kita dira sina kalabanan, Sir Josil. Muna nga bala nun, bala once gani karon nagadali-dali kita sa mga benepisyo kag mga manami karon nga resulta ukon ginatawag algo bala, Sir Josil.
0: No.
1: Kalabanan ang balsang kilala ko, scam na.
0: It's good to be true.
2: Mm-hmm.
0: Tawag nila. May pamangkot dari si Mr. Paterno si Tarpak Libad III. Selenya good day katropang Josil kag Doc Amos. Mangkot lang ako kung taas ang uric acid mo, okay lang mag-inom sa Sunthone Gold Coffee kag Premium D3 Coffee Mix.
1: May ara man, Sir Josil, balaan nga ang ilas ni nga uric acid wa ay man nagadisturbo sa ilas ni nga lawas.
0: Oo.
1: Like for example, mga na-mention lang naton previously nga wa ay man niya sing pagpalanakit sa aton sa ring lawas. Wa ay man nagabulto amat-amat ang mga joints sa sini. So kung amo nang ginatawag kondisyon sa kay Sarabi sa texter abinaton, pwede gyapon makainom iya sang Sunthone Gold Coffee Mix kag or Premium D3 Coffee Mix. Kati ang isa sa gingamit sa nga pampatamis is stevia, which is ang kontra man sa Sir Josil, lang damo kag tuman katamis niya kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Nga ginagamit naton sa kada inom naton sang mga ginainom naton like coffee, juice or soft drinks of course. Nga nag-trigger sa accumulation pagid sa aton sini nga uric acid kaya nag-affecto sa aton sini nga agnatuag insulin sensitivity nga nagapahina man sa kidney sa pag-release sini.
0: Oo.
1: So pwede ya sir, tama katolerable na ning aton sini nga Sunthone Plus Gold coffee o Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Pero kung gusto ni sir mag-testing sini para nga mabuligan pagid niya magnami man ang function pagid sa aton sini nga excretory system pagpagwa sini sa ang uric acid sa aton sa ringa lawas through sa aton sa ringa kidneys, pwede man makatry sa Sunthone Gold Herbal Tea. Actually, ginarecommend ato na ni makabulig ni sa pagpatawai sa aton sa ringa tiyan sa gabi, 1 hour before bedtime. Pero may iban sa ni Sir Josil nga sa aga, sa udto, kag sa gabi nila gininom ang Sunthone Gold Herbal Tea nga nami ganda resulta nila para sa ila.
0: After meal, no?
1: Yes, yes, Sir Josil.
0: Okay. May iban pa rin nga mga palamanggutan nun, abi, Dok Leo, hingagawon tayo ni. Siling niya, ako na-experiencehan ko sana, nami man niya tulog ko, enjoy man ko sa tulog ko, siling niya, lawig man tulog ko, lapit gani siling niya, siyam kauras ang tulog ko, daw straight man, pagkaaga pala nakit ang lawas ko. Mga katulad sina, siling niya, makuhayan kon imnan ko sang sisdapain.
1: Makabulig din sa the pain, Sir Josil. In fact, gina-recommend gani mga NSAIDs kasubong sa isang sa the pain sa nagapalanakit gid nga bahin sang aton sininga lawas nga kinanglanon gid naton Sir Josil bala ma remedyohan dag masolusyonan kag matapna kapin pa kun halimbawa pagkaaga may dapat kaobrahon Sir Josil, may dapat kahikuton, magluwas iya sa iban nga tikon way ka man lang lingaw sa imo sa ninga balay, way ka man ka opisina, way ka man di ka man obligado gid maghikot dira sa imo sa ninga panimalay kag maulo og wanta pa man lang try abibanyo sila nga naay isang Santhon plus herbal oil. Instead nga imnanda yon sa sasdapain. Pero kung naunig yung madala, that's a time nga mag-inom ka sa sasdapain.
0: Oo. Oh, kung pala maol daw madala, madala pa man. Basi madala tuod, no? At least why ka intake, ha? Why ka may ginainom, Santhon plus herbal oil, na yung Blue Banyos B. Hindi ka padapuan sa lamok.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang Santhon plus herbal oil, may mosquito repellent effect na siya. Hindi makadapo ang lamok, especially nagadalagid sang dengue, Sir Josil, ha? Kag iban pagid sininga mga sapat-sapat man.
0: Okay. How about selingya? Ang akon niya ginabatsyag ya mata ko, pero milang sinagasakit ang sampihak. Way man ning ginmuno di kun wala kun tuo. Selingya madala pa ayan, hindi makabulig ayan kung mag-inom ako sa Visionix Plus.
1: Basi sa mga nakagamit siya ni Sir Josil, damo na buligan siya ni nga mga nag-blur na ganyan ang panulok. May ara ganyan na nag-dubli ng panulukan nga nabuligan ano, sa paggamit siya ni Visionix Plus soft gel capsule. Pwede mo ganyan matry since nga nagadugang malang ini kung sa patagya sa nutrisyon, nagadugang ni Sir Josil sa kakulangan naton sa mga antioxidant. Especially yung kinanglanon sa mata like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Tilaway anay abi straight anay twice daily for 2 weeks.
0: Oo.
1: Tilawan mo anay pero kung nag-persist gid mas manami siguro makapakonsulta gid sa tan sa mga practitioner.
0: Medyo may cause of concern ini Dok Leo. Kasi isang pihak lang nagasakit eh. Pero ang hambal sin explanation sang optal kag opto mga doctor ina. Ophthalmologist kag optometrist. Kundi intong kasakit that's the good eye. But tamalo siya na overwork because ang pihak may problema na. So, ginakompensate ang pihak.
1: Nakabatsyag pa sakit mo?
0: Oo. So, amo nang isa sa mga dapat na itong sining tandaan ha? Sa ato sa mga kauturan. Wow. Nami, pagkuntani kita dari kagdamo pa kita sa i-discuss. Garing kita walang aalang kita sa tiyempo. Sa sunod naman, abing iban yung mga palamangkutano will cater that ha? Sa masunod sining edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa ninyo pagpasako, pagpamati sa ato sa ninyo programa. Kabay pa, nakahatag naman kami sa inyo sa dugang mga health tips and information. Pero before we end, hatagan ta ni Chempo. Makahatag sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Isalot ko lang, Sir Josel, antes sa temporaryo sa ninyo magpaalam. Hindi lang magpakilala, pero asawa niya sa niya. Hindi na ko Dok lewat magbakal sang turbo ah. Kaya gin pa gamit sa sining bana. Hindi sa makatulog iya tungod sa hindi sa makatulog Sir Josil nga may iba niyang problema.
0: Ambal ni daw unahan ko nang adaan Dok Leo ba. I'm totally wasted.
1: Dugay ko namin nagtukbol sa iya. Ibutang niyo lang sa lugar ah. Ano nakapunto sa ni may mga problema kita Sir Josil nga mahambal na ito yung problema gid mo. Nga hindi makapaayo gid sa aton kung magsige-sige pero may ginatawag makita Sir Josil nga good problem. Kati kung naumpawa nagnami sa niya inyo sa niya ginatawag aktibidades nila ibutang nyo lang sa lugar kag sa husto sa niya tiyempo. Kati isa ina sang sign nga nami gali ang ginatawag efekto sa imo sa nga bana. Tiba wi alang pwede ka man kainom sa isang Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule ng Santhon vitamin C para nga masuportahan ang imo sa nga lawas pinagi sa nisa nutrisyon.
0: Ikaw na lang tago sang turbo para nga ti kahibalo ka bala. Paghatag mo na sang turbo sa bana mo, butang balon sa na pariparahin na.
1: Oh, ikaw kontrol ah. Okay na sa aton sa mga palangga ng mga tag para mati. Kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sa nga pagpangalagad. Kag mas manami gid para nga malikawan nato ng madala sining mga badatian ang ginagmay nato nga kakulangan pagabot sa nutrisyon mas manami ato nga dan maagapan nga mapunaan pinagi sa pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa to sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa to sa ring pagparagad diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM.
4: Mga
5: XFM.
6: XFM.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X X F M X F M
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako Gali sa Rhea. Ako Nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant property.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Visionex Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3.
11: Makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
11: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
20: Go!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balo Mantike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko
3: sa
2: radyo ang Samsung Plus Herbal Oil.
3: Gumamit ako
2: na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
5: Yahoo!
1: Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
6: Sa mga bukika.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, XFM!

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legari, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mang Nakakapudlay sa pagpindog. Sobrang kit sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: X FM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: X FM.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist the pain!
16: Muscle fever?
15: Acute pain?
16: Kahit ano pang pain?
15: Basta pain!
16: Mag-assist the pain!
15: Kamkarang pain!
16: Fast and safe!
13: Yeah!
16: Sistapain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sistapain.
15: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM
1: XFM
2: Sanfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin,
6: may free collagen
5: ang guta tayong gapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: XFM.
7: Oras sa 106.5 XFM Rojas sa Bugis ng Pilipinas, alauna 55 na sa hapon. Ang ina ng oras ang Builog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM. XFM.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sanfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sanfon at Vitamin D3 ka pa.
11: Bili na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lirilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan po siya kung sa Sister Pain.
7: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
8: Ibilis sa mga buki ka.
9: XFM.
10: XFM.
11: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Eddie Bering, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor tubtub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit 0029.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago

0: D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
8: X-F-M.
4: X-F-M.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
8: X-F-M.
4: X-F-M.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan nito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
0: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
7: o bibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
13: The secret of health.
14: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes.
13: Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix,
14: nakakakape na ako ulit
13: dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health.
11: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: The Secret of Health.
11: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.
10: Maraming

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms present. Consult your doctor.
3: Go. Yeah!

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: X FM.
4: Oras, 106.5 XFM Rojas, Kasabugas ng Pilipinas, alas 2.55 na sa hapon. Ang inay ng oras, ang Bulog ng Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM. XFM.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
1: Karang-karang pain.
12: Fast and safe.
1: Yeah! Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop taxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, excited!

Tok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM XFM
1: Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Sunfone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na

0: Antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana ba?
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang kati-kati.
8: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
8: sa presyo
7: magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Redder. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang tipi ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
13: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
13: Muscle fever.
2: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-sister pain.
13: Pangkalang pain.
2: Fast and safe. Sister pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Diane Grace A. Lavalle sa Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Go!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglo tayo. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Sansom Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Sansom Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sansom Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palangkin, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
5: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
9: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
9: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
10: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, "You can't say yes to everything, but you can say yes to health."
4: Maraming salamat.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB.
3: Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione.

0: subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
5: Vision X Plus.
4: Ito ay may lutein,
5: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo!
14: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samson Plus Herbal Oil, System Pain.
5: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay ka nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Go!

0: FM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Saan Tone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Saan Tone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Kalang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sis the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Win

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili

0: o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: X FM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak, at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Remix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Sanfon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sanfon. Kaya pag Sanfon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa ating at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-assisted pain!
12: Pangkalang pain!
13: Fast and safe!
12: Assisted pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain!
13: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Tanggal ang katikati.
14: Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
13: magaan.
14: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adab lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Wednesday.

0: XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong magagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang magagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X. X. FM. X. FM.

sa simula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan

0: Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makauturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabyanan, Pizza Noibi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So, amo na makauturan na ang tawag naton yang daw normal sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gid nagauntat daw, way pagani kaguwa, may masulod naman mga kaabyanan. Tiya mo ni subong ang aton niya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan, puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero tayo ba ito mahimo, mga kapinan niya, tayo mo gining pahingatuan sa kalibutan karon mga kauturan. Sige, so sa sining gabi, I hope mayara ka mo sa mayugid nga sitwasyon sa inyong panglawas, malipayon nga tagipusoon ka pangunan sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon, sa ang pulong sa Diyos, magapamati tanay sa isa kapinasahi nga ambahan nun mga kaabyanan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Eddie Bering, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 09830 of 2026. Drink responsibly.
8: Daiba ang Zine Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santone Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santone Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
13: Santone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Sister pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

mga tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nag-gapit ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Saan ba? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wednesday.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Sample Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
3: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southland Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southland Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusa.
2: Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value. Ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santong Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santong Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santong Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain. Mag-assisted pain.
15: Tangkarang pain.
14: Fast and safe. Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Go! Yeah!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System pain.
2: Kasigari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Ba't dyan ko tayo? Wala nang kasakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Call

0: XFM. XFM.
1: Sunfon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kanko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfon Plus Gold. Sunfon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Kainggidyang sabor sang Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malungga,

0: at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasarnyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-system pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Wednesday.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhol Plus Gold.
0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 6, 20 and 26.
1: And what day?
0: Today is a Sunday.
1: Oy, Domingo ka na sa buwan. Kamusta ang tanan? I hope nga nasa mabuti po kayong lagay, hindi kayo sa pigado nga lagay, ha?
0: Yes. Kamusta ng lagay?
1: Tani, ara ka mo sa manggaranon nga lagay. Kay biskan mawasak ang inyo mangay, madaog lang sa manggaranon nga
0: lagay.
1: Hasta nga mag laylay. Ma, binuang kita sa alas 12, mga katropa. Kag i-welcome ta na ang tanan nga XFM radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy, sa tanan nga lugar sang Negros Island kag Panay Island. Mabatian kita sa Iloilo, pinaagi sa XFM 100.7 Iloilo. Opo ta, si katropang
0: Alex.
1: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
0: Didi Ray.
1: Are you sure?
0: Very sure.
1: Chris. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
0: Papa Rodel.
1: Are you sure?
0: Very, very sure.
1: Final answer.
0: Papa Rodel.
1: Winston Villanueva.
0: Dua pa lang.
1: Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
0: Biberon.
1: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
0: Supremo.
1: Are you sure?
0: Supremo.
1: Final answer.
0: Supremo.
1: Romel. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
0: Neil.
1: Are you sure?
0: Neil.
1: Noel.
0: Nagbaliktad.
1: Nagbaliktad. Si Neil kag si Noel, yung baliktad mo. Si Noel sa Kalibo, si Neil sa Rojas.
0: Okay. Man.
1: Sa Sangay, mabatean man kita klaro-klaro gid sa telebisyon kag radyo. Kung sa radyo naman sa FM, 87.5. Kag sa telebisyon, analog channel 13 and IPTV digital channel 29. Via Star Cable, IB Magalona. Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Antique, XFM 93.3. Huwag ka, tropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Pilay mo sala.
0: Sakon sala.
1: Pwede makamu ka like and follow sa akon na official Facebook page. Kitaan nyo lang, Troy Tisoy, XFM. Mayong gabi kay Regina Lamparero. Watching live from Iloilo, Randy Magbanwas ang Lakastiliana, buka ka na! Ariel Estino, good evening, watching live from Hail City, Saudi Arabia.
0: Wow!
1: Gray Sereno from Don Salvador Benedicto. Nilk Olitunka Tuyumon, shout out from Cebu. Gretchen Pereira. Mayong gabi na naman sa mga kabog na pula ang mga kalimutaw sa barangay Andulan, Ilog, Troy.
0: Kulag diyang kalimutaw.
1: Family Espanyola, happy listening. JL Multimedia. Sir Troy, pwede i-relay sa Dumangas, Iloilo. Ay!
0: Grabe!
1: I-relate ako noon nila. Dali lang yan. Ano nga frequency na JL Multimedia? Kaga pilay mo budget.
0: Okay. Kaya kita siyempre ka relay kami.
1: Di ba? Gina-air ang aton nga ano, yes. Ang aton nga program sa ilang region. Pero sige na lang, libre na lang ang endorsement tadi. Libre ta na lang.
0: Di may copyright man ta.
1: Sige na lang, i-ano ta na lang na, i-wave na lang naton copyright. Ipagustuhan ta na lang ni si JL Multimedia para gabi-gabi. Lawagon tang iyang stasyon dira sa Dumangas, Iloilo.
0: Sige.
1: Di ba? At least, mabatian dira sa Dumangas ang may sa may mga bukol-bukol. Sis, gagtumo. Lakabalong ang kakanta. Sina si Jimlin?
0: Si Jimlin gani.
1: Di ba si Jimlin? Dito pa na to sa Piyaka Waragwaga niya gin-record.
0: Di ba?
1: Palumbaan ay pa kami na sa recording. Sugod. Sugod kasi Sir Direk. Try na, obra mo na ito ang ano, playlist. Wala ko obra, sir. Kay ginlakan ni Jim Lin ang recording. Oh, Ariyabi, oh. Para makasalod kami sa lara si Jim Lin.
0: May padlock pag hindi isa. Wala labot sa lock.
2: Oo, kay dumulock mo
1: wala kang ganyan mahimo.
0: Pero kung lakan mo dyan sa gwapo, itigit mo.
1: Sige, at least siya, big time na subong si Migo ko, Jim Lin, no. Nade down ako sa iya. Pero may page sa gina-maintain, dira man Japon sa Dumanga sa Iloilo. Salamat yun, ha. Those were the days ng mga masadya nga, ito nga mga inagyan.
0: Correct.
1: Nga, until now, bisan sa dinta nga mga waragwagan dalon, ang memories, bala?
0: Oo, ah.
1: Ara lang sa Japon. Kag kung magkilit, anay, kita liwat, kiti kagamay sinis ang aton nga industry.
0: Correct.
1: At least mag-amiguhay, kagamigahay,
0: makita Japon. The one big family, Japon.
1: Yes! Siyan, ano ka mo yung network except sa iban lang da? Ay, ambot na
0: lang. Pabayin na lang sila. Ah.
1: Sa mga gusto magpasakop sa amon na programa, pwede ka mo ka-dial sa amon nga XFM call and text line.
0: 0912-0076-793.
1: Hmm? 793 ko, no?
0: 793, gidman?
1: Tika, tsakto, gidman. Tag 0915-8311-431. Christmas countdown. We've got pila na lang ka days until Christmas. It's
0: 111.
1: It's 109 days.
0: 109 na lang.
1: 2 hours and 27 minutes.
0: Okay.
1: Before
0: Christmas.
1: Christmas, December 25, 2026. It's Friday ang Christmas.
0: Okay, wala akong galit na ano.
1: Na?
0: Nalipatan ko nga, wala tagalik ka countdown sa Saturday kang Sunday.
1: Correct. Hindi naman ko matingala sa imo. Naintindihan ta na ka. Yeah. Kaya mabudlay yung mga daan kung may edad na kay mayara ginaya memory.
0: Naglain pa.
1: Memory.
0: Mumuriga.
1: Mumuriga!
0: Mumuriga ni. Katigulang na mo.
1: Mumuri.
0: Mumura. Eh, wala mo mag-guess.
1: Again, it's 109 days more to go, 2 hours and 26 minutes before Christmas evening. The time now is 9:33. We'll be right back with more. Happy holidays.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santantua's Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 5 minutes more to go before 10 in the evening. And you're tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Dominaga pang hawid sa akong lalamunan.
1: Bakit?
0: Kasi sa usok mula Indonesia
1: Usok lang goro.
0: Nahahaklo ko na ngayon.
1: Usok o kontoslo?
0: O konsopso. Balikan sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulo na siya sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-ana.
1: Tindog-tindog pa.
0: Pangibot ba? Ayang gabi kay Waco Waco Tiebes Espanyola. Hello sa family Espanyola sa si Mamaylan. Dale Rain, good evening. Lynn Samoya Villanueva Samparanyake. Magandang gabi din po. Marami ng magaganda ngayon yung mga nagchat-chat.
1: Yes, ha? Of course.
0: Good evening also to Cherry Mambalos, watching from Barangay Oringao, Caban, Calan. And hi to family Francisco Canha from Murcia, Barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos, from Ignacio Francisco Himilita.
1: And mayang gab ilan da sa kaya numero 5. Wala man, sugit-sugit ka lang.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Okay, hi.
0: Hi, paki-mute sa radyo. Sino ni? Si? Dali lang. Hindi pa kailan speaker mo cellphone kaya hindi ba tion. Liwat, pangalan.
2: Grace,
0: boy! Ah, si Grace. Taga-diin ka.
1: Hello, Grace? Dula na sa...
0: Grace, taga-diin ka.
2: Taga-Kapis ko,
0: ah. Hi, taga-Kapis. Ah, naka-join na ni siya. Dumduman mo. Ah, amunin ka baligya sa Sari-Sari Store? Sa Batman
2: tayo.
0: Ano to gani mo negosyo da sa Kapis?
2: Gabaligya isda.
0: Aga baligya isda, labasera. Labasera pero wasak na, chakto.
2: Ay.
0: Labasera pero wasak na.
2: Hindi ako mo. Kota.
0: Ah, press ka pala imo hasang ga.
2: Buong
0: pa rin ito. Pa.
1: Ba?
0: Hindi kami magpate. Hindi kami magpate.
1: Ang pinakas mo ya.
2: Wala ko din.
0: Ah.
1: Tuon.
0: Hindi pa lubok. Be, picture be.
1: Send sa messenger be.
0: I-send be sa Viber be. Sana all. Ilan ang edad ni Grace?
2: Ah?
0: Ilan ang edad mo?
2: 24
0: years old. Ano napangita sa isa kalalaki?
2: Buot na kaginti. Walang suntok.
1: Ay, wala na nasubong. Hindi na available.
0: Wala na nasubong. Na ano na face out na. Uy, na gani nang napangita mo subong. Face out na gani. Hindi pala pag low speaker mo cellphone, kaya hindi kami kayo tindi. I-ano ba, kaksa imo earphone bala? Kaya para klaro imo audio.
2: Ambay ko, sorry. Pati ito, walang suyto. Pagulong gani eh.
0: Aho, ako ko na iya ah. Wala man sing perfect.
1: Correct.
0: Dolpo gani. Pilabilog mo tuntuhan, Dolp. Pilabilog mo tuntuhan mo.
1: Uy, isa na to si numero 5.
0: Ikaw na guro ang nagapanawag sa cellphone ano? Ay.
1: Nga?
0: Nga, nay. Napagsabihan mo na ba yung ano, yung magpapadala ng GCash? Na eto ganito, ganon. Ha? Ano siya, ganyan nga lang niya?
1: Si Grace.
0: Grace, kaksabalay mo earphone mo la, Grace. Kaksay mo earphone.
2: Okay.
0: Oh, sige. Line number one, good evening.
3: Troy.
0: Oh, sino ni?
3: Wako, wako, Troy.
0: Ay, hindi ka pwede sa Tagaruhas kay Layuan. Ay, kamo, may miga ka naman.
3: Hindi, Troy, ikaw kilala ko ng Tingog. Troy mo, gaya ka kamatay ko sa radyo daw. Kilala kong Tingog, yun mo.
0: Amo ni si Ninya? Daw si Ninya man siya, no?
1: Ang Tingog yan, may pagkaan.
0: Oh, pero hindi ni siya si Ninya. Wala. Lain ni siya?
1: Si Grace na sa iya.
0: Grace siya.
3: Oh, sige, Troy, nanawag na sa akin, Troy. Oh.
0: Naambalan, naambalan ka na gid niya si Grace niya. Daw ang gidanggit siya Tingog ni Ninya. Gani, taga-ruhas niya si Grace niya.
1: Mabal, aman na mo, kailain ang numero.
0: Oo, pero ngangabi ko no, be. Ngangabi ko no, anay, mga kadwa lang. Kay anggit-anggit, daw ba si ikaw, blaw? Sige, Vico, no, duwa ka ngangabi, ah.
1: Grace?
0: Grace?
2: Ha?
0: Ngangabi, ngangabi, kadwa ka beses, be. Kaya anggit-anggit ka mo, ano. Sige, dali lang. Duwa-duwa ka beses, be, ngangabi, ah.
2: Hello?
0: Ah? Nga nga! Ah? Isa pa? Tatlo be, tatlo be? Sunod-sunura?
1: O, lubiga, lubiga.
0: What? Dua pa? Isa pa? Ah, lain. Lain? Kay katiga siya ah. Dagabun asa. Daw natulon niyang bilog ng isda.
1: Kuhana yung bunot niya naga. Hindi pa punggis ang bunot.
0: Magnganga sa daw may ara siya hemorrhoid. May caller sa line number one. Good evening.
4: Hello, Troy. Magabi.
0: Oh, sino ni?
1: Magabi man.
4: Si Bro, Troy.
0: Taga diin.
4: Taga Kabangkalan.
0: Okay, okay lang siya mo, taga Rojas sa mabayi, Kapis.
4: Taga okay lang siya, Troy. Pwede man.
0: Batian mo siya.
2: Oh,
0: ah, sige, pa pangaluyagon tang taga Kabankalan. Sige. Ngalan niya ni Galiliwat si Grace. Okay. Si Grace ni siya, amigo. Ay sorry, anay kamo daw mati amin dolpo pipes. Ano utod ang animal? No utod sa Grace. Ah, sige, pwede. Oy, nang sa September 30 bala. Sa September 30, ara ko da sa Rojas. Oo, makadto ko na sa Roa, September 30.
1: Mano kadto?
0: Mag-grand draw na ta sa Santo ng Next FM, libu-libong pa-premium.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Bali, last draw natin September 25. Manang last Friday sa September. Mm-hmm. Then, pagka September 30, mag-grand draw ang Santo ng Next FM, libu-libong pa-premium, dira sa Rojas
1: ang
0: venue.
1: Sa Rojas ang grand draw?
0: Oo, sa Rojas. Te, makadto ka, Grace? Oo, ako na lang maano si mo, mahikap ah.
1: Di pasakop ka na nga daan.
0: Ninya? Anin niya? Grace? Okay lang bala himbisan ang imo isda?
2: Okay ah.
1: Mabakasan ka, Ged.
0: Pwede man na bala mahikapan ng imo hasang. Ah, sige na, plug na sa imo number. Go ahead.
2: Okay, plug to. Ikaw ang plug.
0: Ah, sige, ako 095. Pilang edad sa malalaki na pangita mo gani?
2: Bisente na lang daan.
0: Ah, sige, 0951-321-3884. Liwat 0951-321-3884. Din ka gani sa Rojas? Sa?
2: Sa Pontevedra.
0: Ah, sa Pontevedra. Layo mo na sa city.
2: Okay.
0: Pero maadto ikaw sa September 30.
2: Ito, hindi ko lang ito
0: niya. Yeah, gaanta ka radyo ah. Anong frequency ganit isang Rojas? 106.5? Gago sa radyo nga iyak sa gay 87.5.
1: May guys, hindi garak lang
0: mapakit. Bye Grace, halong, bye.
2: Halong.
0: Te, meron ata isa ka ano, audience.
1: Gani man.
0: Oh, liwat ha. Last na sang Santo ng XFM libo-libong papremyo ang weekly draw mag last sa September 25 kag ang grand draw bilog na tanan nga XFM stations balang nagpasakop sa Santo ng XFM libo-libong papremyo sa September 30 sa Roja City Capiz ang venue pero to be confirmed pa ang exact locations ng venue pero approved na nga sa Rojas ang grand draw. Ang oras, 6 minutes after 10. Balik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagamamati ka mo sa phone pal. Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sanzaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sanzaon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzaon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanzaon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzaon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzaon Plus Coffee Mix. Ang Sanzaon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanzaon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzaon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzaon Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Balik na sa Paon Balobon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong na sa iyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapika na healthy ka pa.
1: Kaya nga doon sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasa so prayer sa nari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Source, and Watson's Pharmacy Nationwide. And happy Minuluan Festival sa mga taga Talisay! Mamiyesta ta to.
1: Oh, sa muna, dumdumahan ko pa na, was-was, bugsay, Talisay.
0: Amo nang ila original nga ano, ngalan sang ila kapiyasahan. Pero giliwat na guro kay ti Minuluan na mo. Ano, ano meaning sang Minuluan? Kaya doon taga-Talisay ka man?
1: Silay ko yan.
0: Nagpasilay-silay ka, guro. Kaya huwag kakabalo ko anong meaning sang Minuluan.
1: Silay kami yan.
0: Silay kami. Ano-anong meaning sang Minuluan, Bik? Kaya pamati sa mga taga-Talisay, base. Bala, ano, aw?
1: Search ta na, anay, Bik. Basta ang ako lang dyan na dumaman, Pimi, kung mag-fiesta sa Talisay mo nang...
0: Hindi, ah, the was-was bugsay silay na iya.
1: Was-was bugsay Talisay. Kaya lapit ang sila sa baybay sa kwan mo.
0: Oo.
1: Na syudad.
0: Oo. Anong meaning sang

0: Minuluan man. The festival is named after Minuluan, ang original nga pre-Spanish, and 1700s names of the area when it was a small Malay settlement. The site later grew into modern-day Talisay. Ah, okay. Amo to siya.
1: Siguro nga...
0: Ano lugar siya daw, lugar.
1: Ngayon,
0: basi ang iya nga una-una nga pangalan, instead of Talisay, Minuluan.
1: Minuluan.
0: Ala, bahala ka muna yan. Hindi ko na yan mga... Hindi ko na yan mga risgoya ka. Hindi.
1: Hindi makwenta ka Talisay.
0: Basta, sa tanan... Sa tanan nga pumuluyo sa Talisay, happy fiesta sa inyo nga tanan.
1: Ang na... Anan ko lang kay ti... during those times bala nga... Labi na gitsa nagkato di ang mga Indonesians, mga Malaysians, dira na dira lang tinir sila sa Talisay.
0: Ah,
1: oh. So far, muna na ba lang sa history, ha?
0: Oo. Basta muna, ha? Basta kay kami, ha? Nag-greet lang kami sing happy fiesta.
1: Oo, ah.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, guys.
0: Tune.
2: Si Patrick.
0: Patrick! SpongeBob? Ready in ka, Trek?
2: Kaya ka, Dave, kung nagbar mga bauga, pero at least loyal ng tangga. Hindi, mabayaan lang kawin.
0: Hindi man to baho sang ugas ang una. Ang baho to yung mga ang nagsikat sa Cadiz ang una. Nga mabalaan mo kung ara ka na sa Cadiz, kay baho ko no uga. Pero hindi to yung uga ang baho. Ya, basurahan. Basurahan to ya, di ba? Dumduman, dumduman mo, landfill na da sang una ang sa BJMP Subong sa Tubang. Chak to?
2: Oh, yeah.
0: Na, hindi al, ang BJMP da bala sa Cadiz?
2: Oh,
0: landfill na da sang una, ano pa pagsulod sang series amo na oh. Mambal sila dayon baho uga, hindi biya baho ang uga, hindi landfill na da sang una, basurahan.
2: Oh, basurahan.
0: Ari man niya si Patrick daw matyaga ko daw hindi taga Cadiz. Baho gimana ang uga dolpao?
1: Ha?
0: Baho gimana ang uga?
1: Do, hindi man.
0: Hmm.
1: Hindi bala.
0: Nakasimot ka la?
1: Ha?
0: Nakasimot? dira, amo nang pangabuinan sa mga taga-Cadiz mostly, ha? Kaya ginapabugal ina sang Cadiz kay sari-sari ilang uga. May ara tamis, may maasin. Kag,
2: may aslom.
0: Amo gani.
1: Babalaan na kita na nga sa boro.
0: Ang aslom na iya sa manog baligya na na yung uga. Tingnan na.
2: Hindi, bro. Ang aslom na rin ang tawa, bro. Yung tawa yung mga.
0: Pati ka na. Namit na din yung uga. Isa sa ginapabugal sang Cadiz. Ang produkto nga uga. Wala labot sa uga. Ano pagit gani?
2: Mga ano tro, yara sa city engineer, mga propas.
0: City engineer, ha? City agriculture, guro!
1: Basta may city.
0: Gini pulo si Patrick, sorry ako na. Nga nga naka-intra ka, Patrick.
2: Ano lang try na miss ko lang ang inya tingog ni Dolpe abi nga daw ay daw
0: wala na. Kay sino gi man na miss mo ako kon si Dolpe.
2: Siyempre na miss ko man ang isla siya nga gapamayag pag sa Bilog ng Negros.
0: Ba! Mayo gi pasipsip taga Cadiz. Teka, musta na imo love life? May nobya ka Subong?
2: Amo gi na problema try kay.
0: Way Japan?
2: Imagin ko Subong nga wala sa aton.
0: Ikaw lang, ikaw lang taga Cadiz nga, way panubya.
1: Kada mo guwapa dyan sa Cadiz.
0: Oo, ah. Mula na galing, guwapa to, galing yung mga tag-iyan, ah.
2: Ano yung guwapa kay hindi mo na magbatom sa mga exotic food niya inatawag?
0: Exotic.
1: Ako bala mahilig ko sa exotic.
0: Ay, Todd. Yeah, kung sa exotic food, ano ka klaseng exotic food?
2: Yan ano lang, pwede man baka, pwede man manaw, pwede man halo.
1: Gusto ko yakwan ng ang apan na bala?
0: A grasshopper.
1: Oo.
2: Gina,
1: ano bala?
0: Hala, na, gina, ano na bala? Namit na bala kaunon kung mapa-Thailand ka.
1: Nang ano pa na ako sa ginsan lag bala?
0: Oo. Na nakakaon ka na?
1: Oo.
0: Ara sa likod ya, hindi ka na ya, sa likod mo. sa likod.
1: Hindi ko na iya.
0: Tiki.
1: Wow, magtapik lang natin yung panit, bambot lang.
0: Gusto ko ang grasshopper na.
1: Oo.
0: Gusto ko buhi. Pagkatapos, kaptan ko yung hawak, kag pasikaran ta ka sa iyang tiil.
1: Sakit na iya.
2: Ambikwara ako lang masikat kay Dolpe.
0: Ba?
1: Mayandom ka?
0: Kung ikaw masikat, laban-laban, salo niya na yung itlog.
1: Amo na sila.
2: Lain man ako ni sikat, ang akon man niya kamot ni sikat ko siya.
0: Are, are daw may uyab, guro. Ba si uyab niya sa line number
1: kabay
0: one?
1: Kabay pa, kabay pa.
0: Check the bell, line number one, good evening. Ah, may itlog. Ay, karun lang, karun lang, karun lang. Una-una na yun naman si Patrick kay Mayo ni Kisuria, si Patrick Subong. Oo. Trick, pila na edad mo to gani, Trick?
2: Ma, 29 na sa kaming 23.
1: Ingagaw na! September 23?
0: Oo, ingagaw na.
1: Di ba, mabdan ka pa ya.
2: Kami, mabdan ka kay, ano man ta, gawish man ta sa kay Lord Fermi nga. O ba yung permisyon nga yung arawal?
1: Amugid ya.
0: Hindi ka lang maglapaw sa September 23 ha. Dapat sa September 23, okay pag yun na yung pamatsyag. Hindi ka maguntat ng imo nga paghandom until November 2, okay? Nga, ano gid ya ang ginapangita mo sa isa ka babae ha?
2: Ang simple lang ha.
0: Pariyosang?
2: Ang pares lang nga panghaboy pinggan mga akig ha.
0: Ba? Ang arang gina, ano ka, gina, ang gina sa puti ka, mga muna. Ha?
2: Try.
0: Oo.
2: Whatever, kung magkanto ko dabi sa linggo, may ipakilala ka na sa akong nga babae.
0: Ah, kapila. Naku, mag-agda sa imo nga maadto ikaw di sa station.
1: Oo man, wala
0: ka man nga palapit.
2: So, sandi pa ko bilabor. May dami ko ng customer sa buong sa damang abe.
0: Pila na ka-Domingo ang nagliligad, lakag hindi ka palapit. Kung mangita ka man ng damang gusto mo, kita tatlo, mangita ta ka damo di kampo di.
1: Ngit bala, hindi ano na pag iwarag, wag kidakpon gani ka mo. Kinabawal na bala subong mag ano, magbaligya damang.
0: Wala man nagiya baligya, mangita pa lang saya.
1: Di gani.
0: Mangita pa lang sa pero galing kay ti wala pa man sa nakot in di akmo. Nga nakadakop sa damang.
1: Ga
0: plano pa lang sa mangita damang.
1: Kung sa bagay.
2: Troy, lain yang damang dak pungkung bulbulano yang damang.
1: Akwa na iya nangang tarantula na iya kinapangita mo iya.
0: Hindi ka sa trabong ko.
2: Dahil yung trabong ko, pero yung trabong ko may sungay ng silikon.
0: Natawa bala ako no, kidaw trabong ko.
1: Ang akon bala, tungkuan.
0: Tungkuan yung dalitan naman na. Halatig damang na gali, Subong.
1: Oo ah.
0: Ay, gali ka. Tingala ko nga, kada gabi, pila na kagabi, kaya yung amon to balay-balay, likod namon kampo.
1: Gani.
0: Gino na sa rusos ang ido. Pagli-li mo amon na, may nagapam-lashlight, kapangita, gali sila damang.
1: Pero basta,
0: basta si Patrick tong isa, hindi man.
1: Kaambot ah. Basta mamahal na mambal ko ah, kung kapangita amon damang, siguradohon yung hindi ka mumulakpan.
2: Yan to lang yan kung yun ang pangita yan doon.
1: Balaan mo, kung nga agi na bawal na subong magpanakop damang kay tungod sang dinggi.
0: Tungod sang dinggi, hindi ah. Sila na iya ang nagatap na sa mga lamok.
1: Amo na gani.
0: Dapat gani padamuon pag sila hindi pagpangdakpon. Kay
1: nan.
0: Sila na ang masaputi sa mga lamok. Amo kuntani.
1: Na, oh, amo na buot ko si Lingon.
0: Te, labi na ginsubong nga nagasaka na ang cases sang dinggi. Tapos ginadako pa ni Patrick ang mga damang.
1: Nan.
0: So si Patrick ang aton pakaunon sa lamok. Siyang ato ni Mohon damang.
1: Abi ko ane ko si Patrick ang ipaiba.
0: ano work mo Patrick kao?
2: Ari sa Bacolod ga construction sa balay nga fourth floor.
0: Ano ga?
2: Construction sa balay nga fourth floor.
1: Sa diin na sa Alihis?
2: Sa Alihis sa Woodside 1.
0: Ate, kapila na kami gambal si mo nga nga makadto sa station, nambal mo sa Domingo, te, pila na ka Domingo. Dugay-dugay, wala ang di radyo kay ubos sa tanan pangayo ni Moody Andalina. pero effective man ano? Damo-damo na mga taga Cadiz kung pamati sa XFM na kay klaro to signal naton sa Cadiz subong. Te, wala ka gid may nanubya? Hello?
1: Ay. Ara ka pa da?
0: Nautod na iya nga tawag.
1: Nawala na sa.
0: Limited gali iya nga call. Sakto man na. Nga ang damang hindi tayo ginayapang dakpon kay tungod nga amo na sila ang nag-aaway kag nga nagapanak dapat ang damang hindi pagdakpon kay ang damang ang manakop sang mga lamok
1: nan.
0: Hello? Hey. Patrick? Do may ara ka naman to naka-call and text last time?
2: Hihintay na ibig si Dad?
0: Hindi ka pa na. May nubya ka na? May lola ka pa? Ha?
2: May lola ka na? May mama ka pa? May magulang ka pa? Kompletor ka?
1: Uy, may mamasang ka na.
0: Line number one, good evening. Hello? Ay, lalaki, manigani. Babae, among ginapangita. Babae, dial ka mo sa 0912-007-6793. Pero kung wala, gudyaya, Patrick. Mangita tayo sang pareha sa imo pagidaron wala manabigi na plastar kung pila edad ka babae na pangita mo mo.
2: Ano yung troya? 29 to 33 years old lang. Ang single mom o ilaga na.
0: Taga-DN.
2: Padres or Kabangkalan, Bisog, Negros, Occidental.
0: Pahera. Number?
2: 29 66.
0: Okay.
2: 36 892.
0: Liwat ba yung nainaya? Biliwat?
2: 09-66-05-36-890.
0: Sige. Salamat, Patrick, ha?
2: Pwede ka request.
0: Title?
2: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot? Sino kayo nagkakanta siya naman? Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Si Tom Rodriguez.
2: Salamat.
0: Oh, sige, salamat. Bye-bye.
2: Goodbye. And good to see you. Our program.
0: Okay, bye.
1: Bawa. Kompleto siya.
0: Diyos nun man sa.
1: Oo.
0: Pero panulay man sa kumagabi.
1: Katubo nga yung gabi.
0: 10:39. Balik pa ang phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
3: Troy Tisoy. Phone Paul

0: the Pain.
1: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Cess the Pain.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala no, kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong ina-atake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santhon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Tama-tama gid maging Troy ba.
1: Balik na sa phone ball opo nyo si katropang Troy Tisoy.
2: Kal si katropang Troy silang ka.
1: Para sa masana kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
2: Kag para naman sa Cutis Sports sila na Cutis Artista, mag-clear skin herbal soap na.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Para maka-intra, tawag ka mo, XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
1: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Good evening, line number one.
3: Hello.
1: Hi.
2: Oy, may babae, good man.
1: Sino ni?
3: Lucretia. Wala yung Lucretia nga ako, Troy.
1: Ngalan mo, sino to? Si Lucretia?
3: Oo.
1: Sang-san o ka lang nadalman?
3: Google mo?
1: Mangilala kami, anay, simo. Taga din si Lucretia?
3: Kadis.
1: Ah, Kadis man
2: siya, o.
1: Ah, amo ni ang senior citizen nga, ano, nga caller natin last time. Ano to ka rin request mo kanta last time, gani, ma'am?
3: Hindi ko na naalaala. Hala, mag-request ako ano, yung kay Indy Pregreen na ba?
1: Oh, hindi rin namin alam kasi yan eh.
2: Pang jukebox lang kasi yun eh.
1: Oo nga. Napatugtog na namin yan kaninang madaling araw. Yung Eddie Pellegrina. So sa ngayon, yung mga standard love songs lang tayo na yung ano, yung mapapakinggan mo, yun yung mga tugtog na 80s, 90s, at saka latest. Yung Eddie Pellegrina mo, maybe next Sunday ulit, between 4 a.m. until 1 p.m. Yan, ang papakinggan mo dyan.
3: Okay.
1: Wala ka na bang ibang naalalang kanta na medyo bago-bago ng konti?
3: Ano, yung pangako.
1: Pangako, Ray Valera.
2: Pangako sa'yo, ganon.
3: Pwede?
1: Hindi nga, ibigay mo sa amin yung artist ng pangako. Kasi pag itatype namin sa computer, pangako, mga 1 million yung title na pangako. So di namin alam kung sino yung kumanta ng pangako.
3: Yeng Constantino.
1: Yeng Constantino, pangako?
3: Hindi naman, hindi yun.
1: Oh, sige, Yeng Constantino. Anong tugtog ni Yeng Constantino?
2: Hawak kamay.
3: Hindi ko lang alam ang mga title.
1: Oh, huwag ka nang mag-request. Huwag ka nang mag-request. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo eh.
2: Talagang...
1: Ano?
2: Ka-bracket ko yung mga kantang gusto niya.
1: Maraming kanta din si Yeng Constantino. Merong Time In, Salamat, Hawak Kamay. Hawak Kamay, Isulod. Hawak Kamay, Isulod sa Nainay. Yun na yung Hawak Kamay.
2: Hawak kamay na lang.
1: Hawak
2: sige.
1: Hawak kamay, itampa kay nanay. Di ka sa Cadiz, gani, Dam?
3: Sa, ano, San Andres.
1: Bakit gising ka pa?
3: Ay, siyempre, kikinig naman ako sa inyo.
1: Ay, salamat po.
2: Thank you.
1: Wala ka na bang love life sa ngayon? Sa edad mo niyan, wala ka ng love life?
3: Ay, wala na. Ang tumawag naman eh. Mga bata pa man yan.
1: Ayaw mo yun?
3: Oo.
1: Okay yun.
3: Parang mga anak ko na lang yan.
1: Ayaw mo nga yun. May anak ka na. May boyfriend ka pa. Ilang taon ka na ba?
3: Ay, 71 eh.
1: Ay, merong tatawag. Sandali. Mananawagan tayo. Mananawagan tayo. Sa mga lalaking edad 69 at saka 71 years old with pleasing personality at hindi pa nakaranas ng stroke, pwede kayong tumawag. yung wala pang diabetes, Wala pang maintenance at saka high blood siguro, parang kabayo na lang siguro yung available.
2: Wala ka arthritis.
1: Ah, sige, yaan mo na yan. Kasi pag di mo talaga, ano, pag pinipilit mo talaga, walang darating. Pero pag hayaan mo lang, dadating at dadating din yan kung handa ka na, Lucrecia. Diba?
3: Oo.
1: Oh, eh, sa ngayon, eh, maganda naman yung buhay mo kasi wala ka ng ano, wala ka ng tawag dito, wala ka ng inuugtasan. Ganon. Sarili mo lang, may pension ka ba?
3: Ay, wala yun. Wala. At mga bata, yung pensyonan lang sa mga bata.
1: Ah, yung mga bata yung nagbibigay. Magkano ba yung allowance mo every month?
3: Ay, 500 ang isang linggo.
1: 500
2: isang
1: linggo?
2: 500
1: isang linggo. Ang liit naman.
2: Yeah. 2,000 a month.
1: Yeah. Pero okay na, okay na din yun. Kompleto ka naman siguro sa mga grocery sa loob ng bahay.
3: Oo.
1: Oh, marami naman yan. Hindi ka naman nagkakape. Nagkakape ka ba?
3: Ah, siyempre, nagkakape.
1: Nagkakape. Ano pa ba yung ano, yung hilig mo, araw-araw, yung kinakain mo, kape? Tinapay?
3: Umagal. Hindi naman ako mahilig ng tinapay.
1: Anong kinakain mo? Yung iba pa, kung hindi ka kumakain ng tinapay?
3: Ay, kung mayroon biskuit, kumakain akong biskuit. Kung mayroon, kung wala, wala.
2: Ayaw yung tinapay, pero pa biskuit-biskuit siya, ha?
1: Oo, sarap kasi yung biskuit. Compare mo sa tinapay. Pero depende na rin pag kung ano yung nakasanayan, yun na din yun. Pagkatapos ng sa edad mong 70 plus, ano ba yung lifestyle mo? Isda lang ba ng isda yung kinakain at saka gulay? O ano ba? Yung diet nyo po, yung diet. Lang. Ah, isda.
3: Isda lang. Ayaw, hindi naman ako kumakain ng baboy, hindi ko kumakain ng manok.
1: Ganun pala yun. Oh, isda at gulay lang yung kinakain. Kaya pala. Sa ngayon, ano yung ano yung maintenance mo?
3: May tanim naman ako eh.
1: Anong maintenance mo ngayon, madam?
3: Wala.
1: Wow! Effective talaga yung isda at saka gulay, doll.
2: Kasi hindi siya, tawag dito, carnivorous.
1: Carnivorous. Spell carnivorous.
2: Pwede, karni lang.
1: Yung binibigkas mo, ha? Parang wala na yan sa diksyonaryo.
2: Meron.
1: Meron. As spell mo nga.
2: Kaya nga, karni lang muna.
1: Sige po, tawag dito. Tawag-tawag ka lang sa amin, ha? Pag meron kang i-request na kanta, kami na yung bahala.
3: Sige.
1: Maraming salamat sa pagkikinig gabi-gabi. Wala ka na bang apo na dalaga?
3: Mayroon. Apo? Ando naman sa Maynila, eh.
1: Apo na ano, binata.
3: Mayroon din.
1: Sa Manila din, wala dyan sa Cadiz?
3: Andito. Sa Cadiz.
1: Okay, bukas pupunta kami dyan. Ilang taon na ba yan? Yung apo mo?
3: Ay, 22 pa lang.
1: Yung tatay ng apo mo?
3: Ah, sa Manila rin. Ang trabaho.
1: Ay, sayang. Mapapait sana ni Dolphy yun.
2: Eh, di sa anak na lang ako.
1: Oo nga, sa tatay ng tatay ng apo. Okay lang ba kahit na mayroong asawa? Titirahin mo pa rin.
3: Wala nang asawa yun.
1: Oh, maswerte pala si Dolphy. Gusto mo pa ba yun, Dolphy?
2: Hello?
1: Anong hello? Andyan pa siya.
2: Kaya nga eh. Oh. So, pwede na ba kitang tawaging Nanay Lucrecia?
1: Eh, magkasing edad lang kayo eh. 74 ka na rin, di ba?
2: Ako?
1: 64 pala.
2: Going 64.
1: Kailan nga yung birthday mo?
2: January.
1: Aabot ka pa?
2: Kaya nga.
1: Nanay, salamat po. Gandang gabi.
3: Thank you.
1: Ayaw na niya makipag, ayaw na niya makipag-callmate tsaka textmate. Contented na siya pag tumawag sa program namin. Kaya ini-entertain na lang namin yung mga matatanda kasi alam mo, pag napapaligaya natin yung mga matatanda, tayo rin ang mabilis tumanda.
2: Hindi naman sa ganun.
1: Hindi iba talaga pag tumatawa ka araw-araw.
2: Yes.
1: Yun yun. Katulad din sa diet ni Lucrecia, na dapat talaga sana nasanay yung katawan natin sa isda at saka gulay. Kasi ngayon, ang social na natin ngayon, yung sa lifestyle natin, di ba?
2: Kaya nga eh.
1: Ikaw, yung kinakain mo gabi-gabi, inasal.
2: Kasi
1: inabangan mo yung nagluluto ng inasal eh.
2: Ba't mo alam?
1: Itatanong mo pa ba? Itatanong mo ba na ang bigail mo eh?
2: Kaya nga, exciting.
1: Hi, caller, line number one. Good evening po. Hello?
2: Hello? Patsyanay, imong radyo.
1: Hello?
2: Oh, radyo mo, Patsyanay.
1: Pakipatay po ng radyo. Pangalan po natin at taga saan?
4: Dali.
1: Ang tinatanong ko po yung pangalan natin. Pangalan muna, pangalan.
4: Romel.
1: Taga saan si Romel?
4: Opo. Pero lang siya may nagkabala sa may sumahin mo. Ama, paano lang si Nick? Pero pasalamat yan. Tapos ang linggo, naka-kwanto tatlo ka bilog.
2: Wow! Nakadagi tatlo?
1: So sa tatlo na yon, sino yung napili mo?
4: No, may isa. Pero may isa nga, ano, no, within ka, no, sinibala na kami nga.
1: Hindi ka naman kasi nakikinig sa mga tanong namin. Ganito, para di tayo magsalisihan ng usapan. Sa tatlong yun na tumawag sa'yo, sino yung napili mo doon?
4: Taga Cebu. Pero dito siya natrabaho sa iyo, no?
1: Ikaw, taga saan ka ba?
4: Dito sa Bacolod.
1: Okay. Taga Cebu yung babae, pero sa Iloilo nagtatrabaho. Ilang taon yung babae?
4: 55.
1: Oh, bakit mo inulit-ulit yung sagot mo? Hindi pwede ba na isang bigkas lang? 55. Bakit dinadalawa mo? 55.
2: Ano buhay pa nasa?
1: Ango-ango ka ba? isang sagot lang. Huwag mong dala-dalawa.
2: Huwag mong dublihin.
1: Dinadubli mo eh. Oh. Bakit nakasanayan at nataypan mo yung ano, yung 55. Yung 50-50 ba 'yon? Yung babae from Cebu na nagtatrabaho sa Iloilo, bakit siya yung napili mo?
4: Ay, parang daw siya ang nasa puso ko, daw parang siya ang willi na magano sa akin.
1: Wow, sa isang oras lang ha, nasa puso mo na agad.
4: Gusto na ganyan mag-meet kami nagkita. Ano nga?
1: Kailan kayo?
4: Salamat po ganyan siya.
1: Kailan daw kayo magkikita?
4: Sa pista eating, mauli siya, timagili siya.
1: Ah, okay. From Iloilo, dadaan siya ng Bacolod and then Bacolod to Cebu na.
4: Oo.
1: So, ikaw ba? Yan na ba talaga yung napili mo? Wala na yung atrasan, ha?
4: Wala na atrasan. Kaya, amun na nagtawag siya mo, kaya magpasalamat na eh. Kaya sa, yun, dando pa, kaya pagwanay kami sa buong.
1: Oo. So, paano ba nakuha yung number mo? Yung pag-plug mo, nakuha ng babae yung number mo?
4: Nakuha niya, o. Oh, isa ang taga-Ruwas, isa ang taga-Rilo. Isa sa taga... Ang isa malayo eh.
1: Saan yung isa?
4: Kabangkalan yata.
1: Malapit lang yan. So, congratulations. I hope na siya na yung pang forever mo, ha? Wala nang iwanan.
4: Amo na yun nga, nagpasalamat mo na po sa imo. Siya kapamati, subong kikita ko na yung kami
1: gano'n.
4: Oo,
1: bahala na kayo dyan. Importante, okay na kayo at in the future, kayo'y magkikita. Ay, sa darating na pala na September 18, no?
2: September 18.
1: Sige. Okay. Nagbibidyo call na ba kayo? Nagbibidyo call na ba kayo?
4: Oo, nakarama na kami. One week na kami nakatagunay, 6 minutes.
1: Ano yan? Sa cellphone lang yan? Lapang face-to-face?
4: Cellphone.
1: Hindi pa kayo nagbibideo call through Messenger or Facebook or whatsoever?
4: One pa lang ang cellphone pa lang. Kaya cellphone niya ay kuhan ng
1: keypad. Oh, sige. Basta masasabi ko, mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ha? Baka...
2: Kasi siya naman tumala.
1: Mag-ingat ka kasi baka binuhos mo na lahat yung pagmamahal mo sa kanya, and then baka sa actual at makikita mo siya, baka mag-iiba din yung pakitungo mo sa kanya.
2: Ganyan.
1: Oo. Dapat ano man ang mangyayari, walang iwanan, at saka huwag natin tingnan yung panglabas na anyo lamang, kundi pati yung nasa loob-looban at saka sa buho-buhuan.
2: In other words, sa lubot-lubutan.
1: At sa loob ng lubot-lubutan, merong kibot-kibutan.
4: Okay.
1: Maganda pala pag magtatagalog tayo, ano?
2: Kaya nga eh.
1: Marami tayong mga words na lumalabas naturally sa bunganga natin. Oo. Bunganga natin.
4: Matutunan.
1: Oo. Dapat matutunan mo siyang mahalin, ha? Yan nga, uulitin ko.
4: Okay.
1: Baka mag-iba yung pakitungo mo sa kanya pag makita mo siya in person. Pero alam ko naman, pag mga taga Cebu, masasarap yan talaga. Adult, no?
2: Yes.
1: Oh, masasarap yan. Malalaki pa. Malalaki.
2: Pero, halos, ano, mga, yung mga Cebuana, parang, makinig ka muna. halos lahat ng mga ng mga Cebuana ay
1: magaganda.
2: Mga mistisa.
1: Oo. Example natin, si Kim Cho, si Shirin Ridges, sino pa ba? Manilin
2: Reynes,
1: oh,
2: diba?
1: Yun. Sino pa ba?
2: Tina Paner.
1: Oh, sino pa ba? Yun, mga magaganda yun. Vina Morales.
2: Jackie Lo Blanco.
1: Oh. Jacunlo.
2: Ha? Jacunlo.
1: Tati ka na. Oh, sige na, okay na kayo?
4: Okay na, gapamati.
1: Sige.
4: Okay,
1: sige, pagpatuloy nyo yan. Importante, spread the love. Not the hate, but love.
4: Okay.
1: Right, Dolpe?
2: Right.
4: Muna yung nagsama kong subong sa imo, kaya magpapasalamat man sa inyo.
1: Dokaina ka ba man sa akin, Gambal? Kapasalamat? Pasalamat na, Be? Pasalamat ka, Kai.
4: Kaya pagi sa inyo yung programa at nakakita matang
1: walang anuman kasi trabaho namin yan. I-enjoy mo yan. Yung swerte mo na nakakuha ka ng ano na mamahalin mo. Baka tilawan mo lang yan at iwan mo rin.
4: I-grab ko ang opportunity na
1: I-grab mo yung opportunity na matanggal mo talaga yung bra niya.
2: Namatikman mo siya.
1: At maluslos mo yung pants niya. Okay na yon. Salamat, sir, ha?
4: Okay.
1: From now on, magtatagalog na tayo. Simula intro
2: ngayon.
1: Hanggang extra, ha?
2: Correct.
1: Sa pagkatapos ng program natin.
2: Dapat lang.
1: Kasi effective mo, maraming tumatawag sa atin ngayon.
2: Kaya nga eh. Kasi maunawaan tayo ng lahat-lahat.
1: Ang social pala ng ano natin. Ang social pala ng XFM, ano?
2: Mm-hmm.
1: Ay, andito pa, may tumatawag pa, oh. Meron pa.
2: Social na, exciting pa.
1: Good evening.
2: Hello?
1: Wala, nakikinig sa radyo yan. Pa-music na muna tayo. Mahaba na yung adlib natin eh. It's 18 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ang phone pal. Kasama nyo, katropang Troy Tisoy.
2: At kasama nyo rin si katropang Dolphy Langka.
1: Guwapo na with big loy-loy pa.
2: Bigalan na, tamsi pa.
1: Kaya nakikinig sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tigil sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nung kapako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong ina-atake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sanson Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: It's 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa mga nagapinamati, thank you so much. Mabalik kami buwas, 9 to 12 midnight man sa Gihapon. Madamong salamat sa mga tech on duty, sa tanan nga station manager, sa tanan nga XFM, sa NIR, kag sa Panay Island. Sa ngalan sa ngamon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

mapahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit game.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Dugay ko ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3. Nakapahulag sa kusakon ubo. Damang hindi nga salamat sa Premium D3.
8: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhol

0: Style? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Go!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-sister pain.
16: Karang pain.
15: Fast and safe.
16: Sister pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister pain.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Go! Yeah!

0: XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Iba ka sa lahat.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain.

pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
2: Go!

0: XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sa mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing mo na. Kampiyon kidya ang Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: Go!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanrabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan.

0: pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nag-gapi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At isa mga gusto.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sumbragid kasakit. Ba't yan kung gitbala ang ipikto?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
14: Go!

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Cellphone Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gusto ko talaga ang Cellphone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
15: Go!

Tok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: Open, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Nagatukar ako nga ubo. Gipatumar ako sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawas na ayad.
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
5: akin itong
6: sumapan.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-sister pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Sister pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sister pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Go!

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
11: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
12: gimbatya. Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Yes, to health.
1: Iarina, na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
2: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
3: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Sa aton sining pagparaga, dupod ta as usual ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
4: 7 Plus Gold.
5: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josil ha, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josil no ang aton sini nga eksplikasyon o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sa nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sa nga ikasarang pag-abot sa ni sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
0: Yes to health.
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag na aton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Tuling amon sininga diskusyonan ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay Doc Leo.
5: Mhm.
2: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igarolan punaya.
5: Mhm.
2: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
5: Mhm.
2: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
5: May black eye ka pwede man ah.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
2: So nga mon sini nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bala ginabaligya nga lain-lain ang kolor Doc Leo.
5: Ang aton sini ginatumod dre ini bala Sir Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
2: Mm-hmm.
5: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kaguay sa gina culture para pang baligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatyag kita sa lawas.
4: Sunzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Generally ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sini makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
1: The Secrets of Health.
5: Nagaangko ni Sir Josiel sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example, sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josiel. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins nga nagapabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
4: Seven Plus Gold.
5: Ara man ang terpenes, essential oils niya nga antimicrobial, aromatic amo ni nagapahumot bala sa lampunaya kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manotis naton Sir Josiel kung makita naton niya sa ringang kulor purple kung dark purple because of anthocyanins, the antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josiel ano proteher o kung protect sa aton sininga vascular system kag bisan pa sa aton sininga kurason.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, di pa gigko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: So madamo sa benepisyo gali kita makuha sini Doc Leo, Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa sini Doc Leo eh.
5: Tama Sir Josiel.
2: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken. And ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sa aktong proseso.
1: The Secrets of Health.
2: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sinibla. May analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sining himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ringa fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
5: Ari Sir Josiel, decaction na aton sa ringa himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josiel. Iyan nga tubi nga ginlagaan aton sa dahon na bino.
2: Mm.
5: Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubi nga ina ipahid ni mo Sir Josiel sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josiel para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo Sir Josiel ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
2: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
5: Actually Sir Josiel, pag abot ya sa hilanat, ultimo obisan ang top water naton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josiel sa madasig na pagnubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sining lawas, specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sining lawas.
4: Seven Plus Gold.
2: Actually ang ginahimo sang iban sini pati na sa amon sining balay kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw, basta bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tas ang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo na masamig din ginasibinan.
5: Pamanan ton lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalaw na lang gid nato ng agtang.
1: The secrets of health.
2: Pero isa ka clue ha sa mga kabataan hindi pa kahibalo maghambal.
5: Mm-hmm.
2: Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah.
5: Mm-hmm.
2: May palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo.
5: Mm-hmm.
2: Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata, but tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso.
5: Mm-hmm.
2: Basta magluyat,
5: mm-hmm,
2: which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
5: Sa mga magagmay lang na Sir Josel ah.
2: Sa magagmay.
5: Mm-hmm.
2: Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants.
5: Mm-hmm.
2: Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observe rin lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambala, tuod tong hambal mo.
1: The secrets of health.
5: Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw din na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
2: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaisa ti respiratory support. Importante man ni Mambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw.
5: Mm-hmm.
2: In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
1: 7 Plus Gold.
5: Ang problema balan Sir Josel kun damo plema.
2: Mm-hmm.
5: Budlay kita sini mag ginhawa.
2: Oh.
5: Manusiling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa nga hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas.
2: Mm-hmm.
5: Pero ang aton sa nagpagginhawa, among aton sa naginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josel, panahon sa kataro, ang saponins, nagabulay sa Sir Josel, pahalog, kagpalabnaw sa mga plema, dira.
2: Mm-hmm.
5: Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuunta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya, kag ato na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
4: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kag para sa mga kababainhan na rin, may mayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababainhan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig yas ni Doc Leo?
1: Seven Plus Gold.
5: Ang yas ni Sir Josel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Bukong benefit sa aton sa ding lawas. Amo ni bla Sir Josel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilang sa ding puson. Or iban sa ding masiling sakit akong tiyan kay ara ang ilang sa ding menstruation. Mabuligan ni Sir Josel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa isang lampunaya.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ang effect niya gali sini is just like that of Sanfon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
1: Sanfon Plus Gold.
2: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya kun lampunaya. Now, kadto kita sa method sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede naton i-take na Doc Leo?
1: 7 Plus Gold.
5: Depende sa aton sini gamitan.
2: Mm.
5: Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. O kung may mga hubag-hubag, crush lang naton, pero piso naton, siyempre matilo aton sa ninyo kamot ha, pero piso naton, nag-i-apply lang direkta sa aton sa ninyo samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na, tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josel, ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub, duha ka, kutsara, once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sa niya sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang Sir Josel.
2: Hmm.
5: Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
1: 7 Plus Gold.
2: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
5: Tama.
2: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuluon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
5: Yes, kay pwede mo Sir Jocelyn itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla pwede itapal mo sa imo sining pilas pagkatapos ti samburan mo na sa kun putson mo sang gos para nga malalayan Sir Jocelyn maproteksyonan hindi madapuan sang dugang pagid sining higko kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
2: Kag isa pa hindi magpilit ang gos kay aradang ang iya sining ano nga dahon sang raponaya.
5: Tama.
4: Sun Zone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Pwede na ito ini mamix sa ibang sining mga, just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Dok Layo kag imnon.
5: Kung gusto mo Sir Jocel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
2: No.
5: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras, kung isa o kung duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, sold na.
4: D3 Coffee Mix.
2: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na ton la gaon nukleo.
5: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninga lawas, pwede Sir Jocel, ano, mag preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Jocel, pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatsyag Sir Jocel, matawhayan kita. Kag pwede man gani Sir Jocel eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan Sir Jocel sang lemongrass o kung maupdan pagid sang kinihad sang luya.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Kay pareho sini Dok Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sini nga odor, man-neutralized ang iya man sini nga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix Dok Leo?
5: Pwede-pwede gid Sir Jocel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masaling naton Sir Jocel nga unique ang imo sining coffee pero na boost pagid ang health benefit.
4: Santon Plus Gold, the secrets of health.
2: So ini tanan Santon Plus Gold capsule, Premium D3 soft gel capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar sa siyudad sang Bacolod. Available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal ka kung folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And dere sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Subanga Pamati. Kanto lang amo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da si Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
4: The Secrets of Health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
7: Santon Gold Coffee Mix.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estriyahan.
2: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero ang sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
7: Premium D3 coffee mix.
5: Ini nga kafe, ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton suring cellula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sa inla suring pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa ning insulin para nga mabalansya ng aton blood sugar.
7: The secrets of health.
2: And then, naman ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ang aton sining skin.
7: The secrets of health.
5: Kung sige-sige galing inom ni mo sang Santon Gold Coffee Mix,

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
3: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton siringa lawas, Sir Josel, among aton siringa, tawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton siringa lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wa ito naging hapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
1: The Secrets of Health.
2: Subong grabe gidya ang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santo plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sininga lawas.
3: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
1: The Secrets of Health.
2: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Doc Leo.
1: The Secrets of Health.
3: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya, ang aton sa nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kun nagagamit kita sa Sir Josel.
1: The Secrets of Health.
2: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinopino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
1: The Secrets of Health.
3: Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josel, no? Sanya ako na Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggo, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap pati ang mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
1: The Secrets of Health.
2: Ang trangkaso kagilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil miara sa imo abaga kung hindi nagkikamukagwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang Sisdapain.
1: The Secrets of Health.
3: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa ibang sini Sir Josel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Santon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas kang pamatsyagan.
2: So pwede niyo magpartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang says
1: the pain.
2: Pero kung habol ng imo sining panulukan Dok Leo, nagaglugar-hum-garhum na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
3: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid Sir Josel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
2: Visionex Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga gina-demand sa ato sa ninyo mata, Doc Leo.
3: Gina-recommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi ako ng pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. kita kinang lanta sa

0: Defensa kay proteksyon Visionex Plus makabuligid sa aton.
1: The Secrets of Health.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Yes to help.
4: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisen yung blood flow.
1: The Secrets of Health.
0: At yun damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa ring sexual activity which is kinanglanon gin sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sining testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sining blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interes, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
3: Yes to help.
1: The Secrets of Health.
4: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hula-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
1: The Secrets of Health.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sanfon Plus Gold mabuligan kita premium D3 kag Sanfon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secrets of Health.
2: Sanfon Plus Gold.
4: Ko naman si Josiel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to help! Yes to help!
2: X FM. Sanfon Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako niyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sanfon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
2: Sanfon Plus Gold. Kala sa mga butika, Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanfon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanfon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assist pain!
15: Muscle fever?
14: Acute pain?
15: Kahit ano pang pain?
14: Basta pain!
15: Mag-assist pain!
14: Karang pain!
15: Fast and safe!
14: Assist pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Celebrating Pilipinas.
1: Mayong mga kalibutan, siyudad sa Rojas, probinsya San Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na Exciting Pilipinas. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Karunyadlaw, sang Lunes. Yahoo! Petsa 7 na kita. Sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Siyempre, kaupod ka ron ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa!
0: Exciting Pilipinas!
1: Ay, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, sa mga magadigamo pa para sa ila mga estudyante, sa mga magapanindahan pa dira kaga syempre, sa mga bagabiyahe aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo sininangin weekend? O kabay na usik tagid ni ang aton sininga weekend. O sa pagtrabaho sa mga trabaho naton syempre sa sulod pa ni Malay. O, sa paglagaw-lagaw mandira ah. O kaga sa pagbanding gid kaupod ang aton sininga pamilya. Aga syempre ining adlaw sang Lunes. O suguran ta naman may ara gid sang positibo nga panimuot sa aton sininga mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sininga mga nawong. O kaga, syempre, palapnag tagin ang good vibes. O, subong alunis, ha, likawan gid ang mangin buringot. O, likawan nyo dang magkinusamod. Okay, dapat sa pagsugod naton sa aton si Mana, ay dapat may ara kita sang positive thinking. Yahoo! And kabay kahapon yaga. O kahapon yadlaw. O nakasimbagi ng tanana. Yahoo! O kaga nakapangayo gid sang grasya sa aton mahal nga Dios. O kaga sang iyaman pag-ubay sa subong nga semana. O sa mga posible naman pagtilaw nga aton sininga ato bangon. Gani sa mga ginikanan dira. O amat-amat na, amat-amat na prepara. O sa mga palamahawon da sang inyo sininga mga estudyante. O ilogan nyo balakon migo, si Migo ko Ryan. Ayoy! Aga pa ni nagbugtaw kay siya gining tigas siya sila balay mo. O siya nang tigasin. Tigasaing. Ayoy! O tiga kalokalo. Ayoy! O tiga luto sang sudan. Ayoy! O kag antes magala city karon tiga dulong eh. Ayoy! O dulope na damig. O pamati lang di ha kay ako bala sa balita, ikaw na bala sa pamahaw sa mga kabataan mo. Ayaw! Yahoo! Ayan, syempre. Dari sa aton sini pala tuntunan, ato na gina-welcome. Kagiratami, augin sang isa ka good morning.
0: Good morning!
1: Ang mga masako na naton yung vendor sa magkatuhay, ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. O yun na binagindara sa bahin sa Chudoro Arsenas Trade Center. O, ang merkado, taka nga pinakamasako gin sa kadadlaw. O, nakapangapin ang kamudyan. O, Sir Herminio Ekalde. Dara sa may kalde, midstand ka pangapi ka na. O, si Nay Rosalinda Antonio, daag si Sir Leopoldo Ribisi, ka pangapi naman ka mo.
0: Yahoo!
1: O, good morning.
0: Good morning!
1: O, dara man sa kay Ma'am Lini de Pedro, ho. Sa nga Erica Frozen Products.
0: Yahoo!
1: O, kay Sir Francis Asugi, sa nga Asugi Egg Supply. Pagay Sir Josue Esmalana sa nga Josue Dress Chicken. Da, good morning.
0: Good morning.
1: Okay, Sir Antonio Bulido. Da, kaga kay Ma'am Aileen Agdales. O, sa mga kapihan, da, sa meat and fish section. O, Aria, sure ball ko nakapangapi na ni.
2: Ayoy!
1: O, mayong aga, da.
0: Good morning.
1: O, subong man. O, sa kay Ma'am Reyes ang Rina. O, kay Sir Wendell Dolora, dira sa my fish section.
0: Good morning!
1: O, kay Chip Militon Madersida.
2: Yahoo!
1: O, kay Yan-Yan, kay Kato Mano. O, kay Migo, tadyan nga nagatutok. Subong aga, good morning, Ged.
0: Good morning!
1: Kaga sa Bagsakan Center, tagaliw ah. O kay Harry, kag kay Roy RJ da. O kag sa mga volunteers naton da karon. O mayong agagi.
0: Good morning!
1: O kabay sa inyo siningapang negosyo sa subong adlaw. Makabawi kag makaginansya naman kamo.
2: Yahoo!
1: Mga katropa sa aton nga Christmas countdown. O may ara na gilang sang sento no BDS kinabili no ah. O kag syempre adlaw na sang Pasko.
2: Yahoo!
1: O dali na lang, dali na gid lang, dali na gid lang.
2: Yahoo!
1: O, ready na ka mo sa Pasko, ha?
2: Ayoy!
1: Ang Pasko ay sasapit na...
2: Ayoy!
1: O, pulo pasensya lang, anay sa tingog, taki. Daw ginaano tay, daw gina... Nagapus nga ta.
2: Ayoy!
1: Pero ang importante da klaro mabay tingog ta.
2: Ayaw!
1: O sa may abcdetery daw sa may Rosit Integrated Transport Terminal sa Peblo. Oh, good morning da sinyo ha.
0: Good morning.

0: O, kaga sa mga nagatutok na karon sa aton sining live streaming. O, good morning, Gid.
1: Good morning!
0: O, good morning da kay Mrs. So, ah. Yeah! O, mayo na, tutok ka man di kong aga.
2: Ayoy! Ayoy!
0: Okay, Migo, to da Jobert Delpino. O, sa may panitan. O, kag kay Mayor Kita, good morning.
1: Good morning!
0: Migo, salpas ko ako. O, ipadulong ko lang na kay Katropang Ilmer.
2: Ayaw!

0: Sige, alas 4:49. O, dari sa aton sini pala tuntunan, ginatamyaw taman sang isa ka good morning.
1: Good morning!
0: O, nga aton sini nga mga mangingisda daw sa mga coastal barangays. O, nga nasa Kupan, gin sa aton sini nga probinsya. O, kay Tay Musok. Kay Eric na kay Tay Joel Bilyones. O, sa may Hamul Awon.
1: Good morning!
0: Kay nang Rosalie Borbonda kay Cap Michael Dolora.
2: Yahoo!
0: Subong man sa kay Parikoy tada Rex Ramirez. So ah.
2: Yahoo!
0: Sa may Aguho Panay. Kay Migo taman da dyan Abawa no. Dara sa Ulutayan.
2: Yahoo!
0: Kay Buhay Dagat Vlogs. Good morning, Gid.
1: Good morning!
0: Oh, kay Toto Dolohiro da to! Bugtaw ka na to!
3: Ayaw!
0: Oh, kay Nano na ni Uras!
2: Ayoy! Yahoo!
0: Oh, kay Mrs. Yamanda! Oh, good morning, Gid.
1: Good morning!
0: Oh, kay Nang Lisa! Kay Migo Tamanda Jojo Deroy, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, mabiyahe na sa jeep subong agaw ah. Oh, kaga syempre. Oh, sa aton mandara nga mga mangunguma. Sa mga nabukid nga mga kabaranggayan nga sakop sa aton sini probinsya, good morning man.
1: Good morning.
0: Oh, kay Parikoy Idel Olivero, so good morning da.
1: Good morning.
0: Kay Auntie Nining Sinalin Pinikito Tabigi da o.
1: Good morning!
0: O, aga pa nagbugtaw si Auntie Nining ba? O, aga pa ni Guru to maplastar sa eskwilahan o.
2: Ayoy! Yahoo!
0: O, kay Doy Arthur Manda sa West Villa Flores, Mayo na.
1: Good morning!
0: O, kaga siyempre kay Sherlyn Don Hano ho. Dara sa may Capiz Doctor's Hospital.
1: Good morning!
0: O, sa ilaman dara mga staff, mga nurses da. O, mga mid-techs, kag mga migo, to nga gwardyaw. Ah.
1: Good morning!
0: O, malamig-lamig sa buong ang uyop sa ngangin, no? Gani nami gini idulo dalagan ipabalhas bla. Gani sa mga nagajaging da subong ah.
1: Good morning.
2: Yahoo!
0: Okay Sir Joel dali bagali dira sa may poblasyon na Panitan.
1: Good morning.
0: O sa Ilawod ah. O may lad na kapagpamati ah kag kay amigo ta Rafael Dignoho. O nakatutok na sa live, nakatutok pa sa radyo.
2: Yahoo!
0: Amo na iya. Oh, siyempre kay Sir Joselito Raimundo Arsenio dara sa may Sityo Fatima sa Barangay Milibili. Oh, nga nagapulo pang api na subong good morning.
1: Good morning.

0: Kaga siyempre sa mga ginikanan na dakaroon na nga nagadigamo na subungo. Dolupi yun ah. Ayoy! May nga gagawin sa inyo ha.
1: Good morning!
0: Kag sa mga nagabiyahe na da sa Subong at Ion, halong gida. Ah, importante makalabot kamo sa inyo, sininga padulungan nga safe kamo. Hindi lang maging kaskasero ah. Okay, dapat at all times halungan taman ang aton sining mga kaugalingon. Dapat halungan ninyo kaugalingon, ilabi na kunwa ay may nagahalong sa inyo.
2: Ayoy!

0: Exciting Pilipinas.
1: A las 4:55. Agaron mga katropa, lito na kita sa mga headlines sa ngaton sining mga balita sa Subong nga aga. Headlines. Sa mga headlines sa ngaton sining mga balita sa Subong nga aga. Sa ato ni mga balita national. Headlines. Inadusong hag na angot sa pagpaiway sang 2026 barangay sanggunian kabataan elections. Ang pag-implementar sang 5-year term desisyonan sang Senado Subong nga semana suno kay Senate President Gatchalian. Samtang bastante nga supply sang doxycycline para sa publiko sa tunga sang pag-inulan, ginpasiguro naman sang Department of Health. Headlines. Samtang good news! Yahoo! Atensyon da sa mga members sang aton sining mga kapulisan kaga militar. O kagansang tanan-tanan nga uniform personnel. O kay mano military kag uniform personnel magabaton sang 5% nga saka sa sweldo subong nga 2027 suno sa Department of Budget and Management. Yahoo! Sana all.
2: Wow!
3: Ayoy!
1: Sa ato naman yung balita international, 25 ka mga tao patay. Matapos mahulog man sa pilaso ang isa kabus sa Cape Verde.
0: Headlines.
1: Sa ato naman yung showbiz balita, Oji Diaz. Ginregaluan sang 1 million pesos ang ianak nga si Erin. Bangod sa pagpabilin sininga single sa edad niya 25.
0: Headlines.
1: Sana all no, ginatagaan 1 million as long as you stayed single for 25 years.
3: Ayoy!
1: O, tub-tub nga nag 25 anyos ka.
3: Oh no!
1: Ako niya ni kilala o. Oh. O, di ba ka, Troban Jason? Aton kilala, pila na nagani siya, 28 years old na gani na.
3: Oh, yeah! Oh, no! Oh,
1: yeah! Oh, why na naka-love life? Why pa may nabaton yung milyon?
3: Oh, yeah! Oh, no!
0: Headlines, headlines.
1: Ang sa ito naman nga sports balita, kampanya ni Alex Iala. Sa 2026 US Open, nagtakop na. Oras sa Pilipinas, alas 4:58. Ang mga headlines ng aton mga balita, ngayon nabatihan, mga katropa, buylog, anay nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Hoy, kape na, mga katropa! Kaga siyempre sa inyo sinigapagpangape sa Subong aga. Mga katropa, pilian nyo gid ang kape nga manamit na healthy pa.
3: Yahoo!
1: Ang kape nga natural. Kaga makabuli gid. Sa pagtubo sini mga bukol-bukol o. Sa aton sini nga lawas kaga tunawon nya gid ini.
3: Oh no!

0: Kay sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, sa kombinasyon sang soya, moringa, kaga, mangustin. Aton gid maproteksyonan ang aton man sini makogalingon o sa tion sang pagpangapi naton sini. O sa sining ginatawag ng hormonal imbalance. Ang amuning cause mga katropa. O sa pagtubo sang mga bukol-bukol sa aton ilawas. O kaga siyempre ining masami bala problema na yun o sa makalalakinhan. O ang ginatawag ng prostatitis o kunin ng pagubag sang prostate.
1: Oh, no!
0: O kaga siyempre. O ining ginatawag man nga PCOS o kung PMOS na subong sa mga kababayanhan. Now mga katropa, may isoflavones ini ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya mo ni siya nagabulig control. O sa nga tonsin nga mga hormones. O, nagabulig agud mabalik naton. Nga balancing aton mga hormones. O kaga maluwas sina ang Santon Plus Coffee Mix ang energy booster man. O gani mayo gini ni balunon sa tion sa aton pagtrabaho bala kadadlaw. O labi na sa mga nag-opisina dira kay hindi gin malikawan tuod. O, may mga maatubang gin kita yung mga kliyente. O nga ano bala? Lalagaon bala. Ayoy! Kung sa ano pa mahabol gid. Kung gani kinanglan ta man na balunan sang malawig nga pasensya or mahaba nga pasensya.
1: Ayoy.
0: O, kag malapad nga pag-intindi. Matsagan mo sinong kisa, madrain ka mo.
1: Oh, no.
0: Pero siyempre kinanglan ta ni sila ang atubangon sa gyapon. Pero hindi mo magkabalaka kay makabulig gagod nga mag feeling relax ka mo. O kag at the same time maboost pa ang energy ninyo.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa mag Santon Plus Coffee Mix na. Okay, ang Santon Plus Coffee Mix available gid ini sa mga suki nyo nga butika dira sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide like Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man ini online.
1: Yahoo!
0: Pinagigid sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Gani mga katropa ha. Para nga mabalansing hormone sa lawas. May energy booster kita. Makabulig sa healthy digestion nga ginatawag. O kag ining makapangapi ka bala anli nga hindi ka magpalpitate. O choose Santon Plus Coffee Mix na.
1: Yahoo!
0: Okay, available gid ini sa tanan nga butika, mga katropa. O kag syempre, mabakal nyo gini siya online man. Nablang hindi na kamo gusto magwa, ipa-deliver na lang ninyo ah. O bakal kamo order kamo online. Okay, pilala na kadlaw, maabot na insigida sa inyo. Pag manami sina, mag-order kamo damo. Ayun na lang order ah.
1: Yahoo!
0: Nablang pang konsumo nyo, good for 1 month na.
1: Yahoo!
0: Alright, sige. Mga katropa sa ato niya pagpangalagad.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:04 na, good morning anay kay Dorothy Oliveros Fadrogani dira sa may Dumalang.
3: Good morning!
0: The same as well kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio dira sa Barangay 5.
3: Good morning!
0: Kay Ma'am Belisa Venvenida, good morning man.
3: Good morning!
0: Kaga kay Father Jibin Gumbano ang nagatutok man sa bungaga, good morning!
3: Good morning!
1: Yahoo!
0: Alright! I-check tanay sa Dilimanugay, connection ta with katropang Elmer. O may tanay yo ah. O may kang tanan sa presyon na yung maniyo. O sa nagapanguna nga balaklon sa merkado.
1: Yahoo!
0: O sa sining pag-checkerman ni Katropang Elmer sa presyon na yung sining. O, good morning anay daw kay Kapitan Evan Dorado. O dira sa may Insinyagan palitano.
1: Yahoo!
0: O, aga pa nagadigamo kuno ah, para hindi malate ang iya sining mga estudyante.
1: Yahoo!
0: Mayo ginaya ka.
1: Ayoy.
0: Oh, ikaw man ang tigas da sa inyo ka.
1: Ayoy.
0: Ayoy. Oh, dira sa inyo balay. Oh, kapi ba ikaw man ang tigas?
1: Ayoy.
0: Oh, ang tigas saing tigaluto.
1: Ayoy.
0: Oh, wala na klase si Rizal, bakasyon na, 16 ang balik. Ah, ako ngayon, okay, manog second term na sila. Oh, kaya pala.
1: Ayoy!
0: Oh, pero I think may mga, ano yan, depende sa school eh. No? May mga school nga subong palang mabakasyon. Oh, last Friday lang nag-umpisa ang bakasyon. May mga school man yang subong pa lang ng semana sila magasugod sa bakasyon nila this Friday. Oh, di ba? Amo na la, amo lang na papilta tigasin.
1: Ayoy!
0: Oh, pero oh, mayo na yaka pa. Okay, para ma-exercise ka man aga ka pa pala mabugtaw, oh. Ah, ara ka. Oh, di ba? Namikid na kung kisa, no? Kung ikaw ang tigasin.
1: Ayoy!
0: Okay, siyempre, nanad ang kadaman ang digamo. Ganyan kung aga ang mga nanay. Di ba? Pero sa mga amigo ko, kay Kapitan Iban, kay Migo ko, Ryan, sila ganyan aga pagabugda. Kay sila mga tigasin.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Good morning, kita.
3: Good morning!
0: Alright, sige, check on na yung connection tayo with Katropang Ilmero. O, presyon, nice na nagpanguna na yung balaklo, no, ah. Saton sini nga Merkado. Katropang Elmer.
4: Live report. Good morning, Katropang Elmer. Saton sini nga mga kutura, yung mga nagatutok sa programa Exciting Pilipinas. Subong aga, nakakaga saton sini nga madulong pinakalites nga presyo. Sa nga to, sining mga labing unang mga balaklon dari sa Chudoro Arsinas Trade Center wherein na liwat kita nga nagkapadulong Katropang Saldi sa bahin sa nga meat section, no? Good sa pag-checker naman sa supply and sa nangin na latest nga presyo sinikaron. Sa subong Katropang Saldi, sa gihapon nagpabilin sa amuman nga presyo ang presyo hanay labinigid sa aton sining mga karne, no? Now sa karne niya sang baboy ang presyo sang iya sining karne ang yara sa 300 pesos per kilo, ang tiil 260, ang ulo yara sa 160 pesos per kilo. Now pagabot naman sa karne sang baka o kon karabaw man, ang rambol yara sa 400 pesos per kilo, ang puro unod yara sa 420 pesos per kilo. Ang buto-buto naman, 350 pesos per kilo, samtang ang tiil yara sa 200 pesos per kilo. Ang maskara naman, ang yara sa 180 to 200 pesos per kilo. Ang pangbinakol or ang kasudlan, ang yara sa 130 to 150 pesos per kilo. Ang special amumani sa baboy, pareho lang presyo, ang yara sa 180 to 200 pesos per kilo, no? Pang dinuguan kag pangbinakol man. Ang anit naman katrabazali or ang panit sa nga karabaw, yara sa 180 pesos per kilo. So sa ulo naman sini isang karabaw ya. Nakadepende ah kung ano kadagkuon kag kung pila man ka kilo hay pamata na nakatropa sa aldi, no. Depende mas kagulangon Mayara kong kaisa, yara sa 130 pesos per kilo, mayara man tag 150 pesos per kilo. So, sa ito naman sininga sitwasyon, sa nga ito sininga merkado, subong iya nga aga, masako-sako gin man, no? Kaya man na Lunes nga adlaw, kaga sa ito sininga palibot ang mas masako gin. Kamuya ang bagsakan center, kaga ito sininga nung mga dalanon ang masiling na ito nga mabugat gin ang dalagan sa nga aton sininga trapiko. Bangod gani sa madamo na ang mga nagpadulong dre, agod nga magpanindahan man, agod para masila sini nga supply sila sini nga mga panila, panimalay, kaya subuma sa mga kotor na to nga nagpanindah nga mera sa mga karendarya. So, para katrapasal, di mo sa nga to, sini nga latest nga update sa nga presyo naman, sa to sini nga mga karne sa Tudoro Arsinas Trade Center, subog niya nga aga. Ang inyanay nga update, ang builogin nga ginadulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa inyo, Stockholt Incorporated, ang Santon Golder Balti, ang imos malunggay, turmeric and cinnamon bark na magranong gid sa health benefits. Ipatamis man ni mga katropa sa stevia ang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansigid ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton siningalawas. Maramit kag healthy ang Santon Golder Balti, ganin mabakalini sa pinakamalapit kag suki ninyo ang mga butika sa inyong lugar. And pwede man madukart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, salamat kay Katropang Elmer Estimar. So, mo sa giyapon ng presyo na isang ano niya, karne. Karne isang baboy, karne isang baka, karne isang karbaw. Yahoo! O, dara sa TATC. Ambot pwede na ba yung kanto sa TTC kag bambal ka lang? O, pwede mo lang yung amutan ko?
1: Ay! Oh, no! Ay!
0: Ano na? Bambalan ba ko niya gapamot?
1: Ay!
0: Alright, no? O, kung gusto nyo karning apriska gino, dira kanto ka mabula subong ko kay Sir Herminio Ikalde. Damo, ginasada. Alright, sige!
2: Exciting Pilipinas!
0: 12 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Pagbalik naton mga katropa, kaunda na sa aton gipanginyada ng mga headlines. Kag siyempre ang mga police reports karon ha. Kaya natipo ni katropang Elmer, tutukan nyo muna. Balikan tanatanan. Dari sa aton sininga pala tuntunan, makaligad ang pila ka mga pahanumdom.
2: XFM Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom
11: inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Negeri, isa ka sales lead, nakabatchak ko sa isa ka si Mang Nakapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: X FM.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
2: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
2: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Ako si Lorna Arsenio sa Barangay Milibili, Roa City. Napasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo.
2: Mga
5: tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Exciting Pilipinas.
1: Oray, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras nato na 5:21. Dayo ka mga nagatutok diri sa aton sining palatuntunan o pod ang inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas. Balita nasyonal.
1: Sa aton yung mga balita nasyonal. Pagka-desisyon na sa Senado subong asimana ang ginaduso nga hagna nga nagahinyo sa pagpaiway sang November 2026 barangay Sangguniang Kabataan elections kag pag-implementar sa 5 ka tuig nga term of office sang barangay kag SK officials. Solo kay Senate President Sherwin Gatchalian pagka-diskusyon na nila ini sa Senado. Bangod kon madayon ang eleksyon, mag-aumpisa na ang filing sang candidacies sa katapusan sining bulan sang Setyembre. Payag ni Gatchalian nga kinanglan nga makahimo sila sang desisyon subong asimana bangod mag-aagi pa ang hagna sa Bicameral Conference Committee ratification sang duha ka chambers kag publication. Una na nga ginsiling sang Commission on Elections o COMELEC nga nakagasto na sila sang 8 billion pesos sa ilang 19 billion pesos nga pondo para sa BSKE subong nga tuig. Gani madamo ang mauyang nga kantidad kung hindi ini madayon. Naukon lang taon naton sa Senado sa inisyal nga pagdiskusyon sini. Nagakontra karon sa pag-postpone sa eleksyon si former Senate President Tito Soto. So isa ni siya karon sa mga nagakontra sini. That is why ginalantaw tani mangin madugo gid ang pagtalakay. Now may mga nagapasugot nga i-postpone ang eleksyon pero sa gyapon 3-year term lang or 4-year term I mean. Pero may mga nagahambal man niya dayon nun talang eleksyon pero i-approve ta na eh 5-year term na with provisions. Okay, syempre ang pamangkot gani diri ni Senate President Win Gatchalian sang gintalakay to ang duso nga hagna ni Senator Chis Escudero na 5-year term ay ano ang mangin provision sinakaroon. So okay na iyang palawigon ang termino kung performing man ang kapitan ay kung hindi iya. Kung pabaya man karon ang kapitan sugtan lang na. Palawigon sa Japon sa iya pagpungko. So ilatag tang grounds nga pwede maka kumbaga makapa-impeach man sa kapitan sa pagpungko. Pag isa pa nakagasto ng COMELEC di. So kung hindi ni karon pagdayunon ang eleksyon ay ganugo naman sa ngayong gasto eh.
2: Oh no!
1: O puli, magiging pangbakal nga indelible ang kag-iban pa to. O hindi magtiliga sa 2028 kaya ang ginaduso sa 2028 pa ni Dayunon mo.
2: Ayoy! Oh no!
1: O pero kung maglibot kaya magkuton mo yung tao kung gusto nila madayon ang eleksyon ay luya ginaya nila. Diba? Ang hindi mo lang guro, luyag na madayon ang eleksyon na munang mga nagapangunyadi sa barangay eh.
2: Ayoy! Oh no!
1: Pero kung ang pulso sa publiko,

0: ng eleksyon na katropang saldi para mga kritiko maguntat na. Okay, kabalo ko nga damo gusto magpapili. Actually may mga naistorya man tanga kapitan ah. Oh, tandaan mo tublang releasing to kap. Something 200,000.
1: Ayoy!
0: Oh, damo matatong na istorya ah. Kung sila man yung pamakoton, sugot man sila yung madayon eh. Okay daw, hindi mo lang magsugot nga hindi madayon ang mga laster meron.
1: Ayaw!
0: May na istorya gani ko to. Ambe to. Gusto, kuya gani madayon ang eleksyon na para mabalaan ko kung din man kutob pwersa ko.
1: Ayoy!
0: Kung sa Gyapon, o palangga ko sa tao.
1: Ayoy!
0: O kaysa nagiligad ng eleksyon, ang banat sa kontra ko, di galibo. O ako niya. O pang amigo lang git.
1: Ayoy! O,
0: pero nagdaog ko yan.
1: Ayoy!
0: O ba't subong kung amo na sa Gyapon ang mangin basihan? O pag pang amigo, kagmayo ka binuatan sa barangay o kung dag-o na sang kwarta.
1: Ayaw!
0: O, yung taong istorya, kahit pulo pang api kami ito sa, ano na sa guasang governor's hall. Kung ako guro yan malabalida, ya, mambalgi ko yun da yun, unta, kanugon sang gasto. Ay, postponta naman yan, der gasto na naman na.
1: Ayaw!
0: Kaya daw kanabaw naman sang rason niya. O bangod may crisis kita.
1: Ayoy!
0: Tani kun amo na ang rason para kita sa crisis. Una na igin panubo, di ba? Una na igin duso nga mapanubo ang presyo sang gatong.
1: Oh no.
0: Una na igin duso nga dulao na nang tax sang gatong.
1: Ayoy!
0: di ba? Okay, crisis man ba yun? O nga man, abe, i-cancelar pag inang eleksyon. Okay, makatipid ako no, pilatong, ano, 6 billion. O, sabay, loko nung dayo nun, iatag na na, ay, puro na lang tayo perme ayuda.
1: Ayaw!
0: O, may tani kong talapod, tanan nga nakabaton sa ayuda. O, ay, perme mo lang ang nakakabaton sina ang ginambal nilang sa laylayan.
1: Ayoy!
0: Pero doon hindi mangani, tanan. Kami gani yung kisa ka pala niga. Dawalos tanan ng sektor sa Pilipinas, may ayuda.
1: Ayoy!
0: O mangingisda, mangunguma, o mga mamumugon, tricycle driver. O, tanan, halos may, ano yan, may ayuda nga na baton. Pero kita sa middle class nga gina kabig. Wala gid ya.
1: Oh no.
0: Ayaw! Gani ya, tani madayon ah. Okay para nga balanta kong ano ni. Okay gaw na tulad man ko.
1: Ayaw!
0: Gaulat-ulat man, damo gaulat-ulat kay para ka o kaplastar man sila kuno ah.
1: Ayoy!
2: Exciting Pilipinas!
0: Aran sa iba't palaton yung balita, drisatod sininga palatuntunan mga katropa. Iyan pa sa aligman sa Department of Health nga nagapabilin nga bastante ang supply sa doxycycline. Sa mga public access sites, lakip ang mga health center, yakap clinic, ag pampubliko nga ospital. Inibilang kabahin sa madasig nga pagulag sa ahensya bangod sa mataas nga kaso sa leptospirosis. Kasunod sa mga pagbaha nga gina-experiensya or na-experiensyahan sa aton sinyo pungsod. Ang leptospirosis is isa ganit ka-seryosong infeksyon nga dala sa nga bakterya nga leptospira na masami makuha gikan sa ihi sa mga apektadong sapat kangay sang ilaga. O, una na ganing nga ginmando ni Health Secretary Edwin Mercado ang gilayon nga pagpanagtag sang doxycycline sa mga komunidad labi na nga or sa mga komunidad nga labing apektado sang baha

0: O para masiguro ang mapos ni Access Dre sa mga nagakinanglan. O magluwasin ni may 3.1 million stockpile o reserve. Mga doxycycline ang DOH kagang mga regional office bilang gilayon nga pagdugang sang supply sang public access sites kung kinahanglanon. O sa uling dato sini nga Setyembre 4, 1.2 million na sang nasambit nga numero ang madinalagon nga napanagtag bilang dugang nga bulong sa naglain-lain nga mga komunidad. O sumayo man na nga mapasiguro gina nga bastante ng supply ta sina. Okay, balaan nyo. Makaluluoy gito makutura naton nga nagulubog sa baha ilabi na sa Luzon. Okay sila gito ang halos kada semana ginabaha. Now damo nagtaas ang ano ha ang death cases naton bangod sa sining leptospirosis ngani. So, dapat hindi gida magpabaya ang mga ano ni ang mga LGUs upo dang ila mga health offices ang DOH ta. O pang tagae bala tagsak LGU bala lang taon ta kun may ma o bilin pa sinang bulong ana. Okay, ang advice na bisan pa nga wala kasang pilas basta nagubog ka inom ka lang. Tanda ko nakainom kami sinisadto atong gabaha-baha ni bala saton sa kapes. Ay kami sa media nga da nagaubog man. So naka ano sadto nakainom. Silingan ni Kagawad Ride no aspira mas mayo madayon ang eleksyon para mabalaan ta kung mayo ang performance ta nga ginpakita sa mga pumuluyo. Pero kung di ka na gusto sang tao alangan matangis ka kung perdi ka. Mugit Kagawad lang, let the people decide kung baga. Exciting Filipinas. So bastante supply ko no naton sang ano doxycycline ah. O kag pwede gid kamo sini makapangayo. O, sa mga rural health units yo dira. Exciting Filipinas. Good news, anay kita. O para sa aton sini nga mga military in uniform personnel. Okay, ginanunsyo sang Department of Budget and Management nga masobra 583,000 ang mga military and uniform personnel ang magabaton sang 5% nga saka sa sweldo o subo nga 2027. Yahoo! Okay, magluwas pa sila pataasan nga daily subsistence allowance na 350 pesos gikan sa 150 pesos kadadlaw. Ang pagpasaka sila sweldo ang kabahin sa ikaduha nga tranche sang adjusted base pay. O para sa MUP, o military uniform personnel in the Miss Universe Philippines. Sa idalom sa Executive Order 107 nga mangin epektibo sa Enero 1 sa masunod gituig. Samtang nagpainman sang 74.92 billion pesos nga pondo ang DBM para sa pagpataas ang sweldo sa Armed Forces of the Philippines. Kaga 100.55 billion pesos ang ginalukar para sa mga katapos ang Philippine National Police. O sana all. Wow! Sumayo man na ah. Okay, ako ya paborgi ko sini kay total lang aton sini nga mga ano ni military and uniform personnel. O ginapatad man ni nila ila sini kabuhi adlaw-adlaw. O so gani nagakaangay lang kapatasan man ang ila swildo mga katropa. Exciting Pilipinas. Arat ang ating mga balita nasyonal ang buylog ang ginadulong sa inyo. Sang ses the pain ng all-in-one relief nga sigurado madasig ang makapadulas sa inyong nabatsagan niya sakit. Then man niya parte sa inyong siningalawas. May kombinasyon sang antipyretic, anti-tussive nasal decongestant kag analgesic. Mga properties sa ginapakigbatuan ng lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain. May gintingo man nga persa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR kag phenylephrine, HCL. Nga nagasuporta naman para sa natural healing process ang aton siningalawas. Mabakal na ini mga katropa sa mga suki nyo nga butika dira sa inyong siningal lugar. Sa mga leading drugstores man aton nationwide, kaangay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, o kag The Generics Pharmacy. Mabakal man ini online. Pinagi naman sa inyong siningal mga Shopee kag TikTok Shop. Ganyan mga katropa, say goodbye to pain and hello to life with Ses the Pain. Exciting Pilipinas! Balita sa international. Sato naman yung Balita International. Nagdangat sa 25 ka mga tao ang napatay matapos maulog sa Pilas ang isa ka bus sa Fogo Island sa Cape Verde. Sunod sa report nga kadamaan sa mga napatay ang mga kabataan. Sandig naman sa investigasyon sa mga otoridad nga pabalik na kontani sa San Felipe ang bus nga may karga nga 32 ka mga pasahero halin sa isa ka malipot nga vacation trip sa Chadas Caldera sa village. Sang nagtuyo nga magsaylos ang linya ang bus rason sang pagkahulog sini.
1: Oh no.
0: So kung subo man sini kay halos maubos gido ang sakay sining bus sa Kalamatay.
1: Oh no.
0: Out of 32 passengers, 25 gido napatay.
1: Oh no.
0: Kaga mostly pa sini mga kabataan, mga katropa. Ang ato naman yung balita international, ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus of Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayara sa pinasayang ang kombinasyon sa phytonutrients. A popular man nga ginagamit tagoproteksyon na ng aton mga mata batok sa pagaguba sinibangod sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C ug iban pang nutrients. Na makabulig kag mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Exciting Pilipinas! Showbiz News!
0: Ang sa aton nga showbiz balita, ginsurpresa ni OG Diaz ang yabata nga babae nga si Erin bangod sa pagpabilin sining nga single. Agwala pa sang kaugalingon nga anak sa edad nga 25 anyos. Sa isa ka video clip nga ginupload sang content creator nga si Mama Loy sa Facebook, makita nga ginregalohan ni OG ang yabata sang cheque nga nagabalor sang 1 million pesos. Sa moment niya video ginpakigbay ni OG nga sadto pa man nagpromisa na ini nga magahatag siya sang special bonus sa mga kabataan kon malabot nila ang edad niya 25 nga wala pa nagpakasal kag nagbata. Sono sa iya nga ginimo niya inibangod gusto niya nga ma-enjoy sang iya mga anak ang ila kabataan. Madamo sa mga netizen sa natandog ang balatsyagon sa nangin akto ni OG kag luyag ngay mo nining inspirasyon sa pagpadako man sang ila mga kabataan. Pigado na tito OG.
1: Ayoy!
0: O akon gani kilala ho nag 28 so lang. Lalaki pa ni.
1: Ayoy!
0: Oh, nag 28 lang wa Japon uyab wa pa may napabusok.
1: Ayoy!
0: Oh, gani dapat imo ihatag 2 million.
1: Ayoy! Ayoy!
0: Sana all no, may adga lang niya kay may sa pagbablog ni Tito OG kaga siyempre. Oh, saya mga projects. O, main cam sa gani. Easy, 1 million lang.
1: Ayoy!
0: Ahead mga katropa, nga tanungan nga showbiz balita, boylog, aginadulong sa inyo sang Clear Skin Glutacogic Soap. Meron sang Glutacogic at Virgin Coconut Oil o kon VCO nga nagabulig. Agod nyo mapahamis at mapakinis ang aton kutis.

0: Sa ito naman yung sports balita, natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iala sa 2026 US Open. Matapos siyang mapierde kay American player Iva Jovic sa isa kadikit ng hampang. Again, pierde ni Jovic Iala sa score nga 5-7, 6-3 kag 5-7 sa Arthur Ashe Stadium sa New York sa diin naglabot sa kapintatlo ka oras ang kabugusan sang game. Abo na yan si Iala sa unang set matapos na uli sa 1-4. Apang nakabawi siya kag napatas ang hampang bago dalayon nga makuha ni Jovic ang set 1 sa score nga 7-5. Sa ikaduhang set, mas naging agresibo si Iala kag nakuha sini ang 6-3. Agod magpatas sa kasumpong. Sa deciding set, nakakuha sang kay gayunan si Iala matapos magpanguna ini sa 4-2. Apang nakabawi si Jovic kag dalayon nga nakuha ang kadalagan. Bangod sang resulta, nakabante si Jovic sa ikapat nga round sang US Open. Samtang nagtakop naman ang kampanya ni Iala sa torneo. O kaga siyempre, record-breaking mani para kay Iva Jovic. Kaysa sunod-sunod yung mga open, o mga tennis open mga katropa, ika-tatlo yan na ni. O nga man quarterfinals. Yahoo! Okay, ito naman yung sports news. Ang buhilog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mayroon sa mga kakaglabuhas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagpapagsik. Nagpapasog sa inyari ang nagpataas ang libido level sa lawas. Exciting! Philippines! Alright, alas 5.45. Oh, good morning, anay da kay Toto Baldison Escalada.
1: Good morning!
0: Okay, pare ko job, Anonoy.
1: Good morning!
0: Oh, dapat pare ko yung mga 50 years old. Baho, sobra-sobra na gid man na. Ayoy! Ayoy! Okay, Tristan Wyatt Gulay.
1: Good morning!
0: Okay, Crystal Maria Joy Libardo.
1: Good morning!
0: Kay Sir Chudilon nga nagapangapina.
1: Good morning.
0: Okay, Sir Ferdinand Duro.
1: Good morning.
0: Okay, siyempre, okay, Sir Georgie Bandilyon. Shout out ako sa pamilya Bandilyon kag pamilya Dasig kag Subong Mandinosta. Oh, kaga pamilya Esporma sa Ilaya Ibisan.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Vivian Harse Alayon, dira sa May Sigma.
1: Good morning!
0: Alright, sa atong yung pagpangalagad, mga katropa, standby! Okay, check na sa dili madugay, connection tawid kay Tropa Elmer sa mga natipon sini nga police report. Okay, pare ko Rex Ramirez, ha? Good morning, da sa liwan. Okay, Ma'am Sheila May, Daria Coril Vasquez. O, dira sa may, Kalipayan.
1: Good morning!
0: Yahoo! O, check ta connection ta with Kitropa Elmer sa mga police reports sininga na tipon. O, kumusta nga ton sini probinsya sa 24 oras mo na to na. O, nga magmonitor sang kalinong kagkatauhay sini. Kay Tyra Villanueva, aga pa nagbutwa.
2: Ayoy!
0: Sa Villanueva, pamili manda sa may Dulunan, Mungpong.
2: Yahoo!
0: Oh, good morning.
1: Good morning!
0: Oh, check ng detalye sa mga balita. Upod kay Katropang Elmer Estimar.
3: XFM. Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
4: Katropang sa Tonsini. Padayon nga pagmonitor sa ang kalinong kagkatawahay sa siyudad sa probinsya sa Capiz. Sa aton nga mga natipon nga balita diri sa siyudad sa Rojas Masubo-Subo nga balita naman patagid ang isa ka 18 anyos nga motorista samtang pilaso naman ang back rider sini matapos nga aksidente nga bumunggo ang motorsiklo nga ginamaniho sini sa isa ka salakyan nga nagluntad ini sa barangay Dinginan, Roca City, partikular sa Pueblo di Panay nga porsyon alas 8:50 sa gabi. Nagkilala ini nga biktima nga napatay kay alias sa Remark, isa ni siya ka construction worker kag residente sa barangay Kudyan na sakop sa Banua sang Ibisan, samtang ining driver naman sa salakyan aging kilala sa kay alias Earl 27 anyos, isa ka negosyante kag residente naman sa barangay Gabuan sakop sang siyudad sang Rojas. Sa aton sininga nakuha ng impormasyon gikan sa Rojas City PNP, napahayag nga samtang ginasubay sinini alias Remarco po nang iya sininga back rider ining dalano nagikan sa ila sininga lugar sa may barangay Kudyan, sakay sa isa ka motorsiklo nga isa ka Suzuki rider kaupod ang back rider sininga si alias Reyes, isa ka 16 anyos kag padulong inisla kuntani katrabasal di diriya sa may bahin sa nga Pueblo di Panay. Apang pag-abot diri sa lugar, inapahayag nga gulpin na lang nga nagliko ining isa ka Nissan Navara sa bakin iya sa nga natuong porsyon or sa nawala nga porsyon bala katropang saldi kag ining kasugata yung sininga motorsiklo nga ginasakyan sinisang mga biktima ang aksidente naman nga bumunggo sa iya sininga salakyan nagangkon sang patal nga pilas sa iya sininga ulo ining si Remark nga driver sang motorsiklo kag madasig naman nga ginrespondihan sa aton sininga makatapo sang Roa City Emergency Response Team kag gipadangat ining biktima sa Rojas Memorial Provincial Hospital agud nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong apang gideklarar ining death on arrival sang attending physician. Posibleng palesa ni sa iya sininga ulo ang rason sa iya siniman nga kamatayon. Samtang ang back rider sini nga si alias Reyes ay nagangko naman sa nga bagras sa iya sini nga nagkatuhay sa iya sini nga lawas. Ang ining mga involbado nga mga salakyan ining motorsiklo kag salakyan ang yara na sa karon sa kustodiya sa nga Roca City PNP para naman iya sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang ang driver sining salakyan ang temporaryo naman ginhilway sa Roca City PNP matapos nga nagtakupang niya sining reglamentary period of detention kaya ginahulat-hulat na ni Karosato sining makatapos ang kapulisan kung inibala ang mga biktima or ang himata sini ang magapasaka sa nagakaigo man nga panumbungon batok niya sa driver sang salakyan. Sa dugang natondering nga balikta sa Banua naman sang sapian amuman patay man ining isa ka lalaki matapos nga gilutang sang isa ka mamumugon sa sitio Intadaran barangay Bilaw sa Pian nga Kapis pasado alas 7 sang aga kahapon nga adlaw. Ang kilala ining biktima si kay alias Berto yara ini sa legal nga pangidaron samtang ginatudlo diri nga suspek ang gikilala naman si kay alias San 57 anyos kag lunsay man lang ni mga residente sang sitio Lagit, barangay Bilaw, Sapian, Kapis. Sandig sa investigasyon sang Sapian Municipal Police Station, ginapahayag nga nagpadulong sa lugar ining biktima ay good nga maghigot bala, maglambo sa iya sining nga karabaw apang hinali na lang nga nakabati sang duwa kalupok ay isa sa mga residente nga malapit mismo sa lugar. Kag dito sa pagtsikyar sini Katropasal di nakita niya ining suspek nga nagatindog kagyara mismo sa loyo sining biktima nga nagahigdaon na. So nagangkon ining or nagangkon sang pilas sa nawala nga porsyon sang iya sining likod ining biktima tugas ang pagpanglutang sa wala pa matumod nga sa isang armas lutang nga ginggamit sining suspek. Samtang ining suspek naman ang madasig nga nakapanagyo matapos na kumuter ining nasambit nga krimen na. Sa karon padayon pa rin ginakandak ng investigasyon sa Sapian Municipal Police Station angot sa sining natabo man nga insidente. Sa dugang naton dere nga balita kahapon nga adlaw ningin man dinalag-on man ang ginkandak nga drug or bypass operation sa pagbaligya sang hindi lisensyado nga armas lutang sang aton sining mga Panay Municipal Police Station sa ila sining operasyon dira sa bahin sa barangay Tiko, Panay Kapis, takna alas 2:25 sa hapon kag nagresulta ini sa pagkadakop sining tatlo ka mga individual naging kilala. Sanday alias Edmond, 56 anyos, amo ning ginakabig nga subject person. Kaupod sini nga Sanday alias Jose Rique, 52 anyos, lunsay mga residente sa barangay Agbanog, Pontevedra, Capiz. Kag si alias Rique naman, 56 anyos, residente sa barangay Pundol, President Rojas Capiz. Natigayon nga nabaklan ang subject person pinagi sa operatibang nagpakilala po Sir Bayer sa isa ka unit sa 38 caliber revolver. Wala sang bala. Sa balor naman sa 3,000 pesos serbi bilang bypass money. Kagdugang ang recover sa bag mismo sa subject person nga si Edmond ang 4 pegid ka sachet sa ginapatihan illegal nga droga. Ginabulbanta may kabugaton 6 gramos. Kag mayara naman sa standard drug price nga 40,800 pesos. Sa karon nga rain isa kustodiya sa Panay Municipal Police Station ang ining mga nagkaladakpan para sa nagkaigo nga disposisyon. Apisar nga wala sa minar cover ining aton sining mga operatiba sa posisyon ni Jose Rique kag ni Rique man. Pero sa gihapon, natalana ni silang pagapasakaan sa kaso sa pagbilar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So para mo sining aton nga mga natipon nga balita sa dugang galing nga mga balita bantayan sa programa Bullseye diri man gyapon sa 106.5 XFM Rojas. Sa aton sining nga padayon nga pagmonitor sa kalinaw nga katawhan sa syudad kay bilog nga probinsya sa Capiz. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Alright, salamat gid kay Katropang Elmer Stimar sa gid pangdulong sini nga balita. Tudugang sina karon nga detalye mga katropa, tutukan nyo ha. Kapila naton kay Man News and Public Affairs Program diri gid lamang sa 106.5 XFM Rojas.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alright, ito lang alang nakon tiyempo mga katropa. Ang iban nga balita tutukan karon diri sa aton sini nga pagpanalagad. Sa panatuntunan Bullseye po si Katropan Joven Anisco. Madamang salamat sa inyo pag-upod sa subong aga. Partner ko na lang sa technical side, Katropang Jason Anonon. Ako naman ang inyo ang korman, inyo Abian. Katropang Zaldeg Yab Jr. Para sa 106.5 XFM Roas, Katropa mo!
2: Exciting!
3: FM. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutukan ni Rio.
5: Sa aking call center agent.
4: Gormigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan po ko sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Hala! Ka-exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas Gigsabugos nga Pilipinas, lasays 8. Ang ining oras, buylog naman yung ginadulong sa inyo sang M. Luwillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express. Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita!
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas! Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 7 sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Agkaroon sa aton sining mga headlines. Sa mga balita lokal, 5 kabalay totally burned sa nagluntad nga sunog sa Barangay Cagay, Rojas City.
2: Glass installer ginbuno sa isa ka mangisda sa Banua sa Imbisan, suspect nagapabilin nga at large.
0: Mag-16 anyos nga lalaki dakop sa pagbaligya sang hindi lisensyadong armas lutang sa siyudad sang Rojas.
2: Lima ka pisor na ginarestado sa ginsalakay nga drug den sa Punta Tabok, Rojas City.
0: Sa ito naman yung balita, National Palacio Kumpiyansas or Kumpiyansa sa Gyapon sa PNP, kasunod sa payag ni VP Sara nga wala siya sang pagsalig sa kapulisan.
2: Kaso nga grave threats batok sa Vice Presidente, may probable cause suno sa NBI Director Matibag.
0: Sa ito naman yung balita, international US madinalagon nga ginpalupok ang tatlo ka mga oil tankers sang Iran.
2: Sa balitang entertainment naman, pambato sa Dominican Republic nga si Juhiri mula Dominguez ginkoronahan bilang bagong nga Miss World 2026.
0: Ato yung sports news, kampanya ni Alex Iala sa 2026 Open nagtakop na.
2: Balita naman sa kayong lawas, sobrang online gaming may negatibo nga epekto sa physical kag mental nga kayuhan sang tawo.
0: Ag sa business news, dalayon nga pagkakasang 12% VAT sa residential electricity ginhinyo sang isa ka senador. Oras sa Pilipinas, lasay sa 11 na sa aga. At naroon sa detalye na sa katod sinigit pang headlines, kaupod sa inyo nga mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Giab Jr.
2: Kakako naman si Katropang Elmer Estimar.
1: Express Balita! Express Balita! Balitang lugar! Balitang salingan!
0: Sa ito niyo mga balita, lokal totally burned ang 5 ka mga puluyan matapos ang nagluntad nga sunog sa sitio Bliss, Barangay Cagay, Rojas City. Pasada los 8 sa gabi sa Setyembre 4. Sandig sa impormasyon, nagikan sa Bureau of Fire Protection ang nasambit ng mga balay ang ginapanagiyahan sang Pamilya Buko. Naibaluan nga nagluntad ang sunog sa isa ka compound. O sa din lunsay, magpamilya ang nag-i-star. Bangod sa uman sa light materials ang mga panimalay, madasig ini nga ginlamon sang kalayo kung sa din ginapatihan sang pamilya na posible nagikan sa extra.

0: tensyon nga natuluan sang ulan ang ginsuguran sang kalayo. Samtang nagapabilin karon sa opisina sang SK sang Barangay Cagay ang mga apektado nga pamilya, at nakabato na sila sang bulig nagikan sa aton sining city government. Padayon naman ang investigasyon sang aton sining makatapos sang Roa City Fire Station angot sa gintunaan sang nasambit nga sunog.
1: Sa dugang nga balita, lokal nagapabilin nga at large ang suspect nga nagbuno sa isa ka glass installer nga kaupod sini sa ilimdan sa Barangay Basyao, Ibisan, Capiz. Tak na alas 10:30 sa gabi sa Setyembre 4. Gikilala ang biktima kay Milrod Piansay Ordas, 41 anyos, samtang ginatudlo naman yung suspect. Ang gikilala si kay Roger Balbuna Singson, 35 anyos, isa ka bangingisda, kaglunsay mga residente sa Basyao, Ibisan, Capiz. Sandig sa investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station, ginapayag na magkaupod nga mag-inom-inom ang suspect kag ang biktima sa balay ni alias Mark. Sa din may nagluntad sa mainit nga pagbinaisay sa tunga sang suspect kag sang biktima. Ginapayag ang gitinguan pa nga husayon sa tag-iya sang balay nga si Mark ang ining duwa apang ikakibot na lamang sini. Nagikuha sang suspect ang gunting kag hinali na gibuno ning biktima nga naigot naman sa kamot kag dyan sini. Bangod sa natabo, gilayon naman gipadangat ang biktima sa ospital agud nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong kag karon nga ra na sa stable nga kondisyon. Samtang suspect naman ang nagapabiling at large matapos nga nakapalagyo sang nakumiter ang pagpangbuno. Sa karon padayon pa rin ginakandak ang investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station angot naman sa nagluntad nga insidente.
0: Dakop man ang isa ka lalaki sa pagbaligya sang hindi lisensyadong armas lutang pinagi sa ginkasang bypass operation sa Roa City Police Station sa Kasanda Street, Barangay Punta Tabok, Roa City hapon sang Setyembre 5. Ginkilala ang suspect kay Fernando Jose Tanyelaso, 26 anyos, kaga residente sang sityo Masadyaon, Barangay 10, Roa City. Tigayon yung mabaklan si Fernando sa isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver nga loaded sa duha ka mga bala sa balor nga 3,000 pesos nga nagserbi bilang bypass money. Sa karon nakakustudiya na sa Roa City PNP ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon kag pasakaan sang kaso. Paglapas sa Republic Act 10591 ako ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Sa katapusan nga balitang lokal, arestado naman ang 5 ka mga individual matapos ang aging salakay sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDIA. Ang ginakabig ang drug din sa Railway Street, Barangay Punta Tabok, Roa City. Ang kilala ang mga nagkaladakpan ng Sanday Leo Ribalgos, 44 anyos, ang muna ginakabig ng subject person. John Alfred Balgos, 23 anyos, anak sang subject. Lunsay mga residente sa Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz. Alias Kinet, 37 anyos, kag-residente sa Barangay Milibili, Roa City. Alias Brent, 33 anyos, kag-alias GC de la Cruz. 47 anyos, kag-lunsay naman mga residente sa Railway Street, Barangay Punta Tabok, Roa City. Narecover sa mga nagkaladakpan ang anong tanan kasasye sa ginapatihan Shabu, mga drug paraphernalias kag 1,000 ka pesos nga bypass money. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa PIDIA ang mga arestado kag natalana nga magapangatubang sa kaso sa pagbelar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ang mga balitang lokal nga nabatean ang bulyogid nga ginadulong sa inyo sing Zantone Vitamin C sa kananasidic alkaline base nga vitamin C nga nagabulig agod nga mapabaskog, mapabakod ang imo immune system kag ginabuligan ang imo lawas agod nga pakigbatuan ng mga viruses kag ang mga bakterya. Express Balita, Balita
0: Nasyonal, Balita Nasyonal. Sa ato naman yung balita nasyonal, ginpasiguro sang Malacanang ang bugos nga pagsalig sini sa Philippine National Police o kon PNP Kasunod sang payag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang pagsalig sa kapulisan. Sunod kay Palas Press Officer Claire Castro, ginahimo sang PNP ang obligasyon sini sandig sa kasuguan nga wala sang ginadampigan kag wala sang halo nga pamulitika. Payag pa ni Castro, nagapabilin nga profesional ang mga pulis sa pag-amlig sa kinamatarong sang tanan nga tawo sa ila proteksyon. Hingganya taman sa palasyo ang sinuman nga may reklamo o kon kahangawa sa akwasyon sang pulis nga idangop ini sa husto nga legal or legal nga proseso. Inagi sa investigasyon kaga mag sa baylo nga magpagwa sang aligasyon nga wala sang nagakaigo nga basihan. Ginpunto man sang palasyo nga hindi ini or hindi sini pagpasugtan nga usaron ang kapulisan bilang armas sa anuman nga sa isang kalakasan.
1: Sa katapusan nga balita ng national, may probable cause ang korte sa tatlong kaso sa grave threats nga ginapangatuban ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ini ang gikumpirmar ni National Bureau of Investigation Director Milvin Matibag sa news forum sa Sabado, September 5. Ginatagan sa pagtamod ni Matibag ang nakapasar sa standard sa Department of Justice ang nasambit nga kaso antes i-file ini sa korte kag nakitaan pasunod diri sa certainty of conviction. Subong man yara sa sunod diri sa kamot sang hukom ang mangin resulta sa kaso base sa ginlatad nga ebidensya sa complainant kag respondent. Mga katropa, ang balitang nasyonal ngayon nabatian ang builog ang ginadulong sinyo sa Santon Plus Gold. Amera sa ang high potency sa 100% natural herbal extract ikan sa Magustin. Malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga makabulig agod ng papayo kag mapakusog ang aton resistensya.
2: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ato naman yung balita international, ginbuyagyag sang US military ang madinalagon nga airstrike nila sa tatlo ang mga oil tankers ng Iran. Sunod sa US Central Command o CENTCOM, kaila dalayon nga naguba ang mga tanker na makitaan sa Kerch Islands, isa sa Strait of Hormuz, agang ikatatlo naman na makita sa Gulf of Oman. Nalikawan man nila ang ginhimo nga pag-atake sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sa ila US aircraft carrier kag guided missile destroyer. Wala naman sang napatay o kon napilasan sa bahin sang US. Ginpaandaman man ni Admiral Brad Cooper ang commander sang CENTCOM. Ay, hindi sila magduha-duhang balusan ng Iran. In kaso atakiho nila ang mga barko sang US. May buluhan nga ang CENTCOM ang nagadumala sa mga military operations sang US sa Middle East. Ang balita international, builog ang idulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayroon sa pinasayang nga kombinasyon sa phytonutrients. Kapopular nga ginagamit ang protection ng aton mga mata batok sa pagkaguba sini bangod man sa katigulangon kung pila ka mga komplikasyon. Kaya rin isang lutein, beta-carotene, vitamin K, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C, iban pang nutrients. Makabulay gagawin mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Kag para naman sa aton sini nga showbiz balita, gain koronahan bilang 2026 Miss World si Jeremiah Dominguez sa Dominican Republic. Pagabuslan sini si Miss World 2025 Suchata Song Suwang Sri sa pungsod Thailand. Nagapangibabaw ang Dominican Republic Beauty Queen sa 111 tanan ka mga kandidata sa bugos nga kalibutan. Ginehwat ang coronation night or coronation night sa 24 Square sa Nha Trang Vietnam sa Setyembre 5, Subo nga Tuiga. Nakuha naman ni Elizabeth Reyes Alaburn sa Spain ang second runner-up, samtang si Tanusia Chiti naman sa Malaysia bilang third runner-up. Si Dominguez ang pangaduang Miss World title holder sa Dominican Republic, samtang nagtapos lamang sa top 12 ang pambato sa Pilipinas nga si Asia Rose Simpson. Sa diyan ang top performer gikan sa Asia o kon sa Asia kag Oceania. Mga katropa, ang balita ng entertainment, ngayon na ba tiyan ang buylog nga ginadulong sinyo sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agod nga ipamper ang imo kagulingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap.

0: Sa ato naman yung sports news, nagtapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iala sa 2026 US Open matapos sining mapierde kay American player Iva Jovic sa isa kadikit ng hampang. Inperde ni Jovic si Iala sa score nga 5-7, 6-3 kag 5-7 sa Arthur Ashe Stadium sa New York sa diin. Naglabot sa kapin 3 ka oras ang kabugusan nga hampang. Naabod na yan si Iala sa unang set matapos na ulihi ini sa score nga 1-4. Apang nakabawi ini sa second set. Kaga napatas ang hampang bago dalayon nga makuha ni Jovic ang set number 3 sa score nga 7-5. Sa ikaduha nga set, mas naging agresibo si Iala kag nakakuha or nakuha niya ini. Samtang sa deciding set, nakakuha sa kaigayunan si Iala matapos nga nagpanguna ini sa 4-2 apang nakabawi si Jovic. At dalayon nga nakuha ang kadalagan. Tungod sa naging resulta, mag-aabante si Jovic sa ikapat nga round sa US Open samtang nagtakop naman ang kampanya ni Alex Iala sa torneo. Ang ato naman nga sports news, buylog ang idulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayar sa maka kaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabasog sa inyariya ang nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargi lamang sa isa ka kapsula. Sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Mga katropa, para naman sa atong sining balita sa ikayong lawas, ginapahayag sa mga eksperto nga ang sobra

0: Ginaingadlan man ang may mga posibilidad sa repetitive injuries pareho sa gamers or gamer's thumb kag carpal tunnel syndrome bangod sa padayon nga paggamit sang kamot samtang nigahampang. Dugang pa sini ang kakulang sa physical activity bangod sa sige nga pagpungko mahimo ang magdala sa obesity kag iban pa nga mga health risk. Gani ginapahanumdom sa mga eksperto ang publiko nga mag-practice ang balancing nga paggamit sang teknolohiya, lakip na ang paghatag sang oras sa pahuway, ehersisyo kag aktwal nga interaksyon sa pamilya kag komunidad agon nga malikawan ang malaing nga epekto sini sa ikayong lawas. Ang balikta sa ikayong lawas ang builog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, telewin ang pinakabagong produkto sa inyo, Stockholm Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea, ang manami nga pagkaon or pag-inom sini sa Santon Gold Herbal Tea matapos ang pagkaon agad nga matunaw ang matanaan mga kinaon sa ton sini. Ingat yan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ang sa balita sa patag sa negosyo, nagpanawagan si Senator Bam Aquino sa gobyerno nga tunaan ang dalayon nga pagkakas sa 12% VAT sa residential electricity agud mapanubo ang pagsuluktan sa kuryente. Inimana sa tunga sang ginaduso nga pagkakas sa system loss charge nga nagabugos sa masok kon menos 5% tubtob 6% nga pagsuluktan sa kuryente. Sa briefing sang Development Budget Coordination Committee o kung DBCC, ginsining ni Aquino nga ang hagna ang mahimo nga maghatag sa dako nga kasulayan sa mga consumer kadungan sa mga tikang nga kakason ang systems loss charges sa ilang mga bill sa kuryente. Nauna nga gindiyo ni Aquino ang Senate Bill number 266 nga nagatuyo nga exempt sa VAT ang pagbaligya sang kuryente sa mga kumpanya nga yara sa generation, transmission kag distribution subong man sa mga electric cooperative. Inutuyo man sa nasambit nga hagna nga himuon nga exempted sa VAT ang mga serbisyo sa mga franchise grantee sang mga electric utility.
1: Express Balita.
2: Sa ito naman yung foreign exchange rate update, nagigan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar na mabaylong 62 pesos and 59 centavos. Nagigan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar 49 pesos and 34 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 97 centavos, Euro 72 pesos and 66 centavos, ang Saudi Riyal may baylo nga 16 pesos and 64 centavos. Mga katropa, ang business news kagang foreign exchange rate update, ang builog naman yung ginadulong sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant, nagabulig para sa aton skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kangay sa magustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kunmargusok ang premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend agon nga ma-refresh ang energy nga suporta sa aton ikeng lawas nga naghatag sang natural glow sa aton nga mga panit.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dari of it, mga katropa, nga aton sini mga natipon yung mga balita. Dari sa aton sini pagpangalagad sa mga adlaw sa Lunes sa Express Balita. Sa mga balita naman, ninyo nabatihan ang buylog na ginadulong sa inyo sa matikilidad niya produkto sa Yes Talk Incorporated, ang Santon Plus Gold,
0: Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Coffee Mix,
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
2: Santon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santon Gold Herbal Tea,
0: Santon Gold Coffee Mix,
2: Test the Pain,
0: Santon Plus Herbal Oil,
2: Santon Plus Herbal Soap,
0: kag Clear Skin Beauty Soap.
2: Ang mga produkto sang Yes Talk Incorporated ang mabakal sa mga suki niyong mga butika dira sa inyong sining lugar. Mga leading drugstores na ito nationwide kagay sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Pabakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Mga katropa, magkasunod na pala tuntunan, Bullseye upod si katropa Jovi Danis.

0: And syempre, Lunes kita subong, lauman ang mangin mabugat, kilakat sa trapiko subong aga. Lagi mangin pasensyoso kita. O kag maghalong ang tanan. Yahoo! Sa mga nagupod sa aton yung pagpangalagad, sa mga nagtutok sa ila sini mga radyo, ag sa mga naglantaw man sa aton yung Facebook Live, good morning!
1: Good morning!
0: Sa katapusan, kami na lamang ang inyon nangintag balita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kaga ko naman si Katropang Elmer Estimar.
0: Lagi niyang Express Balita! Balita.
3: X-F-M X-F-M
4: Yes, to hell!
5: The Secrets of Hell.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya nagabat tiyag nga mamuhin. That's why
4: yes,
7: kalipas na nagalipas ang inadlaw.
6: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amo ining ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
7: Yes.
6: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
7: Kinanglanon mo, Sir Josil, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
6: Ang iban sini naga kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
7: Yes.
6: Kung wala na gid.
7: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
6: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: 7 Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
6: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
7: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-i- dorso si ni Sir Josil sang ginatuwag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-aangko ni siya sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
6: Hindi na sa kabatsyag.
7: Yes.
6: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
7: Again.
6: Again.
7: Yes.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo, Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The Secrets of Health.
7: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sa mga joints, posible mabalda. Ang iya sa mga panit, naga-dry, kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang siling na nakapangapian sa Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
1: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: The Secrets of Health.
6: Sa mga kalalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
7: Correct.
6: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
7: Correct.
6: And imbalances.
7: Correct.
6: So pwede ina mga abyan makabulig na ito sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
9: Yes! To help!
6: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan-init.
7: Mm-hmm.
6: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
7: Yes.
6: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyong pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: The Secrets of Health.
9: Yes, to help!
10: Hala, ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Exciting!
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, las 6:49.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Bullseye! Mayo nga ka mga katropa ay nagpangalagad na panibago na naman genisyon sa palatuntunan Bullseye! Diri sa 106.5 XFM Rojas sa katropa mo! Nagpangalagad kita subong adlaw sa Lunes, Pecha 7 na sa bulan sa Setyembre, tuwig 2026! Opod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco!

0: Hoy mga katropa! Good morning! Good morning na! Hoy, bangon na! Hoy, aga na ni! Labi na sa mga trabaho, it's Monday! Oh, hulag-hulag na, galaw-galaw na! Oh, bawal tamarin! Labi na sa may mga regular nga trabaho da. Oy, 109 days na lang before Christmas.
1: Yahoo!
0: Oh, ti syempre, kwan ho? E ginalauman nga bonus. Ah, karon patamad-tamad kada sa imo sa ninyo trabaho. Patunto-tunto kada kag i-layoff ka.
1: Oh no.
0: Di ka gina karon ka kwan sa gamsam ka bonus niyan. Oh, gani amat-amat na ha, bangon ka na da. Ah, parang ati. Oh, ma, hindi ka malate sa imo sining nga trabaho. Sa mga estudyante nga may klase. Uy, pamukawa na na ho.
2: Sa bawat kwento ng buhay.
0: Amat-amat na, syempre, sa mga nakabugtaw na, kain na pa. Uy, kamusta ka mo da?
3: Good morning!
0: Anong nga ton sining ginpreparar para sa pamahaw? Oh, ginano nyong itlog nyo da? Ginbati? Gin sunny side up? Ginlaga lang? Oh, depende sa trip nyo ah. Importante may pala mahawon subong. Ikaw ah, Solomon Antonio, anong ginano mong itlog mo?
1: Ayoy!
0: Bali sa lumon, ginsolo simhot ko lang.
1: Ayaw!
0: Yaway ko na gintandog at tropang Jube na ginsolo simhot ko lang. Eh, sing ano man niya, itlog mo ang ginsimhot mo. Ginsimhot niya, lang taon niya. Kung isa, mabalaan mo na sa simhot mo. Oh, basibla, baog na na, Solomon Antonio, ha? Ay lang si Teacher Day ho, nagapulo pamahaw na subong ho. Ano yung pabahaw da, Teach? Good morning lang da ha, kay Teacher Lorena Dasa de la Cruz ho. Bawa nga ako ninugpadala kay JJ, nalipatan ko na naman. Nagligad ko pa na i-dalon, tani, padala sa iya. Lingan ko naman. Sige ah. Okay, dirin sa ito, sining pagpangalaga. Inabi-abi na naton, gina-welcome na naton ang aton sa mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Kag siyempre sa malabutan sang aton sa nga palatuntunan. How are you people? Okay ba tayo dyan?
1: Yahoo!
0: Alam na sa mga kwanda ho, bagulang bukas ang ilang mga radyo da. Hoy, sa inyo tanan.
3: Good morning!
0: Sa mga suki, tadira mga kabinan sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Damo nagatutok dire ya sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Dira kay Wendell Dolorosa Seafood Section. Kaya Jeneline Asuncion dira sa Marjeline Fruit Stand. Kaga sa Kaiser Herminio Hicaldi da sa Hicaldi Meat Stand. Kumusta mga baboy tada sir? Ang isdaan section da. Oh, kamusta ka mo da? Okay, Ma'am Aileen Agdales sa Aileen Kapihan sa first section. Agdira sa security personnel sa Bagsakan Center, ha? Oy, sa inyo dyan.
3: Good morning!
0: So, bumaan dira sa may Pueblo Terminal. Oh, dagsa na nanasubong ang mga pasahero, mga muniuras. Hasta la City Media. Kadagsa ng mga pasayro, estudyante, nag-a-opisina. Ara na daw sa terminal sang jeep, terminal sang bus. O, dira sa terminal sang mga sang maldita. O, ang iban nga early pa nakabot, nagapulo pamahaw, anay da sa Abcidi, Itirio. Ah. Ang iba na ramanda mga kabinan sa De Gracia, Itiri. Or sa Arvin Itiri, man insurance company. Oh, sige, mayong aga lang sa inyo da, ha? kay Crismon Bulanada, ha? Mayong aga lang. At syempre, hindi ba magpaulihi mga katropa? Ang aton sining mga katropa, onliners!
3: Good morning!
0: Labi na sa mga kapisnon, di ba niya lupalop sa Pilipinas? Di man mga kabinan niya lupalop sa kalibutan? Na nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa? Don't forget to like, follow, and share ang aton sining mga official FB page. Syempre, ang 106.5 XFM Rojas. Kagang XFM Rojas 106.5. And syempre, don't forget also to subscribe sa aton sining mga kabyanan nga kuano sa aton sining YouTube channel. Ara nakapin ang aton sining ang link sa aton sining comment section.

0: Subscribe na sa aton sini nga YouTube channel. Pwede man maskada ng aton sini nga QR code. Ara, nag-a-flash sa iyo, subong sa inyo sini nga mga screen, mga kaabyanan. Alright, ang oras na ito, 6:58, standby! Kedo-kedo guys, check tap, pinagka-latest nga lakat sa panahon. Direktamente mga kaabyanan, mga katropa sa aton sini nga pag-asa. Kamusta ho na ito ng dalagan sa panyempo? Umpisa subong adlaw sang Lunes. Hasta sa subong simana. Oh, kamusta ang monitoring sa aton sini nga pag-asa? Ari na imbukad ang report, mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga. Mababang pasalidad na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong International Ning Croban o si dating bagyong Pilandok. Kasalukuyan, nasa layong itong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong bagyong ito ay pinapalakas ang habagat, kaya nakakapekta pa rin ang habagat sa Luzon at sa Visayas. Bukas at sa Merkules, inaasang pa rin na makakapekto ang habagat dito pa rin sa Luzon at sa Visayas. Sa lagay ng panahon, pamisa-misang pag-ulan ang inaasahan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, ganun din sa Batangas at sa Occidental Mindoro. Habang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, sa lalabing bahagi ng Central Luzon, sa lalabing bahagi ng Calabarzon at sa lalabing bahagi ng Mimaropa. Sa lalawing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng fair weather o may time pa na masisilayan si Haring Araw. Pero may tsansa pa rin na mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Dako naman tayo sa Visayas at Mindanao. Makakaranas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Antique. Habang sa lalawing bahagi ng Kabisayan, ganoon din sa buong Mindanao, ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasamang isolated ng pag-uulan dahil sa thunderstorm. Ngayon, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ang mga lugar na makakaranas ito ay sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan din na malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas at sa Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, inaasahan din ng malalakas o matinding pag-ulan mostly dito sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar nito ay sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan at Antique. Kaya sa makabubaya po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging handa dahil dyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalo na po sa mga mabababang lugar at malapit sa kailugan. Walang giliwanin ngayong araw o wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero payala po sa ating mga kababayan na papalaod sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat lalo na na sa mga karagatan po sa Luzon. Ang araw sisikat sa ganap pong 5:44 ng umaga, sunset sa ganap na 6:04 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa pag-asa. Maraming pong salamat.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, nabatian ang aton sining pag-asa, mga kaabyanan. No, may kang tanan sa pinagkalitis kalakat sang panahon. So, ining mga nagapalibot, mga katropang bagyo. O, diri sa aton. So, isa na lang ang bilin, no? Ining si Tropical Storm Cruvan. Ano ni siyang dating si Pilandok, no? Nga, daw nga nag-record. O, di daw ma-re-enter sa liwat sa Pilipinas, ha? Ayoy! Meturan ko sa mga bagyo, subong daw kadugay, mag-exit. Oh, may ano di sa Pilipinas, man nga, kuanaw, do, namian gin sila yan. Oh, di ba? No? Oh, may ano di sa Pilipinas, nga daw, nagligad, gin palibutan, gita ni, sa sining mga bagyo, mga kaabyanan. Oh, di sige, pangamuyoon talaga hindi na mag-record. O, nag-apekte dori sa aton, amo ang habagat sa gihapon. So, expectaron na aton mga katropa, no? Ininya pila ka mga isolated nga pagulan. Na aton sining posible mabatsyagan mga kaabyanan. Pero dere sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, medyo manubo ang tsansa sang pag-ulan, no? So kung may ara gyud man te depende sa kabugaton kadamulon sang galom mga kaabyanan, pero subong adlaw, although medyo magalumon kita, pero expectaron naton mga katropa, no, nga mangin manayanaya sa gihapon ang aton sininga panayempo subong adlaw sang Lunes, no? So makabatyag man kita gihapon sang Kapaang mga kaabyanan. Bullseye! Okay, mo yun to ang aton sining weather update. Siyempre, ini naman dala sa Kalwan, mga kaabyanan. Dala sa Kalwan, sang Santon Gold Coffee Mix. Soy! Kapina, kapina, kapina!

0: ang sagot dyan. Alright, kapina. Sa mga way pa na nakapangapi. Okay man, way pa kaini tubig. Ay, may ara pa. Oh, pangapi na ha, sang Santon Gold Coffee Mix. Oh, sagam sa mina ang kanamit kag health benefits sang Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan. Muningay ko isa may sako-sako ka kun aga lipat ka na magpangapi. Oh, subong ha, tinami ko nakapangapi kun daw relax ka na wala. Oh, way ka na sang daw ulubrahon gid. Inang mapukusan mo gid ang imo sini nga pagpangapi ba. Ah, di bala? Ako magpangapi ko amo na eh. Gusto ko inang tawhay bala. Okay, kung isa kun sako ka, kadto pabalik. Oh, may ginaobra ka sus paglantaw mo kape mo. Bao ah. Oh, malamig na. May man tani ko naga ice coffee ka. Oh, speaking of ice coffee, gintistingan ko nimo. Oh, ang Santon Gold Coffee Mix. Timplahan ko sa butangan ko dayon sang ice. Ah. Kaga palamig-lamigon na. Ah. Oh, kanamiton mo.
1: Wow!
0: Oh, pwede siya sa mainit, pwede siya sa malamig. Ah, mga kabina ng Santon Gold Coffee Mix. Eh, san oto nagligad nga daw naginutan ko ba? Oh, gintimbla ko gani, duwagid ka sa shade. Oh, medyo dako, dako may sa balay, may ara ko na nga daw dako nga ano blaw. Daw stainless nga ano. Oh, ah, sako daw nainitan ko, to timplahan ko duha ka sa shade. Oh, bubuan ko anay sang mainit nga tubig para matunaw ang dapat matunaw. Oh, pagkatapos sinada. No, butangan ko sang pulpugan ko siya sang ice. Ah. Oh, no, tapos ginakuan ko sus kanamiton gali kuan man. Ay, hindi lang sa mainit kundi sa lamig. Oh, so suabi gidya sa ang sabor mga kaabyanan, mga katropa. So yan ang Santon Gold Coffee Mix ha. Oh, di syempre hindi lang kanamit ang dala. Kundi ang health benefits nagikan sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amarguso, kaga syempre himo sa premium coffee. Kasuway nga puno ini sang health benefits plus pagidang glutathione, kagang collagen mga kaabyanan. Ang antioxidant kinagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. So kung nakasantong Gold Coffee Mix, may kapi ka na. Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. So mabakala sa mga suki naton yung mga butika, mga kaabyanan, Santon Gold Coffee Mix. Mabakal dira sa South Star Drugstore. Try nyo man ang Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Grace Pharmacy, kag sa mga tanan outlet sang Super K Drugstore. Dira sa may Pharmacia Benjamin. Try nyo man ang kuano? Ang AGB Drugstore dira sa may Caldeo First Pharmacy. May aragi na sila da. Ang kag sa mga suki ninyong mga butika. Dira sa RB Butika sa Banwa Sampanitan. Okay, kag syempre tandaan lang naton kung nagainom kita sang Santon Gold Coffee Mix, hindi pag-ihaboy ang empty sachet. Kaya pwede nyo pa na mapasakop mga kaabinan, mga katropa. No, sa aton sininga Santon na Rex FM, libu-libong papremyo. Oh, kaga, by the way, ha, ang good news. Oh, pila na lang ka sinimana ang nabilin mga kaabyanan, mga katropa. Ah, sa aton sining kuan. Ah, sa aton sining ano ni? Ng mga weekly draw. Kay di sa September 30 na ang aton grand draw.
1: Hey!
0: Sino ayan mga katropa ang maambunan ka makakuha sang 50 mil pesos, 30 mil pesos, 20 mil pesos, kag tag 5,000 pesos nga consolation prizes. Ati, subong na nga bulan sang September, ha, may baluan. Mga kaabinan, gani, ha, kung ako sa inyo, dapat amuan nyo ng inyo sini nga mga entry, mga katropa. Kaya mo man ang sekreto, da, the more entries you have, the more chances of winning.
1: Wow!
0: 3,000 pesos sa ngaton siniga panagtag ha, mga katropa sa kada weekly draw. Nagdalag ko ng mga papremyo sa grand draw. Ha, so, gani, amat-amat na. mga katropa. So isa sa mga proper purchase natin dirang Santon Gold Coffee Mix. 5 ka sachet ang kinahanglanon nyo, ha, para makapakasakop mga kaabyanan. So gani, pangapi na!
2: Bullseye!
0: Alright, sa aton sining pagpangalagad, ang oras na to na alas 7:10. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan, sa aton sining palatuntunan. Sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining palatuntunan mga kaabyanan, no? Diri sa aton sining pagpangalagad, isa ka persona patay matapos nga ginaligar nginluthang dira sa may banwasang sapian. Sa ano nga rason ini mga kaabyanan, no? Ining pagpangluthang nga ini. So check na to ng report ni katropang Elmer Istimar.
3: Live report.
4: Patay ang isa ka lalaki matapos nga ginluthang sa isa ka mamumugon sa sitio in Tataran, Barangay Bilao sa Pian, Capiz, pasado alas 7 sa aga kahapon nga adlaw. Kikilala ining biktima sa kay alias Berto yara ini sa ining pangidaron samtang ining ginatudlo naman nga suspek ang kikilala sa kay alias San si 7 anyos lunsay mga residente sa sitio lagit Barangay Bilao sa Pian, Capiz. Sandig sa investigasyon sa Sapian Municipal Police Station, inapahigan nagpadulong ining biktima sa lugar. Agod na maglambo sa inya sining karabaw. Inali na lang may nakabati sa duha kalupok nga isa sa mga residente malapit man mismo sa lugar. Nga kung sa diin nga padulungan niya ni mismo, kagin si Kiar, kag dito nakita niya ning suspek nga nagatindog man mismo loyo sa biktima nga ining biktima iya ang nagahigda na at atropang juben matapos yan nga ginalutang sa nga makaduha kabises igo sa likod sa nga sining porsyon sa sining biktima pero wala pa na matumod kung ano nga sahi sining armas lutang ining suspect naman ang madasig yan nga nakapalagyo matapos nga nakomiter ining nga sambit man nga pagpanglutang sa biktima sa karon pa dayon pa nga ginaimbestigaran sa mga katapusang sa Pian Municipal Police Station na ikang tanan sa sining natabo ng pagpanglupang patay sa isa ka biktima draiya sa may banwa sa Pian. Sa mga itong balita, nagikan sa Pian Municipal Police Station ang bulogid nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Ngesto Health Incorporated, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang miyara sa mga kakaglabo, waska herbal extract kapapilargid sa South America, nga nagapabagsik, nagapukusog sa enerhiya, kag nagapataas ang libido level sa aton sining lawas. Sa mga mister dera, gamitan niyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kinesis, magtumar sa gitlang mga kapsula, siguradong mas manami o mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, ang mga bakal sa pinakamalapit kag sukin ninyo ang mga butika sa inyong lugar, ilabinigid sa Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, kag pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, parabong salamat katropang Elmer Estimar. Sining information mga katropa nga dabati Andre sa aton sining pagpangalagad. Away pa matumod diri kung ano ang mga katropa ang motibo sang sining sospechado sa pagpatay sa sining biktima. Okay, balo na naton na dugang mga kabinan o ano gandang gut-gut sang sining suspect sa biktima nga man nga ginalutang nga ginini. Kaga nang ginatunaan sa kamatayon mga kabinan sa biktima ho. Tutukan nyo ha ang dugang nga pagpanalawsaw mga kabinan sa aton sining mga katropa reporters.
2: Bullseye!
0: Sige, sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pagpangalagad, isa man ang patay. Kag isang pilason sa nagluntad naman nga aksidente sa dalanon diri sa may siyudad sang Rojas. Detalye sa balita po sa kay katropang Zaldi Agihap Jr.
2: Live report.
5: Patay ang driver sang isang motorsiklo samtang pilason naman ang rider sini matapos nga punggo ang ila sining ginasakyan nga motor sa isa man kasalakyan sa bahin sang Pueblo de Panay, Barangay Dinginan, Rojas City, alas 8:50 na isang gabi natabo sa Setyembre 5. Ang biktima diri ang ginkilala sa Elias Ray Mark, amuning driver na napatay gid, kag ang back rider sini, amuning si Elias Rice, isa mang ka 16 anyos, mga lalaki kaglun sa mga residente sang barangay ko dyan, Banwa man iya sa Ibisan. Samtang ang driver sang Nissan na barang sa lakyan, ang ginilala kay alias Earl, 27 anyos kag residente sang barangay Gabuan, Roja City. Sandig sa investigasyon sang Roja City PNP, ginahayag rin sa may intersection na tabo ni diri sa bahin sang Pueblo, Katropan Jovendri, balan ni sa ano, lapit sa isa ka subdivision sa natabo ini accident. Galiko ni pawala ang salakyan, ang motor naman halin ni sa may Ibisan going to Pueblo ni. So gapaliko na ni pawala ang salakyan sang bumunggo sa nauna nga porsyon sang salakyan sa right side ining tong ginasakyan sining biktima kag sang nabunggo to ay nagaalapwa agid ni sila kag ining napatay nga si alias Raymark nagangkon gid sa fatal nga pilas iya sini nga ulo kasgas naman sa lawas. So, sa naglilain niya parte sa niya lawas ang nangkon ni alias Raz nga Opodya nga back rider. Kay sandig di sa dugang na investigasyon sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sa motorsiklo. Sining ni alias Remark, rason nga why ni siya makaprino gilayon sa nagliko in wala ang nasambit man iya nga slakyan. Dugang pa dire, nga ang ginagamit lang gali nila nga suga kay wala ni suga ang motor mo nga ginasakyan ko tropang Joben kay ano lang ya ang pin light glass or ining flashlight sang cellphone tropang Joben sa so, mula na ila ginagamit nga iwag sang natabo ining aksidente man. So gin padangat pa ni ang driver sang motor sa memorial apang gintarar ining dead on arrival sang doktor. Tangi depata naman sang pagbulong ang nangkon nga mga bagras sini nga iya sini nga back rider samtang ining driver sang salakyan ang ginhilway sa karsel sang Roja City PNP bago din naglakop na ang reglementary period of detention sini katropang Joven. Ginaulat pa karon sa kapulisan ang pamilya man sining napatay sa anong nangin desisyon nila sa sining nasambit man nga aksidente. Balita nagikan sa Roja City PNP ang builog man bilong signal sa Santon Plus Herbal Oil ang Blanius Antibiotic Properties nga maayogid niya ibanyos sa mga katol-katol sa aton panit at sa mga pagtalanakit nga nabatsaga naton sa aton sininga lawas. Mabakal sa mga suking yung mabutang dira sa inyo sininga lugar. Pag mabakal man sa mga leading drugstores na ito nationwide ka nga isang Super K drugstore, generic drugstore, kag the generics pharmacy. Mabakal man online, pinagkain nyo sinin ng mga Shopee kag TikTok shop. Kasi 106.5 XFM News, Zal de Gab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, manamungon salamat katropa ng Zaldi Aguihap Jr. Masabot-sabot nga balita ini siyempre sa pamilya. No, labi na sang sining nahulaan mga kaabyanan, no? Aksidente sa Dalanon. Tiyan mo ni ka importante sang ginatawag naton mga kaabyanan, no? Nga mga accessories sang aton sining nga mga salakyan, no? Hindi lang hambal nga motorsiklo, labi na kung nagamotor ka. No, kay especially kag naga travel ikaw sa gabi, no? So very vital nga dapat may suga kagid bao kung kaisa makasugata kasi na nakibot ka lang katro. Kasi may harap gani nga ginasuga nila katropang Jason inang sa lighter bla. Maluoy ka.
1: Oh no.
0: No? Tindi nyo ginamabasol kung mabungguan kamuda. Ha? Oh, cellphone ano gid na ang kwando aninipot lang na niya sa gabi labi na kondolom, di ba? Oh, daw ninipot niya na ng suga niya sina. Ha? So ang suga sang ang flashlight sang cellphone ay naging design para gamiton tayo mga kaabyanan. No? Bilang suga das dalan kun kwan inay kung ikaw lang maano pero kung malapad na hindi na mo nakakuha ng siga niya. Ha? So muna gani, ah, biskan diin kita nyo kung magparinyo ka mo sa inyo sa inyong motorsiklo da. Diba? Gina-check yargid ina ang mga accessories. Imoda mga tail light. No? O, imoda nga mga signal light. O. So gina-check ina. Kag hindi ka paghatagan sang certification na. No? Kung ah, palyado inang mga suga. So hindi lang na ihambal nga ti ah, kay para biga-biga ang mga kabinan sang salakyan nyo o kung sang motorsiklo nyo ining mga nabutang dira, no? Ginbutang ina dira for your own safety. Di ba? No? For your own safety. Di ba no kamo na makita as dalan karon kung pundido suga nyo da? O paano mabalaan na karon nga nagamawiliko ka na sa wala ang angimo sining nga signal light. O puro lang tuo. Ayoy! Di ba? No? Oo. Oh. Isa kibot ka lang mo, lapit na lang ba naman likog, gulpi ka lang ya, palabawan niya sang tiil, eh, mali mo man lang ito, basi nabiring to yung tiil niya. Kaya galiya maliko siya sa wala, tiil yung ina, oh, daw ayam ko gano'ng mangihi, sa daw alang-alang, man.
2: Ayaw!
0: Oh, kagay ko sina mo. Kasundan na kami, may siya ga signal light. Oh, kay gali ya pundido gro signal light ya. Gulpi lang siya sumikad katropang Jason. Oh, kasikat-sik. Kay gali ya maliko sa uy. No, importante na sa mga kauturan, talabi na kunara kamo sa karsa down. Hindi tanan nga kasunod nyo, may tsindihan nila nga muna nga mga signal nyo. Oh, pero may araga niya, hand signal, di ba? Oh, pero hindi tanan yung mga kwan, maka kwan blada yun, maka relate sina. Oh, labi ng sugata, yun daw, ay man kagi nga daan sang seminar. Oh, nagmato-mato malang abi, ya kwan, nagmato-mato lang abi, nagtututo lang nag-drive, no? Sa kagulingon niya, kag sa barkada niya. Oh, tapos way man gabasa-basa kapanit kay boss. Di ba? No? Oh, ini siya kabaloy ya kagarang kahon niya ka ikaw hindi mo ginaya sa basol. Oh, sa muna gani nga dapat, oh, makita niyo na motorsiklo niyo, oh, way nagasigad ang suga niya. No? Bayluhin na na, pila man lang na. Hindi yun nakaubos, pila man lang suga. Depende sa motor, no? Oh, pero ang motor sang kilala mo, itong ikuha niya kahapon, dumahal-mahal tong suga, no? Oh, di ba? Katuwa lang, ay sus, bisang gumastos ka sang 500, no? Ikumpara mo kung ma-disgrasya ka. Di ba? Oh, sobra pa ng gastuhon mo da.
2: Ayoy!
0: So, butang nyo sa siguro, mga abiyan. Oh, mahambal ka lang. Sige lang, bay ilan da, ah. Oh, kay kwan man lang na. Kwan ina, tawag da. Inang signal light man lang na. Oh, signal light man lang na. Pero kung mabungguan ka timo dyan, no? Kay way mo ginbayluhan. No? Inbutang mo pa sa alang-alang ang imo sininga kabuhi. Di ba? Sa muna gani nga ti asikasuhan nyo, basta may mga amuna, mga kabyanan. O, oh, balik ka tropang Jesus niya, inang mga suga nga daw aninipot, tapos makibot ka lang, ara na si mo, tubangan. O, oh, may ara ako gani nga, hindi mo mabalaan nga, buta, ano klase bumbilya daw, kung isa, malabo pa balang ilang nga, kung ano. O, oh, di ba? Sa muna ka-importante, ina. Hindi niya biga-biga, design, o kung ano na dangi na pang butang sa motorsiklo nyo, safe for safety measures na. Ha? Mga kabyanan, that's why, obligahon nyo ginang inyo sininga mga kaugalingon. Tapos may ara man may mga suga, pero ang sanag daw makita ay nakamunilon sa highway, may ara na. Di ba? Dapat sa standard ya, no? Oh, may ambal ni Jarne, no? Kuwebas, may araman niya, sir, nga ang spotlight red, ginimo nga white, ang lights, tapos may igpat-igpat pa nga blue.
2: Wow. Oh, no! Oh,
0: tsaga niyo, guru, beer house.
2: Ayaw!
0: Oh, di ba? Uy, oh, kita mo, gugta si Jarin, sina, oh. No? Lainun pagid, no? Oh, di ba? Ay, maluoy ka, oh. Kung anong standard amo na dapat ang sundon na ton. Amo na ginakom na dakpa kuan ka muda sa LTO tapos gid ka mo. Oh, doble gid bukol nyo sina mo. Oh, halong gid ah. Oh, sa karsada. Kung ako ya, hindi ka na mag-drive sina. No? Labi na kung gabi. Okay lang na ako ng drive. Ban mo lang ang mga lugar masanag. No? Nga bisyan daw ga. Daw ninipot na lang ng suga sang imos ni motor kita ka mang gyapon. Oh, pero ineng dolom, ah, salaan ka gid karon ninipot niya. Oh, pero inang kilala ta si Rosso, ah, big ng suga sang iya motor kay bag-o pa. Oh, di ba? No? Hindi gid paghalinon ta ko hapon eh. Oh, na kinuha niya gid gali. Oh, perte. Hula mabita bida o pa kay bunyagan ko lang mga tatlo lang kakurit niya gas-gas okay naman ang guro. birthday gift niya guro to sa iya kagalingo no birthday gift niya okay man sana all my birthday gift no. Okay o si Rex data niya pag nakita mo red kag blue gaig pat highway patrol. Ay, ilaban magamo na. Police patrol. Halo, oy kao. Ing iban gidya way gida, damo gidya kartihan sa mga motorsiklo nila. Oh, way sila kabalog nga pati safety nila ginabutang nila sa alang-alang. Bullseye.

0: Check natong detalye sa balita ni Katropang Elmer Istimar.
1: Live report. Na nga pagdata sa kaansang kaso subong adlaw sa pagbayular sa Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ining lima ka mga individual nga nadakpan matapos hingin kasang nga pagsalakay sa isa ka ginakabig drug den sa mga katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o Contidia sa may railway street barangay Punta Tabok at masasyalad sa Rojas. Matandaan nga ang gikilala ining mga nagkaladaktan kaya or Sanday alias Liuri or si Liuri Malgos, 44 anyos, ang muling ginakabig niya subject person kaupod ang bata niya si John Alfred Malgos, 23 anyos. Lunsay ni mga residente sa barangay Sublangon sakop sa Banwasang Pontevedra. Kaupod sining Sanday alias Kinet, 37 anyos, kagresidente naman sa barangay Milibili, Rojas City, alias Brent, 33 anyos, kag GC de la Cruz naman, 47 anyos, lunsay naman ni mga residente sa railway street Punta Tabok. Narecover sa sining mga nagkaladaktan ang anong talang kasasay sa ginapatihan illegal nga droga nga mayara naman sa 1,000 pesos nga bypass ni sa karon ining mga nagkaladaktan iya ang nagapabilin sa Gihapon sa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency sa may custodial facility sa nagkakaigo man ng disposisyon. Walang apresyat nagikan sa PDIA 6 para sa 16.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Okay, salamat katropang Elmer Estimar. Sa maning droga daw sa may barangay Punta Tabuko. O, daw yung naging naiyaka kung kuwanan da ang barangay Punta Tabok ba? O, daw turmi nalanggid yung mga kabyanan may kwanda? O, daw damo nalang hulok munga da mga kabyanan sa droga? Ayoy! No? O, sakit ng ulo sa barangay. No? Kaya ilang mga pumuloyo o ay gapati sa ilang mga barangay opisyal. Bullseye! Okay, sa dugang pa nato niya balita, tatlo ka mga persona arestado naman sa pagbalidya sa mga hindi lisensyado ng mga armas luthang dira sa Banwa sang Panay o isa sa mga nadakpan banakwaan man sang illegal nga droga. Yaring report ni katropang Zaldi Agihap Jr. Live report.
2: Nakaunong nakaroon sa karsel sang Panay Municipal Police Station ining tatlo ka mga individual matapos ma-aresto sa ginpatigayon nga bypass operation kahapon ni adlaw sa may barangay Tiko Panay Katis bangod man sa ila sinipagbaligi sang hindi lisensyado nga armas luthang. Gin kilala ining mga naglapan nga Sanday alias Edmond, 56 anyos, alias Jose Ricky, 52 anyos, lunsay mga residente sa barangay Banog Pontevedra. Pag-ining si alias Ricky man, 56 anyos, nga residente naman sa barangay Pundol sa may Banwa sa President Rojas. Sa aton sininga nakuha ang impormasyon, nagikan sa Panay Municipal Police Station na gayon yung mabaklan sa kalibre 38 nga revolver ining tatlo ka mga persona sa balor nga 3,000 pesos nga amo ni ang nagserbi man bilang bypass money. Samtang sa ginpatigayon nga pagrekisa, na-recover naman sa kay alias Edmond sa sulod sa niya sining sling bag nga dala ang apat ka sachet sining ginapatihan shabu nga ginabulubanta nga sang 6 gramos nag may standard drug price nga 40,800 pesos. Sa karon ining mga nagladakpan ang pasakaan sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591 o kumining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Republic Act 9165 o kumining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Just to clarify, Kitropan Joben, ining armas luthang ang nakuha niya sa posisyon ni alias Edmond nga ang nakuhaan sa sining sachet sang illegal nga droga. Kag ang balibaron naman sining duhay ha, nga nagupod lang ha,

0: Oh, sila kay Arias Edmond, ang balibaron sini sang taga-panwa sang President Rojas, makuha lang sa tani isang martilyo ya nga ginpaulam. Ang isa naman nagupod lang saya kay ginakat sa nga lakat kay matransaksyon sa pagbigya sang baruto sa katropa Ben.
1: Magrang isa martilyo, isa baruto. Oh, gid sid na kinakuan. Tapos ang ending nila ya kalabuso.
0: So, amo na gani, sige diba ang tagaling na karon kay kapon to isang tama ni ang ano ni ang operation pinatawag ganito kay ang rason sa isa martilyo ng isa baroto no pero nakuha gid ni Solia ang armas kag ang droga sa kay Reyes Edmond nang ning ano ning sling bag tugan nakasulod pa to sa ano sa may wallet niya katropa ni Ben pero sang naaresto ni kay Edmond gid ni nabakal kag siya man nakuha ining abay bus money. Balita gikan sa Banwasang Panay para sa 106.5 XFM. Zaldegia Junior ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Aguihap Junior sa sininga information na hagaran ka lang, no? Kung natood-tood ngayon o sintinis la, no? At subong daw kagto nila ni siko nila mo. Pero kung nagapalusot lang, at abot na eh. Dibla? Eh, kalayo man. Makakuha ka lang martilyo. Yan, nakalabot ka na rin mo sa panay. Martilyo. Martilyo lang to mo. Diba? Tapos ang ending, ang isa, baruto naman. No? Ano to, ngita baruto. Daw ga story. Uy, git sila kanutar nga. Migo nila daw gina kwan lang sila daw gina gimikan lang sila oh. Ay oo na lamang. Bullseye. Mambalabalo. Oy Meg, ari ka gali Meg.
2: Meg. Pila man ka daw balik-balik kundi sa balay mo, oy ka.
1: Wala mo sako man ta. Ari man tao, manukaw.
2: Makuha ko tani Meg sang martilyo blang nga ginhula mo. Igamiton ko. Ti, pila ka, balik-balik ko deo. Bato na lang gani, ginapulpog ko to sa ginapanday ko sa balay. Ti, ano na martilyo ko, Meg?
1: Martilyo? Ay, gali, no? Wow, lipat na ko mag-balik si mo. Pero, gamiton ko pa to tani, Meg?
2: Ti, gamiton ka man, Meg. Kuhaon ko na lang, ah. Eh? Uy, kagigayin ka barato-barato siyang martilyo. Uy, kay Muya ka bakal nga.
1: Hey, mabakal pa kung ara ka man lang. Hulam lang. Uy, kilang lanon mo gadao?
2: Tiyo, eh. Oh, tawad la, oh. Oh, nagligad to. Ah, hindi ko kaga, hindi ko magabot yung ginkwan ko. Ginkwan ko nga lansang kay tigi. Bato lang gamit ko mo. Ayaw ka di ka panamit kaya pulpog kagabot sa lansang ako to ya gapinitin siya. Eh Meg, hula mo kuliwa. Ako na tag-iya pero ako na liwan ako na lang mahulama.
1: Sige Meg pero inang total lari ka ng binlandi. Updi ko anayo.
2: Ano?
1: Updi ko anayo. Ilaktan ta. Eh way ko upi upod. Eh, basi ikaw nalang updi ko, anay. Tapos pagbalik ta, ibalik ko si mong martilyo.
2: Eh, may lubrahon ko, bro. Sabat, bro. Sige na lang, ah. No?
1: Ate, okay? Sige lang, ah. Kay Gahimbos na ko gani, oh. Malakat. Nakapurma ka man, oh, ah. Meg! Oy! Oy! Di ka mamakadto, maduwa! Ay! Ari, oy! Kina ka pala! Gadali-dali ka ano ako, kwan, nang di ka makadto ako. Why, Miggy? Kita talang ka mo daw, kaya lusturya mo. Ano ako? May kadtoan ko, Meg. Ay, ariyo, migo mo.
2: Hey, Meg, musta?
1: Ayos lang, Meg, ah. Bow, bago lang takit anay ba?
2: Kwan, ah, inang nakuha lang sa martilyo niya, oh. Ginhulam ko to nagligad sa balay nila.
1: O galing kay... Sinukupdan ko, anay. Ikaw ba siya gusto mo mag-upod?
3: man di ka makadto, migaw. Siguro mag-imik, guro ka mo ay. Mahiba na timingan ko ka mo ba? Pod lang blamig, kahit may transaksyon ko to sa panayo. Mano ka, mapod ka? Mangita kami to, Baruto. Baruto? Wow. Naman, agat ka naman. Oh, dulain naman racket mo sa bungkag. Hilain ko naman eh. Naman tao niya. Te, mapod ka mo hindi? Di, kundi insadya, dirataya.
2: Iya ko ano man pa ko abi, kaya hindi mo manguro pag ibalik ang martilyo ko kung hindi mo pa, hindi mo ko pag-updown. Sige ah.
3: Oh, sige mega.
2: Ati sige. Tay.
4: Hey, bye.
2: Malakad na kami.
4: Ay, sige, paghalong mga toto, bao, nagdala ka pa sa duwa ka ba, di guard mo ba? dosobra ka pa sa politiko.
2: Ay!
4: Alakad kami tayo. Sige, alakad kami.

0: Meg, ano ni Man Meg? Ano ning?
1: May kalma lang ka mo, Meg. Meg, ano ning? Ano man? Anong plastada, man?
0: Yeah, Meg, may na yung pulis, Meg, oh. Ay, may kagadagasugid-sugid, may ginatago-tago ka kalita sa sling bag mo, Meg.
1: Ipos lang mo, Bla. Simple lang mo daw. Ikaw ang arestado, no?
0: Oo, sir.
1: Okay. Base diri sa nakita namon, Ario, may armas diri sa imo nga sling bag. Kag pagkapkap namon sa imo, may paaman pang shabu.
2: Meg. Imo na, Meg.
1: Ipos lang blada, Meg. Masimbali matusanta ni. Sir. Ikaw gid ang nakita namon, no? Gagabit-bit sining armas nga ni. So, gani, arestado ka.
0: Meg, arestado ka kuno, Meg. Arestado ka.
2: Oh, Meg. Arestado ka kuno, Meg.
1: Kag kamo man gado, arestado man kamo.
0: Ala, nga man arestado, kuya. Sir, nagupod lang ko na siya, ya. Nakuha lang, kuya Martilyo. Oh, pati ako, ya, arestado, ya.
1: Ako sir, nagupod lang, kuya, para... Nagupod lang, kuya, para maglantaw baruto. Wala kita sa may mahimo, da. No, kahit iupod ka mo, nagkwandre, sa korte na kayo magpaliwanag, ha? Sa korte na kayo magpaliwanag, dito na lang ka mo, ha? Balibad sa korte, sang inyo rason, ha?
2: Meg, animal ka, Meg.
1: Ay, pasinsa lang, Meg,
0: eh. Ginitago-tago ka, galida. Tapos, huwag kami kabalong... Meg, martilyo ko, Meg. Sir, martilyo lang. Hindi ako ginanglan niya, sir. Kinaladala niya lang. Baluhoy ka, sir.
1: Ako, sir, baruto. Malantaw lang ko, baruto. Makilatis lang, kuya. May armas, galisa na, ya. Meg, nando ka mani mo, Meg.
2: Migo tamang kamo. Di nyo na ko, di bala? Kung sa mga taga-antiki pa, iririmaw taton, ah.
0: Animal ka. Iririmaw. Ikaw lang, ya. Ay, Sir Martilyo lang doy.
1: Sir Baruto lang doy, Sir Akon, Sir. Ay, way ko mahimo. Arestado ko mga tatlo.

0: saan?
1: Oh, kita mo, good. Dala sa patong duha mo, amigo. Kung yung tsakto na yung inosente ni sila, ay kaluluoy man yung... Oh, nag-kit-kit kang naghimas, rehas, tuyaho. Indalasa mo pag hindi tunto ka mo, ha? Okay, sige, ha? Ah, dugang pa naton nga balita man, oh. May 26 anyos man nga persona nga nadakpan to, ha, sa pagbalidya sang hindi man lisensyadong armas lutang sa barangay Punta Tabok na tala na nga pasakaan sang kaso. Nagapanumbalik sa report si Katropang Elmer Istimar. Live report.
2: Natalana nga pagapasakaan sa kaso subong man nga adlaw ining isa ka 26 anyos nga lalaki nga nadakpan siging kasa nga by bus operation sa pagbaligya sa hindi lisensyado nga armas lutang sa Cassandra Street ta Barangay Punta Tabok Roja City takna alas 12:30 sang udto sang tinaligtan nga September 5. Ginkilala ining arestado sa kay Fernando Jose Canielaso 26 anyos.
1: Sabi nga ngalan niya ba, no? Sikat-sikat na usan na si Fernando Jose mo munang leading lady sa muna ni Talia bla sa Rosalinda sa muna Fernando Jose. No. Tiyak ko na tisoy-tisoy subong dakpan siya.
2: Fernando Jose pero itsura yas ni ala Bob Marley.
1: Animalis. Gapo to nga ani oh kwanto ng Mexican actor eh bala mga Mexican di ba oh ini saya oh Fernando sing pangalan niya pero ang amok niya gali Bob Marley ha sige
2: amo na gali ka trabaho job no ining arestado ang residente iya sang sitio Masadyakon sa may barangay Jes sakop man sa sulat sa ang Rojas nga usod din na tigayon nga nabaklan ining si Fernando Jose sang isa ka kalibre nga 38 revolver loaded sang duha ka mga bala sa balor nga 3,000 pesos amo ning ginagamit naman nga bypass man isang aton sini nga mga operatiba sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Roja City PNP para naman sa nagakaigo man nga disposisyon na. Follow-up report nagikan sa Roja City PNP para sa 106.5 XFM News. Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat katropang Elmer Estimar. Mga kabianan ninyo nabatian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa tonsening nga pagpangalagad mga kabianan subong aga. Diri sa tonsening nga pala tuntunan ni Buylog naman niya ganadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.

0: Alright, sa mga katropa naton mga kaabinan, Santon Vitamin C, ang isa ka na acidic alkaline base, kagang vitamin C nga halin sa mangustin. Ti nakugin na mabulig mga katropa para mapabako ng aton sininga immune system. No, kag para malayo kita sa balatian nga dala sa mga viruses kag bakterya. Ang Santon Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga nagabulig, no, mga kaabinan, no, pagkag nagaserbi nga neurotransmitter, no, para nga ti magfunction pagid ang iban nga mga nutrients sa aton sininga lawas para sa pagfunction as mga kaabinan o mayo nga function man sang aton sininga lawas. So gani, no, mag Santon Vitamin C na. Muning kwan, di man di na gani sikrito kaya ti ginabuyag-yag kumana. No? Muning aton nga gintirada hasta naka-recover kita mga kabena, no? Sa lain nga pamatsyag hasta naka-kumpit kita, no? Dito sa kwan, dito sa dagyang duus. Maki mo nagligid nga si Mana, daw haluson na pila kadlaw nga ganilain pamatsyag. No? Tis, why ta nag-inom bulong, ha? So, Santon na vitamin sila ginagin tira, mga katropa. Effective kag. No? Tiya, sa subong amun ang ginabanatan naton mga kaabyanan. So, Santon vitamin C. So, inom ka mo sinay isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. No? Sang Santon Vitamin C mga kaabyanan, okay? So mabakal ini sa mga suki naton nga mga butika, no? Dira sa South Star Drug Store, Grace Pharmacy, dira sa Generica Drug Store. Try nyo man ang Super K Drug Store kag iban pa gid nga mga suki nga mga butika. Pwede man mabakal online paagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Vitamin C. No? Another quality product sang Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oras na ton, 7:47 ang inyong oras. Builog naman niya ginadulong sa inyo sang M. Lou Villier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Okay, sa ito niya pagpangalagad. Sige, namyaw kita, nay. Mga kaabyanan, no? Diri sa aton sininga pala tuntunan sa mga naga-monitor na. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan sa subong aga, no? O nagid sa listahan naton diryo si Doy Arthur. Oy, Doy Arthur.
2: Good morning.
0: Kamustang mga taga West Villa Flores mayon da, no? Kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio kag kay Kwandao, kay Crismon Bulana, no? Araman si Cristal Maria Joy Libardo. Tulupang dan ko si Cristal subong daw White Libang. No? Sang una daw singadon lang kabutwa ni siya di sa pala tuntunan taho. Pero subong daw sako siya ha. Okay, White Libang guro, ay patrabaho mo. Okay, sige kay Ponce Lens, good morning Sir Jobs. Kag sa mga katropa, ginkumkum ko lang ang itlog Sir Jobs. Si Tol Cristal kaya Sir Jobs.
3: Ayoy!
0: Ginkumkum niya lang ang itlog. Sige. No, kumkuma gida. Basi pumiso, bla. Okay, sige. Kay Zyrex Ordas Agihap dira, no? Mayong aga kag belated happy birthday Sir Jobs. Uy, paano belated niya? Sa Tracy pang birthday ko, noy. Shit tape lang ta subong. Masyado mo namang in-advance ang birthday ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige kay Jelmer Castanyo Monsirat. Good morning, katropang Joven. Kagsatanan niya mga sulid katropa. Kagsatanan niya mga sulid kabullseye daw ah. Mayong aga lang sa inyo tanan. Okay, sige, sir. Salamat sa pagtutok ha. Okay. Good morning, everyone. Hello, katropang Joven. Paki-shoutout lang sa amon beautiful girl kay Rogelyn Cristal Joy Libardo, kay Mother Maria Libardo. Early pa sila subong na nag-jogging, I love you so much, thanks gid, more power to your program. Okay, sige kag sino pa gid ang ari dire, kay Jobert Delphine. Sir Jobert,
2: good morning.
0: Ayan, Nga pagpanmati da ha kay Ferdinand Duro dira sa may kios panitan, no? Kag kay Ma'am Susan Dolor dira sa Singapore. Good AM, good tropang Jobs. Oh, God bless you all. Kumusta ka po gid grabing performance ka tropang Jobs? Kapoy gidi, no? Nanay Lawrence, ha? Oh, good morning da kay Tatay Glenn. Nagligad to kapoy gid. Amakin mo, unos ko nagbugtaw sang Sabado. Nagbugtaw ko daw last 2:45 bla mo. Last 2:45 bugtaw na kay kinanglan early pangadaan 8 o'clock nagsugod na tong event. Dagyang duos to sa Iloilo ba. No pagid. Kulang stulog. Mahaw pa kami to tapos so good kapoy, no? Pero enjoy ka tama. Kaya hasta hasta mahapon ng event, no? May event sa aga. Amo nang daw preliminary, pagkahapon ati mas madugo pag ng ang sa hapon mas makapoy pag in, no? Pero enjoy, no? Grabe to, no? Sadya, no? Katama. Okay. Sige. Aga pa bugtaw si katropang Nilaw. Grabe lang gid man ko may bag-o ka nga. Kwan kay daw aga ka pa, way ka gabura, wow.
1: Bullseye.
0: Sige, trapo-trapuhi na. Amo na basta bag-o, excited gabas na. daw isipon mo may gas-gas mo. Paul Mako Bladoy, ah. Mga tatlo kabalintong ng guro. Okay na na. Okay, kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Nakatutok man, diri sa aton pala tuntunan.
2: Good morning!
0: Okay. Alright, sige. Kay William Calmerin, diri sa Tyson Food Stand Eatery sa may Philomer Christian University. Mayong aga, kagaso mo man sa kay... Saldi Biglar, Villa Gracia, Oronia, oh. Good hair, good intention. Okay, sige. Lloyd Navales, no, good morning katropang Joven. 23 days to go, no? Before the mascara. Sige. Kaya Ma'am Marisa Navarro dira sa Taiwan, nagatutok man, no? Kay Jarin Ayan Cuevas. Okay, no? So, mayong aga man dira, no? Okay, sino pa ginang mga ari, diba? Maus-os na ko, diba, sa kwan, ho? Alright, sino pang ari, Drake? Okay, Tristan Yat Gulay, Rex Data, no? And kay Ma'am Ana Libukala Bakila. Oh, happy birthday, sir. Oh, sige, salamat sa Trisa pa, mama. Okay, Trisa pa ng birthday ta. Domingo ng Kadlaw, okay? Ay, salamat kina tuon sa Domingo. Di ba? Sa Lunes na yung makalibre na ako ni. Makalibre gin. Lunes ako balik. Okay, sige. Kay Mama Matilde Ayayo, no? Nakatutok, no? Matilde Ayayo, dire sa may Purok Uno, Barangay Libas. Okay, kay Ma'am Adis Atansya, good morning also. Sino pang ari, Dre? Okay, Monroy Ayayo. Nakatutok man. Kaya Mary Joy Delphine.
2: Good morning!
0: Kumusta ang Malaysia, da Mary Joy? No? Kaya Ma'am Emmy Villagracia Tandog. No? Nakatutok sa gihapon diri sa aton sininga palatuntunan. Okay? Sino pag-ed? Kaya... Ernesto Alvarez, di ba? Ernesto Alvarez, ha, nakatutok man, no? Nambal ni Gilmero niya, mo ginagidabantayan ko, no? Katropang Jube ng tingog ni Tatay Digong. tingog niya ginman to, no? Hindi man. Okay. Dira sa Ligaspi Ilawod sa Barangay 5, nakatutok sila daw. Kagsa Matcom Shop sa Burgos. Uy, no? Good morning man, no? Sir Joven Trayabi, boses ni Robin Padilla. Daw hindi ko kaya. Makaya ko na kung tunan ko, no? Pero kung kung ano na, kristal, kung ura-urada, ibala mo, the way siya maghambal, the way magbuka iya bibig, no? Tiki dapat tunan mo na, ha? Gina balik-balik mo na para maging mangin katono mo siya ba?
3: Ayoy!
0: Di ba? Sige, sa sunod galing ah. Okay, Kenneth Paceteda, good morning Sir Jobs. Nagapamati lang ko din sa cellphone diri sa Barangay Poblasyon Norte sa Sigma. Shoutout lang kay katropang Ira Halong Kagidperme. Okay. Solomon Antonio, good morning kay Manilin Villar Basa. Okay. Eli Arriaga kag Adrian Ramirez, good morning. Okay. Okay. Oh, kay Teacher Eileen Arinque dira sa may ano, sa may Barra Elementary School.
2: Good morning.
0: Okay, may mga galang dira ha. Danny Di Martin, no? Good morning Sir Job. Shout out lang kay partner ha. Sa partner ko nga si Feli Di Martin, watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot, no? Okay. Listening while having breakfast with Ma'am Charlene. After ba Barra Elementary School fun run. Oy, nag-fun run ka mo da. Oy, sige. Hope nag-enjoy ka mo. Oy, grabe, tapos nyo fun run kaon da yon. Oh, grabe, kay ginutom ka mo sa fun run. Ma'am Charlene, Teacher Eileen. Ano nga? Okay, kay Ogi Ordas. Oh, good morning katropang Joven. Sige. Kay Joselito Raimundo Arsenio, good morning. Katropang Joven, kagsabugos nga katapos ang XFM family. Nagapamati kami diri sa barangay, Milibili, Sitio, Fatima. Okay, oy, sa inyo da.
2: Good morning!
0: Salamat gid da sa kay Sir Joselito Raimundo Arsenio sa pagtutok, no? Mel Sanisco, dira sa good morning, Bullseye. Nakatutok kami diya gihapon. Ang Pamkrit Boys, Terek Toda, Tropang Buklan, no? Mga Marites kag Five Cell Boys, kag subuman sa mga class members. Okay, shoutout ko no kay Paeng Torbo, ara sa Budigas, ang Global Exido sa Lawaan, Gapiker, kay Watchman Joey, Bogart the Big Boy, kag kay Laner Odikta, kay Jasper Lea, kay Elmer kag Banjer kag kay Jovert. Okay, sige. All right, Maria Gabella Bermejo Araman. No, salamat gid sa pagtutok, kay Ria Loyola Malapitan. No, good morning. Oh, Eric Bering, salamat sa pa-highlight. Kag kay Tay Musok dira. Melissa Buenvenida, no, thank you so much. And sino pa gid ang ari dire? Bugtaw na mga katropa sa Bulsay, Balnerix Data. Jacqueline Bonsalan Osorio, no, kag Mark Alvarez, di ba? Sa Barangay 5, nakatutok ko na si Mama Emilita kag sa mga taga Burgos. Okay, no? Sinalin Pinikito Tabige.
2: Good morning.
0: Okay, sige. Damo pa di okay, nabasa ta naman ang iba na. Okay, Dilay Laway kay Ma'am Flora Bello. Good morning katropang Joven, shout out lang sa Abelo family sa Panita, especially kay Bibi Daliva Hereta. Okay, sige. Kay Ma'am Eda Gilion Bores, mayong aga, kag Josel Balasa Barugo, nakatutok. Okay, sige. Okay, so muna mga naubos-ubos naman. Okay, sige. Right. O, bebe, gina-check ko lang kung may mga talamyawon pa kong nabilin. All right. Sige. Doon na tap. Ubus naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Kay Nunoy Aligano. Week, no? Dira sa Nunoy Store. Mayong aga lang da, no? Salamat gid sa pagtutok. Okay, so there you have it mga katropa. Ang ibanda, may palagas na, no? Nagasabay sa mga komento naton. Kinagapadala sa ilang mga opinion, no? Sige, basahon ta naman nagkaroon mga kaabyanan, no? Diri sa aton sining pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sining balik mga kaabyanan, no? Diri sa aton sining palatuntunan. hatagan taligwa ha ang iban pagid naton nga mga talulupang don. Nahon tani karon pagbalik naton ining shooting incident no dira sa may banwasang Sapian nga ginkamatay sang isa ka persona. Mga kabinang nga to ni sapuan na gid lamang to sa Uyapa do nga ti matapos sa mga pumuluyo to nakabati mga kabinan sang asod-asod nga lupok. Ti ang biktima o gahuray ad na to sa Uyapad samtang nga kita pa nila ang pagpalagyo mga kabinan sang suspect. Ti ginibalo pa ko na ano ginang motibo sa likod sang sining krimen.
2: Bullseye!
0: Okay, at agan tanaligwa diri sa ton sining pagpangalagad mga kabinan sa balita nasyonal. No, damo gyapon na nagabantay subong kunbala madayon gid o kun hindi ang barangay and SK election, no, kay ti sa no, September 28 piling na sang certificate of candidacy. Tinagligad sa pila ka mga speaking engagement ni Executive Secretary Ralph Recto, ginanunsyar niya, no, nga once mapasar sang Senado kag Kongreso mga kabinan ining postpone sang eleksyon according sa iya hindi magduha-duhang presidente mga kabinan nga permahan ang ining nasambitan nga extension o pagpalawig sang termino sa mga barangay and SK official. Pero ang pamangkot ta mga katropa. May ara pa bala sang nagakaigo nga tinion, no? Para sa pagpaiway sini. Kay kung mga sa kwan pa nagahabil-habil naman ano nang adaan subong. Unless otherwise titutukan gid nila ni mga kaabyanan kag subong man hatagan gid